0: lugar nga nakita nato din ni karong katropang Alan, no, based on our research. Hmm. Lugar din ni sa Bangsamoro, sa Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM, no. Tapos Sambuanga Peninsula sa Region 9. Mauni siya karon ang mga lugar nga gipanggutom dinhi sa Mindanao natong bulan sa Hunyo. Okay. Now, gigutom sa Mindanao base sa social weather station, kinatibuk ang datos kada isla. Dunay pinakata sa nasod 24% ng hunger, no. BARM Bangsamoro Region sumala sa Food of and Nutrition Research survey. Ang BARM dunay food security rate nga 60.4. So buti pasabot nga unom sa napulo ka matag pamilya ang gipanggutom, no. Unom sa napulo ang ka pamilya moy dapit nga walay kasiguruhan kung makakaon ba sila o dili.
1: Grabe, no, kung involuntary hunger maguna ka ng dili ni mo gusto ba nya karon na kay kaonon gani. So, gusto ka mo kaon pero gigutom ka kay wa kay kaonon.
0: Dapat bundakan unta dai ni karon dito sa presidente nato. Kay kugihan may kugihan ba kay ni ato presidente ka tropang Alan, no.
1: Oh, dapat maluto dito.
0: Mukuan magani ni mo sabak magani ni gatag 25 kilos nga bugas.
1: Oh, di ba dato siya statement nga wala nang gutom. Pilipino na magugutom.
0: Oh. Oh. Kinalagi siya kining ginatawag na kuan kini bang kontra gutom program.
1: Wala nang mga maghirap, kinaitabang ang gobyerno, labi na tong mga hapit na magka hirap-hirap na.
2: Pinawa.
0: Wala na maghirap na, dahil hirap na hirap na kami.
1: Wala na maghirap at wala na magugutom. Kinaitabang ang gobyerno, unya labi na tong mga padulong pang magkalisod natin.
0: Dapat ma-alerto na sila ni Katropang Alan because since 2024 sa survey, gingon diha karon nga ang BARM is monisay highest poverty, dunay highest poverty incident sa Mindanao. Oh, kining BARM.
1: Grabe, no? Ang survey, kita ang pinakataas diri niya tapos compared to Luzon and Visayas.
0: Kaya ano tagon sa problema nga nung gipanggutom ni mga tao diri sa Mindanao because of word had apita, no? Pero wala naman ganun tayo gira. Tanaw ni mo, tanaw ni mo katropang Alan, mo ato ka dito, let's say, padulong ka sa North Cotabato, no? Padulong na sa BARM. Tanaw ni mo ni diri dapita sa lungsod sa Pikit, hastang ninduta ka ang yuta diha katropang Alan. Pero wa ko'y nakita dito nga gitanom. Nay mga yuta nga niturok ang saging, wala pod kayo ginaatiman. Di na lang gani kapangunas ka ng tawag bitaw nga kuhaan nimo ng mga laya bitaw nga dahon
1: para mo mahinduan.
0: Tapos parang maayo iyang bunga. Unya daghang maila nimo nang nga wa na ginatagad katupang Alan kinagpataka na lagturok ang kini bitaw mga nudes sa kuhaan kining turok sa saging. So magdaghan na siya
1: ang mga kana murag ni turok.
0: Mga sucker niya ba, sucker? Kanang ihang saha.
1: Sa kwan pa na, lubi pa na, tugkan. Ani turok.
0: Kana unta dapat putlon na siya kay parang mayo ang bunga dili puyasot, no? Bulto kay bulto kay kanang dasok. Kumbaga.
1: So, no? Ang dasok kayo, compress kayo ang unod. Ang SWS nang utana din, no? Gikan sa 18 anyos nga to sa mga adult na inako nang ga-interview. Nga gigutom mo, unsa ka pud nga klase ka pangutana? Nagkakaon ka? Wala ra ba, gigutom ka? Gigutom. Lama ka bulan.
0: Kung sa bagay wala nato ni gipakasayo katropang Alan. At least no, may bala nato nga dunay portion sa Mindanao, dunay mga tao dis Mindanao.
1: Pero dapat
0: nga dapat taga-specify
1: ni nga diha din sa BARM area kay kabalo man ta unstable din ha ang ilaha diha mga politikos diha, no, kada man nagdala sa mga katilingban.
0: Kaya natingala rin ako katropang Alan, no? Power uban tripping nga mga, dunay uban nga mga lugar diri sa Mindanao region, sa Davao region, nga na diri karon ang abundang ayuda. Ano man. Ang mga tao diri, let's say, for example, ha, katropang Alan, lungsod sa atong basihan tong report ni Kieta Hinobiagon sa may Matanao. Although doon naman siguro ginagutom diha, but not all. Eh abunda na basakan diha, kalubihan, no? Doon ay mga pagitaan, no? Magsaysay okay. sa may bansalan. Kalapad-lapad kayo sa mga basakan.
1: Namang yung mga nagkalisod karon kay lisod kay inflation rate, mahal ang bugas, mahal ang sudaan. Pero kanang involuntary hunger man gud, murag bugat kana katrupang bricks kanang wala jud kay madangpan ba.
0: Ano madangpan kining mga tao nang ultimo mangutang sa ginagmay nga tinasari-saris to din
1: apot tangon. Wala kay utop pud nagagusla.
0: So buti pa sabot ani dunay problema sa walay trabaho. Bisa pag dunay trabaho pero dili maka-afford no sa magpalit sa mga palitonon. Dapat
1: sa bagay, wala man naapil og survey ning mga walay trabaho diri sa kuan, Mighty Steel.
0: Tanaw na to ni karon kung unsaon ni pag-resolba sa atong gobyerno sa atong naso sa Pilipinas. Kay kung hisgutan na to ang kalisod, excuse me, ang ato mga mag-umaga, galisod po eh. Kay wapag inihangtod matagi o solusyon ang problema sa itong mga farmers.
1: Actually, challenge man po ni. Ako, di man iingon o ka ng negative ni sa kuha ng SW survey, no, nga Mindanao, gigutom na. Challenge ni sa Luzon, labi na sa tuwa nga pamunuan diya sa national nga panggamahanan, nga unsay mga pamaagi nga matagad na nila, ingon na ni ato ang situation karon. So, kumbaga, tama na ba nga, may ingon ta nga, di nato na paulanan din hao ka na ganing mga pagpasaka sa kining ato ang panuhulan tungod kay diya sa Mindanao barato ang mga palaliton dili sa magutman karon kay baliktad naman sa na magigutom na noon karon din eh. So unsay pagtagad sa government ani karon, unsay reaction no?
0: Ang ako ani katropang ala no, dili na ko gusto nga matabunan dapat ang tinuod nga sugilan noon sa usa ka lugar. Kay dito man gud sa Manila mga headlines karon is para bang saving of kinibang private kuan private Ryan no nga di crisis luwason na to ni president di na to ibutang nga dunay gipanggutom eh para nga malipay siya pag makadungog no ang ibutang dito is ang Pilipinas is na nakaroon sa 23.2% against 20% of gikan sa Marso ni increase sila sa kinibang gikan sa kagutom sa hunger no ang ako ang tanaw mura baga tabot nilang tabunan karon no ang tinuod nga istorya na ang survey gihimo po yung kinini atong Hunyo 20-29 kaya pinagi sa face to face nga interview sa 1,200 ka mga adults 300 kuno sa matag usag gikan sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas, so, Mindanao.
1: Nationwide siya.
0: Oh, margin of error ani is only positive 6% point. No? So, mao na karon ang ilang ginapagula. Na 49% sa mga pamilyang Pilipino mingon nga ilang kaugalingon isip poor. So, almost 50% gipanggutom katropang alan. Pobre sila, pobre.
1: No?
0: Mao na ilang ginaingon nga
1: pero sa
0: nearly 50% of Filipinos considered self as poor.
1: Alarming pobre. Sa ako katropang BRICS no nga kita na karon sa Mindanao ang gipanggusla. Alarming ni. Ang ingon ni Kuandre ni Ardel Crisar Antonio, lugar daw ni ni Adyong, ha?
0: Pinawa. Oh, tama.
1: Lugar daw nila Adyong daw di ay.
0: Ano bitaw po no nga si Adyong Manggod na busy sa ako an Manggod excuse lang niya si Adyong kay na busy sa impeachment. Sige lang. Malay na to sige sa pangita dito kana mga tanawa nakakita sila mga kutiho dito karon may nalang kay kutiho sa lasto anila nakita.
1: Wala ni lagi basig na ayap dito nga lahi dito ila na puning inon kadi og gipirmaha man ni Dideo.
0: Siya man nga nakita ni Senator Francis Chis Escudero nga oy prosecution nganong kamura may na ingunana nga resibo kami wala man lagi. Asa man gikuha na sa kuan kining mga aser
1: sa market na ha mga dire sa may Diaz Mall ni sa Davao City. Kaya pa ay gusto ng mga resibo katropang breaks no. At least malamang kita mga katropa dita maingon og ganaganing gawid binuangan na po ng taga Mindanao kay gigutom ta. What if kung tinuod ni mga katropa og kato mga lugar di tuod nga wa na matagad. Kumbalik sa taod-taod mga katropa to ni hatagod pagtagad kay mag the secret of health muna tayo. Og sa mga kumbalik ni mga mensahe ato ning pagbasahon. Alas 8:11 na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: XFM.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
4: The secret of health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
7: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
4: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
4: Visionix, daghan na ang natabangan.
9: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
11: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
12: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
13: The secret of health.
12: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
13: The secret of health.
12: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayo kabalaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas ug construction materials. Safety, paspas ug garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras ug gustong kahimtang ang inyong mga produkto ug kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo ug pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May ug Danny De La Cruz. Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
1: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Bullseye!
5: Balik na diri mga katropa, bahala na mo, di mo ka-reply niya.
6: Bidawa!
5: Basta kay kami diri, parahin mo sa muang pag-iskutan diri ko ng mga katropa, ha? Welcome back sa itong programa nga Bullseye, Ardel Cristar Antonio. Good morning mo niya. Oga, siyempre mga katropa, ay mo kalimot mga taga-Bliss area, no? Ato mga silingan sa Bliss, Bago Playa. Doon na tayo, Yes to Health, mini caravan sa Bliss Covered Court, Barangay Bago Playa, ning atuang syudad. Libre nga health check-up o consultation mga katropa. Doon na po tayo pa free taste sa Santon Gold Coffee Mix. Doon na po tayo pa free terahertz therapy and health and wellness information. Discounted po ang mga presyo sa mga Yes to Health products mga katropa. Og nasa tay pahalipay nga bugas mga katropa, ha, katong mga nagapaminaw sa kining lecture, dunay kining question and answer portion para makabugas mo. Siyempre ang una makatubag na mo ay maka pamugas. Ang inyo mga katropa, ha, karong September 6 na siya. Gikan alas 12, tunay ibot ang alas 12 para mag-abot ta. Oh. Alas 12 ngadto sa alas 3:30 sa hapon or alas 4 ang pinakadugay diha mga turbagan. Ay dula alas 4 eh. Sa mga mag-attend og fighting for third kuno matud pa sa ilang liga. And salamat tuod kay Kapitan Campos nga gitagaan pud ta og panahon bisan pa man tuod nga busy ang lugar karon, dumikan kay tali angat ang Araw ng Bago.
4: Bullseye.
5: Good morning sa to mga silingan sa Bago Playa. Direta ka tropang Bricks, unsa ba yun yung mga resibuhan ning nagwa man nagka dimaon? O di ba ka nganong mga ang uban na ikopya, ang uban wala. Isa way kopya.
7: Inili lang, no? Magkagunit
5: sa tupa, uga. Kanon, katon yung mga resibo nga wala na apply sa markings, kay lahat na mga na may markings ay may kopya tayo. Ano na ang mga nasa depensa?
7: Ang dapat nila manggod karon nga sutaon karon, no, katropang Alan. Kining na discovery karon ni Senator Francis C. Escudero. Kini bang mga comparison of acknowledgement receipts ERs nga gihuptan karon sa prosecution og gihuptan pod nga mga ERs sa depensa. Now, namatikdan ko no ni Senator Francis C. Escudero nga dunay mga ERs nga ang naghupot lamang is ang prosecution. walay kopya nga gihawiran ani ang taga defense. Mm-hmm. Now, siyempre, mutanom karon sa nauna sa usa ka tao, nganong ang prosecution raman ang naa, nganong wala man ang depensa.
5: Bitaw.
7: Nga panahon sa trial man eh.
5: Na, diba?
7: Trial man eh.
5: Oh.
7: Di karon sa impeachment court, dapat tanan nga mga parties may naasita sa taksa ka makopya.
5: Mm.
7: Diha na ito mapaminawan o unsay depensa ni nila karon.
5: Mm.
7: Oh. Kaya namatikdan din ni karon no. Gibebalo ni Senate President ni Senator
5: Chis
7: Escudero nga ang pagkumpara sa mga acknowledgement receipts ERs nga gihuptan sa prosecution o depensa, dunay mga resibo nga makita sa kopya sa prosecution apan walay kapares nga kopya sa depensa.
5: Mm-hmm.
7: Sa ato pa murabag nagambihas ka tupang alan.
5: Mm-hmm. Murabag no? Ganing uy. Unsa man ni siya, nganong gipagawas ninyo ni nga kami wa may kopya na? Di ba ka nanabani kanya to katong nagmarking ta?
7: Ing natubagon ka anak karong katropang alan. Unsa may taong katropang alan nga ang tao gani kini ganing picture mo istorya na man gani through AI.
5: Diba kay katong kwarta mga gani ilang giprinta sa AI na dagko kayo.
7: Kana pa ang pirma nimo dili masundog sa AI?
5: Naunsa lang tao ni nga prosecution and na naman galing ilaha nga pamaagi mga tropa no propaganda na lang siguro ning ilaha sa ba.
7: So ang kwan lagi ang tuyo lagi din ni karon is kung una ni kung dili man gani ni mapugngan dili man gani ni ma hatag ang saktong tubag karon sa prosecution. Tinod ang ginasulti ni Senator Amy Marcos nga demolition lang ning ilang ginahimo against kay Vice President Sara Duterte para nga dili makadagan sa 2028. No, kay ang tuyo mangod diha karon dunay mga analysis baya si Senator
5: sa to pa, Amy Marcos. Demolition job ra gyud ang tumong ani.
7: Plan A, plan B, plan C. Mm-hmm. Ang plan A i-impeach si Vice President Sara Duterte.
5: Mm.
7: Kung dili ma-impeach sa plan B, pasakaan og left and right nga makaso sa ombudsman sa Digang Bayan si Vice President Sara Duterte.
5: Ang sugod na gani.
7: Kung dili pagyod, doon na pag ito'y pinahungong lang assassination.
5: Mo nag-iingon ni Kuan nga kinabuhi na gyud ang
7: importante ni karon nga ko ano isgutan kining mga resibo kay lay ngilad ni katropang alan nga sugilanon kay tiaw mo na nagpasabot ba ni nga nagmugna sila og resibo para nga
5: kining mga resibo ani kato ni mga acquisition sa kuan
7: oh kato mga acquisition
5: mga,
7: nga
5: mga ERs lang ni siya
7: Malay na to dunay mo gawas da karon nga resibo nga unsa ni kay di bang inimo nga nireceive na ni Pagong ni kisa pa tong uban dito katong si Timo.
5: Ako natingala jud ko katropang BRICS kay ang mas naay mas dako nga kasayuran sila chika. Anong dili man sila mo patawag ang prosecution kang la chika bisan pa maghimuon ni siyang hostile witness. Eh kana mga resibo adya kabalo sila chika kinuod manig dili. Kabalo siya. Okay. Niingon naman to si Honorio si Lemuel Ortonio nga wala niya ni nakita ang tanan pati ang mga ERs. Gawas lang kung dunay mga pangutana ang COA, first time na niya nakita katong naay house hearing sa House of the Representative. So magitong bisita siya ni Rapito, diba?
7: Matikdan ni mo katropangalan. Ang ultimo dito sa impeach, sa hearing sa,
5: HOR,
7: sa investigation sa HOR, House of the Representative.
5: Sa
7: Committee on Justice.
5: Sa SOJ. HOJ.
7: Wala nila dito gipatawag kining si Kerney La Chica para nga i-confirm kung tinood ba ning tanan nga mga resibo o tinood ba ning mga pangalan nganong duna ka dito eh, kisa tong pangalan dito nga si Belat
5: na Belat na si Pagyutoy
7: si Pagong,
5: kanya pare-pareha lang magpirma
7: karon niingon ra ba ni karon si Kerney La Chica ba nga he's willing nga mo tambong
5: actually
7: karon sa impeachment court kung siya ipatawag.
5: Na
7: karon ingon ang prosecution nga di na kinahanglan nga ipatawag ni.
5: Ano na matingala ka unsa may gusto sa prosecution kanang kutob lang ka sa makaintriga?
7: Oo. Tanaw na to, katrupang Alan, nga kung ang kamaturan dito na to makuha kang Kirinila Chica, di dito ta.
5: Example, pangutanon mo ni si Acosta, pangutanon si Ortonio, nga limited malang ning ilang mga knowledge. Unya puro naka tumungat to kang La Chica, mura man po ni ganang...
7: Sabi ni mo, katrupang Alan, no, na-remember ni mo kanya to sa mga previous nga mga impeachment trial sa Senado? Pag once na medyo doon ay vacuum of information nga mahibaluan ang ato mga senator judges kaniadto, sila dayon ang mohimo og requests nga mo issue og dusistikom estipikandum.
5: Estipikandum. Dusistikom estipikandum.
7: Nga
5: dapat ipagula gyud na nila.
7: Nga kinibang kinibang sapina.
5: Mosapina.
7: Isapina nila ang katong mga tawo.
5: Ipagula nila lang tawhana.
7: Para nga mahibal-an ang tanan, no? Ang tanan nga mga istorya. Kung dunay kakulangon, dili makaingon si Rafi Tolpo.

0: nagapagulaan ni nga klase ng mga pundo para diha sa pagpaniktik ani niya. Kabalo ra bata nga ang number one nga gipangtiktikan ani kini mga komunista ra ba diri DPS sa pikas ba? Kining ilaha mga nasa galamay o kining recruitment apil ra ba na diha sa ilaha pod nga mga gipang tiktikan no sa side ni sa OVP.
1: So, wala ka ta katropang ala.
0: Yang kinabuhi ani katropang Bricks ba si Bikil.
1: Kabalak-an na to ni Katrupang Alan, no, nga murabag ang paningkamutan sa katao, if ever na grabe ang paningkamot karon sa
0: para sa inang bayan.
1: Mm. Oh, si Kernel Atsika ningkamot para nga mapugngan nga dili makalihok ang kontras gobyerno. Karon kay kuha nila ginabulabog. Mabuhian na lang hinoon eh.
0: Ang nakapangit ang nakatropa.
1: Ngayon ni sila karon nga kamo gusto mo mag-recruit na lang pag-recruit mo kani kani apilin ni nga sudlan ni nga eskwelahan eh.
0: Nganong dili ni ipagawas nila sila chika, magduda ni no ko sa prosecution kay basig mo ingon sila chika nga apil biya mo sa ako ang gipang imbestigahan. apil biya mo sa ako ang matrix diri oh. Magpagulain tao ni si La Chica yang matrix na.
1: Dito na tayo gula dito nga mga resibo katropang Alan nga nakapangalan o nakapilidong Lapid o Huntiveros.
0: Ay pag kunya Huntiveros kay nakadre oh. Lapid, hilom-hilom lang kanya, nakadre oh. Patay kang bata
1: ka. Supremo de ka.
0: Appeal ka sa Supremo dia. Kaya to, ikaw nagigbakbakan ka sa mga rebelde, karon ikaw na is commander.
1: Now, ang pangutana din karon nato katropang Alan, ngano nga importante kayo ni? Ang mga resibo mao kining gigamit isip supporting documents manggod diha sa pag-liquidate sa mga confidential funds.
0: Actually, nindot na
1: tingala lang ko katropang Alan no. Gina-question nila karon nganong gigamitan og tinuod nga pangalan, nganong dunay mga pagong kisa pa to mga apelyido diha. Natural na min anong ato mang pugngan karon ang confidentiality sa kinibang information. Nga confidential na ganina bisa pag unsay imong ingalan diha karon bato balas buhangin way problema kay gumikan kay
0: magbuot man ka
1: mo na karon sa nahuna sa kinibang intelligence network katropang Alan nga para nga di ni mahibal-an
0: implying malice man niya ilaha katropang Bricks ba kay ngano pareha ra man igpirma nganong lailahig pangalan lailahig ka na mga angga. Ako karon si Intel syempre di na ko maggamit og usa ka pseudonym. Layo yun ako para malibog mo kinsa ni pero ang nakahibaluan ni ang katorjong direct person nga ako na. Mo na ni sila chika kabalo siya na siya direct information kinsa ning mga intel niya. Alang na magipanghulog ni nila chika ni.
1: So karon maduda na ta katropang Alan ba nga dunay presentation of fake documents diha karon sa kuan. Diha karon sa hearing sa impeachment court.
0: Kahit tubag ato sa prosecution nga niingon man si Escudero karon nga nanong walay kopya ang depensa na.
1: Dapat i-authenticate ni karon ang kini mga resibo nga gipresenta sa kuan sa kinibang prosecution. Just imagine we are spending 25 million a day
0: every day
1: for that fake documents nga ilang ginapresenta karon da karon sa
0: labi daw ko pagkuan ang nganong dako kay gasto 25 million a day ang gasto unsa ni gipangbayaran nila din ha. Nga wala man gani libre pagkaon dai sa defense ug sa prosecution side no.
1: Mali na to kini mga bayad sa abogado.
0: Okay.
1: Bayad sa abogado. Unya.
0: So kinsa nagbayad ana ang atoang kuan?
1: Gobyerno man ni.
0: Ang gobyerno,
1: okay. Di ba? Prosecution man ni si gobyerno man ni nga side.
0: So dito ni ayay.
1: Kini sila si May, Attorney May Divine Gracia, kini si Ligutan.
0: Si Kapunan.
1: Gibay na si gobyerno ni.
0: Katong ilang mga tiglingko daritog niya matog, sila si Castro o si Kuan.
1: Katong ipalit ni mo kindi, may naaman to'y buwis. Tuwa na to, gibayad na to dito.
0: Gibayad na po to.
1: Gibayad na to.
0: Pero ang sa defense,
1: one of the contributor ka na sa ilahan.
0: Ang sa defense, nagbayad, si Inday.
1: Si Inday.
0: Kaya banda ko po gasto ni Inday, no? Kapalad ako, ang kanang, ano nagkabayad si Inday, nga wag siya ay kwarta. Naku, magkani siya ka ng confidential funds.
1: Imbestigahan na po ni karon. Bayad na niya mga abogado.
0: Asa nagikan siya bayad sa abogado nga? Wa man ni pagkahurot ni. Ang kwarta ni Inday, niya wa man po, di ba, nagbayad po siya ng abogado dito sa Daheg.
1: Pila to, taga million a day? sa per hearing ba to?
0: Per hearing. Nako, asa man gigikan ni mga Duterte kwarta nga di man kanis lang mga dato. Mga pagduda karo mga tropa, naa di mga financier ba ato ning pang pangrundahon ni mga mighty

0: sayon nga si Bongbong Marcos ra gibayad sa mga bugado ana.
1: Si Bongbong Marcos ra. Basig kining tanan ba ako bitaw nagdamgo ko ka tropang breaks ba. Nga kining tanan drama ra ni Inday og ni Bongbong. Mm. Pag at the end kay nahinay na sila karon og mag-istoryahan nay, magkakuan nay para ang kining mga kaliwa makakaliwa dili sila magsigi og kanang sungag ganto kang Bongbong Marcos.
2: Sino ang?
1: Nana to ang.
0: Sabagay wala gid bitaw na sungag nila karis Bongbong, nakipag-alay pa hinon.
1: Ah, wala. Sa una
0: basi day tinuod na imong damgo ka tropang alay.
1: Basin ba at the end ba nga nagka kay si Claire Castro ningo man siya nga wala may giingon og nakipag kanang murag nay nag-imisaryo ba nga nayo magigistorya. Pero bukas, di ba, isa?
0: Abli. Palacios Malacanang. Para sa private meeting.
1: Wala na lang ba kayo siya nag-mention karo ka ng Inday-Inday?
0: Wala na. No? Di na kayo siya mukuan. Di na kayo siya mo... Di na kayo mo...
1: Siguro, ging lang siya ni BBBM. Ano, sige ka nang kuan. Kaya damor na minuniwa na ito ang survey.
0: Danilo Ilom sa diya. Maraga, kuan. Naservisyuhan na ni mo ang akong gusto.
1: Anyway, naisin niya sa ito ang apigas labang mga tropa mo. Balik ta, ha? Matawad mga tropa, no? Ay, ber, unsay dagan na niya katropa sa ito ang gobyerno may kalabutan ini. Musangkot yun sa paghukom mga katropa kung konviktado bagyod o dili si Inday na ni sa kamot o gababa karon sa ito ang mga senator judges.
3: Showbiz weather update.
1: Nung sabi yun, nagpataka naman ni... Uy! Nung sa naman na? Narabayo? Alas 8:38.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
2: Kaklarex sana.
3: Exciting. Bonsai.
4: Kunya na lang focus diha Gonsai, smile diha mga katropa be. Ato kaning timbawas sundri katropa nga Bricks ra. Una kita maga say ini comment aning uban mga katropa. Kay tali tapos ang ato ang oras karon mga katropa. Dunay pasi kwan ha, pasi apas diri karon mga katropa aning ato apod nga mga update diri sa Maya del Norte no. Nangutana magud katropa ang Bricks ni sila bag asa naman tong 8 pesos lagi no? Ah, nga kining bayad sa singil sa kuryente nga gipasalig ni Governor Hubahib. Sa post diri mga katropa sa kining NCCO, appeal po diri karon mga katropa nga gi-revive nila tong pamahayag ni Hubahib nga to sa madlang people nga mag sa DLPC 8 pesos. Unya mga katropa sa Nordico 12 pesos. Unsa patong tuiga mga katropa, 12 pesos lang yapon ang kuan kining Nordico way pagkausap. Unya pero pag DLPC na ni Tracy naman daw hinoon. So ila na karong gisingil mga katropa si Governor Hubahib. Gob, asa naman ni imong saad gob na 8 pesos kay 30 pesos na mahinoon ni ang DLPC.
5: Yun, kaya paubos, patras man lagi.
4: O niya, walay brown out.
6: Pinawa!
4: Amo na, ilisod ka lang.
5: Ano ba di ay, ang governor is preaching, kinibang, ubos nga singil.
4: Oo, wala ra ba, wala naningil sila karon mga tropa ang mga kuan ha taga kato mga nahalangan no. Anyway, ang uban nagulat kanang naglaom ba? Nga sa sugod lang ni kay ang DLPC nagsugod pa man o nya naghimo pa sila sa pag atiman sa mga poste diri nga gahirig nya ang kuryente kuno matud pa kay nipis.
6: Pinawa.
4: Grabe man patang light nila sa connection sa Nordico nga kuno matud pa dili kuno sa ilahang standard. So inana siguro mga katropa ang mahitabo no, nag-adjust pa. So napoy uban nag-ingon mga katropa nga kung karon nga nag-a-adjust pa lang sila, nya wala pa sila ilang sarili pud nga gipagawas din nga gasto sa poste nila ganang kuryente nya inani kamahal na. Kung sa lang ka no kung sila nagyud mismo ang mugasto og ganang magpakutay din ilang kagulingong poste.
6: Pinawa.
5: Sa mo tagi siguro katas no, ang 3 sim basing double.
4: Basing may mga punag maabot sa 15. Daga sige la to lang ning i-staggard. Lima ginay.
5: Ampota nga dili ni ko na to. Speculation man guni ato agod lang ginatanaw karon katro pangalan. Kung mapasabot na nila karon sa kuano ngadto sa mga konsumante nga morban ni ilang kuang jud bread and butter nila ni mga consumer kini mga user mga consumer nila mapasabot nila nang anong itaas nga ang promise dito kaniya to pabaratuhon man ang singil sa kuryente karon ni mahal man ni noon
4: ngano ni taas man ni no
5: ni mahal niya sige pagyapog brown out
4: siguro i-kuan siguro na i-explain pag mayo sa DLPC no kanang mag-explain mo kanang dili gani mo manghingan kay kung mag-explain mo tapos nanamak mo diha ngadto sa buko-buko sa Nordico murag ayaw na i-appeal ang Nordico kay inyuha naman diha karon na palastada. Kumbaga, akuan manggod, ingnani manggod, bababla. Ayo, atubangan na diha ang pangutana sa mga tao kay naghunahuna sila nga matuo do matinud-anon tong gisaad diha sa gobernador og ang mayor diha sa Samal. Dating mayor sa Samal, no, si David Uy, no. Dating mayor sa Samal nga nagkasinabot mo kanya to nga dirita kay layo ra kay binta ang singil 8 pesos niya ay kumpara sa 12 pesos. Siyempre, mga tao, mga tropa, yung bitono. Pagkaroon kay Wapagani, tuig mga tropa, gikan sa pag-takeover, ni Pantay, ng Labaw pa. Okay, tubaga lang doon, mga pangutana. Kay dili, ang DLPC, mga tropa, tested and proven na ganyan sila mga services. No? And with your respect sa DLPC, ha, wat na magsulti mga tropa nga inutil ni sila, tested and proven na ganyan sila. Nalagi, butang nga dili masabtan, labi na kung pagbayad o singil mo ay isgutan. So, kay nag-expect manguni mga taga Davao del Norte, nga kung DLPC marato, kung Nordico mahal. O man ilang gusto mga katropa nga kanagaling mapabilin ang presyo kung naman ito pang stable. Kalisob ya, karoon ang panahon. O niyan, isakay po ang DLPC, aning problema kung naman ito pa sa shortage sa kuryente, na yung mga brownout sa NGCP, kinintanan dapat ma-explain pag maayo. Ang mga tao diyan maminaw man, i-explain lang. Ayaw lang mo kanagaling magpa-interview mo sa media niya, tapos ipa-ads niyo sa radio niyo diyan, yung mga media diyan mga katropa niya, karoon, may mag- unsatisfied ang mga tao eh.
5: Oh, unsatisfied ang mga tao. Mga comparison katropang Alan kay kita nagpuyo ta aning syudad no. Tapos do na magita mga kaliwatan des probinsya kung papautanon nimo sila pila inyong kuryente diri per month. Barato ra kay ilang singil dito katropang Alan sa probinsya kaysa diri sa tuwa.
4: Mao ba layo-layo again ha.
5: Oh, layo ra ka kuan kayo diferensya kayo katropang Alan.
4: Patingala babita no anong mas mahal. Oh, ang
5: gihapon nilang gamit na sila air condition, na sila may refrigerator, na
4: parihara.
5: Sila. Oh, parihara. Yung anong kita diri, mahal niya sila dito, barato.
4: Magkana lang, no? Ambot kay...
5: mga cooperative, barato ba din yung mga cooperative pag sila ang dumala?
4: Oo. Siyempre, makapabarato sila kung ang local nga gobyerno maghatag o namugon na yung subsidy sa government, magod ka tropa, no? Pero lagi, kung di po maayo yung relationship diyan sa local, di po na mo subsidize. No, kay kung ingon tao kana ganing mag-acquire tag aning poste bag-o para sa pareha nang sugang dagitabnon diha sa bukid diha sa Di Oro mga katropa nga giatiman ni kisa nang congressman diha sa First District ba no si Sinisa.
5: Oh si Congressman Jung Sinisa.
4: Oh. So kay kini mga naa mga balay sa bukid mga tropa dili nga walay poste ba. Kay kwintahon maguna katropang bricks no. Kung sa isa ka poste diha, magkutay kag kuryente diha, dapat mo ginansya ka. Dili ka maalkanse. So ang kining kooperatiba, yang programa din ha magkaroon mga tropa, kay government money, mo subsidize si government din ha, siya mo bayad sa pagkutay. Oh, para ang mga tao diha masugaan, bisa pa man tuod nga dili ni ingon og number sa dili ingon og fitted sa requirement number sa mga balay diha. Karon mo nay programa supposedly. Nakasabot si Dong Sinisa di diya, mga katropa, kay pasugaam niya itong mga buki dito. Niya, ang nagasto, ang kining iyang buhatan, pinagi sa pagkuhit ng mga pundo dito sa Kongreso. Di man imahimo sa private na. Kaya ang private, mag-compute mo na kada poste diya, mag-ginansya ba mi?
5: Ginansya karon ang ilang gina-compute diha.
4: Dili gina pwede napugos lang sila pasuga sa pagkibato.
5: Dili pwede nga malugi ng ilang ginansya katropang Alan. Ginansya na gani.
4: Ay nako. Anyway, challenge lang po na. Ayaw po mo kalain taga DLPC no. Kung ma-mention mo din na mga tropa, mo ingon po mo gi-attacke, wala nag-attacke. Mulo ni sa mga tao kay nag-expect ka ng over expectation ba? No? Nag-expect sila nga pag sulod sa DLPC, di sila magka-problema, okay na. Mas taas nga brownout ni noon karon, kanang brownout ako nang ipasabot ang mga tao din na mga tropa, labi na to akong igagaw diya kasi pangutana na to diri. Pasag din na kay nagplaster pa in town ang taga DLPC. Oo. Ayo na pero sobra mo good gaw kay isa ka adlaw naman igaw.
5: Silang kay total kana pahinoy sudlo ni mo club.
4: Oo,
5: bitaw di ba dunay sira siga palong dito. Ya sa inyo han na diha. Gidala na ang club sa inyo panimalay.
4: Iko kami po diri gaw nag-brown out ng bumi. Di ba mi matingala kay kini ka Samoa sa Davao City pang mag-brown out development na. Naanay mga gingon nato gipang tao din nga gidugang para at least man lamang mag-develop ang usa ka lugar. Oo. Wala di ba ka doon na emergency. Kanara good gaw. Ayaw mag-anad-anad mo diha. Siya lisod man good gaw kay gipasalig mo sa gobernador diri gaw nga why brown out. Inko mo na problema ron. Kay ang DLPC wa nagsulti niya ang gobernador nagsulti. Grabe ang pasalig. Kaya karon daw ang gipasalig 8 pesos ganun na 30 pesos naman ni karon. Na mo na ni karon. Singla si gobernador.
5: Tingnan niyo na si gobernador din ninyo. Na inyong gobernador.
4: Grabe pasalig.
5: Grabe pasalig ana.
4: Anyway, wala naman tayo oras mga katropa. Wala po may kapasaling oras din karoon. Kaya wala naman tayo napupos lang po ni
2: Pinawa!
4: Lovely Con Lucernas, good morning Sir Alan o Brick sa limit na ka, sani? Init na Kabuntagon. Ito no, init kayo no? Tama, sani? Ang tama himuong mali, ang mali himuong tama, makainit nga blank mo na di Lovely Con Lucernas. Ang galing sa kwan, sa prosecution side. Randy Ran Santisas, good morning. And lugar na ni Congressman Adyong, agayin na ni si Antonio Reed Hill. Katrubang Briggs, wala naman tayo oras.
5: Wala naman tayo oras mga katrubang. Dinikaroon sa itong panaguban, hantod ugma po hon ha. Magdungdungog ta sa itong programang Bulsay. Sa ngalan sa kinadibuko ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
4: Kung alam sa nakiyos ang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Arna Baez.
5: Kinausap si Katrubang Briggs Flores, magbiling kanyang sa kamay buntag, dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines, ugmuingon. Kamaturan ang
4: Sandigan Bulsay!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
7: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka bala ka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. Ang DX3 Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
8: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
2: XFM.
3: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: XFM 89.1 Davao City.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
10: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.07 na sa Kabuntagon.
2: Naka-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro.
3: Sentro.
2: Sentro.
3: Sentro.

0: Centro. Centro. Centro.
1: Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, mga katropa maayong buntag kaninyong tanan. Welcome, welcome diri sa laing hugna na sab sa ato ang pagpanagban uban ning programa nga Sentro, mga katropa.
0: Sentro.
1: Sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol, ako na inyong makauban ning adlaw kita, mga katropang Webes. Pitsa 27 na mga katropa ning bulan sa Agosto tuig 2026. Of course, mga katropa, kumusta man ninyo ang mga nahimutangan karon hinaot nagpabiling gihapon ang nasa kapiskay sa panglawas, ilabi na sa kalantip sa panghuna-huna, mga katropa. Kini atong programang Sentro, gipaluhan kini sa mga produktong gama sa Yastro Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbumen Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea atong Clear Skin Herbal Soap, ato ang Xanthon Herbal Oil, o ilabi nato ang baguhan nga kape apan, walay pagkausab ang kalami iniini, mga katropa, ato ang Xanthon Gold Coffee Mix.
0: Sentro.
1: Of course, mga katropa, ning labi na, mga katropa. By the way, nagkaduol na gyud karong September 6, 2026. Ayaw kalimot, mga katropa, adlaw ka na nga Domingo. Ang ato ang Y2H Mini Caravan. Nga ipahigayon ka na sa Bliss Covered Court, Barangay Bagua Playa, Davao City. Lauman, mga katropa, ha, sa mga musalmot ni ining aktibidad. Ako kamong giauhag, mga katropa, sa pag-salmot ni ini kay dunay libre nga health check-up and consultation or consultation nga ipahigayon, mga katropa. Uban na din, ha, ang libreng tilaw kung free taste sa ito ang Xanthon Gold Coffee Mix, of course. Of course, mga katropa, ito ang aduna po'y free terahertz therapy. Ayan! Ato ang health and wellness information o gato ang discounted price sa tanan nga Yastro Health products, mga katropa. Of course, di na mawala mga higala ang ato ang pahalipay nga bugas o premyo alang kana sa question and answers sa or human mismo, mga katropa, sa ipahigayon nga health lecture, mga katropa. Mo nang kita-kits, ha? Again, karon ka ng September 6, 2026, adlaw ka na nga Domingo, mga katropa.
0: Sentro.
1: Mayong buntag sa atong makaigsuunan nga naka-tune in karon sa tagsa-tag sa nila ka mga radyo, mga katropa, diri sa atong XFM 89.1 Davao City. Mga katropa, mayong buntag kaninyo kung asa makamunhimutan karon na standby lang, katropa. Kaya ito ipadangat kaninyo ang kinimismong mga nagbagang balita sa ito ang palibot. Gikan ka ng mga panghitabo sa lokal, regional, national o bisan paman sa mga labas ng panghitabo sa kasikbit ng mga nasod, mga katropa. Sa mga bot, magpadangat sa inyuhang mga komentog reaksyon. Bisita itong Facebook page. Nakalive ta karon, mga katropa, sa XFM Davao Katropa Digital. Of course, mga katropa, usab sa ito ang Sentro Media Page. Mamahimo ninyo ka nang mabisita sa Facebook, mga katropa. Ito maglangay mahigala ito ng ambakan ang ito ang mga detalye sa Sentro sa Balita.
0: Sentro. Sentro sa Balita.
1: Unang hanig sa itong Sentro sa Balita, mga katropa, giduso sa Davao City Council ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa mga may kalabutang opisina sa syudad nga tun-an ang posibilidad sa formal nga paglakip sa Mandaya Tribe o Tribong Mandaya alang kana sa umaabot na sab nga kadayawan na festivals. Nasayran nga ang resolusyon giakda kini or mismo giduso kini, mga katropa, ni Councilor Diosdado Mahipos Jr. nga nag-auhag sa City Mayor's Office, sa City Tourism Office o sa Davao City Culture and Arts Office nga tagaan og higayon ang mga migranting indigenous cultural communities nga mapakita usab ang ilang kultura og tradisyon atol kana sa tinuig nga kasaulugan. Matud ni Mahipos, ang pag-ila sa ubang kultura dili nagpasabot nga maminusan ang pag-ila sa kasamtangang mga grupo nga kabahin sa kadayawan, kundili nagpalig-on lamang kini sa prinsipyo ining gitawag nga unity in diversity. Sa pagkakaroon, mga katropa, adunay 11 ka mga ethno-linguistic groups nga opisyal nga giila sa Kadayawan Festival. Lakip na din ha ang 5 ka indigenous peoples communities ug 6 ka Moro communities nga dugay ng kabahin sa selebrasyon. Gilauman nga pinaagi sa maong resolusyon, masuta kung mahimo ng hatagan ug formal nga representasyon ang Mandaya tribe sa umaabot nga Kadayawan Festival ug sa ubang opisyal nga kalihukan sa syudad.
0: Sentro sa balita.
1: Sa pikasbahin mga katropa, mikumpirma si Davao City Councilor Raf Abella nga adunay ubang backyard hog racer sa syudad nga temporaryo matud pang miundang sa ilahang hog racing or pag-atiman or pagpamuhi og baboy tungod sa kahadlok niining African Swine Fever kun ASF. Matud ni Abella, nabalaka ang mga mag-uma or labi na kini mga hog racers nga matakdan sa sakit ang ilang mga binuhing baboy nga mahimong musangput ngadto hinuon sa dakong kapildihan sa ilang panginabuhian. Gipasidan-an usab sa opisyal ang mga hog racers nga magmatngon labi na sa pagpasulod sa mga traders o canvassers sa ilang mga lugar tungod kay posibleng makadala kini og ASF. Padayon usab nga nangita og pondo ang Committee on Agriculture aron masuportahan ang mga programa og lakang batok sa posibleng pagkaylap sa ASF sa Davao City. Gilauman sa lokal nga panggamhanan nga pinaagi sa koordinasyon sa mga bag-umah og mga ahensya. Malikayan ang mas dako pang epekto sa maong sakit sa industriya sa panghayupan mga katropa.
0: Sentro sa balita.
1: Dugang sa to ang sentro sa balita oras alas 9:15 na mga katropa. Sikop sa gilusad ng entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG ang usa ka senior officer sa Bureau of Fire Protection kun BFP nga giakusahan kini sa pagbaligya og mga posisyon o slots sulod sa ahensya. Sumala ni CIDG Regional Field Unit 3 Director Colonel Grant Golyod nagikan matud pang impormasyon batok sa maong opisyal human kini mga katropa na sangpit sa usa ka laing kaso usap o matod pa nalambigit sa laing kaso na may kalabutan sa susamang modus. Gituuhang na ngayo ang suspek og kantidad nga gikan sa 100,000 pesos ngadto na kana sa 500,000 pesos. Mga katropa, isip hulip mga katropa sa giingong oportunidad o isip bayad sa giingong oportunidad nga makasulod o mahatagan og puwesto sa serbisyo. Padayon karon ang imbestigasyon aron matino kung aduna bay uban pang mga individual nga nalambigit sa maong illegal nga operasyon o kung unsa kadugay kini nga modus nga nagpadayon. Nagpasalig usab ang CIDG nga ipadayon ang kampanya batok sa korupsyon o illegal nga mga transaksyon sulod sa mga ahensya sa gobyerno.
0: Sentro sa balita.
1: Dugang sa tong sentro sa balita mga katropa. Gibutyag ni Senador Jinggoy Estrada nga anaa sa 9.5 ngadto sa napulo ang level sa iyang gibati nga kasakit. Uman maangkon ang injury sa iyang wala nga bahin sa tuhod samtang nakaditi na kini sa New Quezon City Jail. Sumala sa iyang doktor nga si orthopedic surgeon Dr. Fernando Sikya, nakasinati si Estrada og meniscus tear o paggisi sa cartilage sa tuhod nga mao'y hinungdan sa grabing kasakit ug limitadong paglihok sa baong senador. Tungod ni ini gitugtan sa Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy nga makagawas una sulod sa 4 ka oras aron mapailalom sa medical examination ug x-ray procedure sa Cardinal Santos Medical Center. Nasayran nga ubos sa higpit or hugot nga seguridad ag kining escort sa mga otoridad ang maong temporaryong paggawa sa senador gikan sa detention facility. Then padayon usab nga pagasubayon sa korte ang kahimtang sa panglawas ni Estrada samtang nagpadayon ang pagdungog sa iyang mga kaso.
0: Sentro sa balita.
1: Dugang sa tong sentro sa balita mga katropa. Miabot sa dulan 2,000 ka job seekers ang nisalmot sa 2026 Davao City World Cafe of Opportunities. Nagipahigayon ka na sa SM City Davao Annex Event Center, dili pa lamang dugay. Sumala sa TESDA 11, kapin 4,000 katrabaho. Gikan sa 26 ka local o overseas employers ang gitanya gatol sa mong kalihukan. Ibutyag usab nga 50 ka aplikante ang nahimong hired on the spot. Kumandaan kini makapasar sa ilang interviews o screening process. Kabahin sa maong aktibidad o kabahin ang maong aktibidad matud pa sa pagsaulog sa ika-32 nga anibersaryo sa TESDA o sa National Tech Voc Day nga nagtumong sa pagduol sa mga oportunidad sa trabaho ngadto kana sa komunidad. Ingila uman sa TESDA nga mas daghan pang kabatan-unan o job seekers ang makabenepisyo sa susamang mga programa sa umaabot.
0: Sentro sa Balita.
1: Katapusang hanig sa tong Sentro sa Balita, mga katropa. Kini may kalabutan, mga katropa, sa init nga paghitabo sa laing nasod, partikular dinhi sa Nepal, mga katropa. Din miabot na sa labing minus 157 kataw or 157 ka mga individual ang giingong namatay. Samtang kapin 400 pa ang gikatahong missing human sa kusog nga pagbaha nga miigo sa usa ka Himalayan village sa Nepal. Nasayran nga pagbaha nagsugod human sa dakong pagdahili sa yuta or landslide lakip na mga pagbardown duol sa utlanan sa Tibet at China nga miresulta sa kusog nga pag-agas sa tubig, lapok og bisan paman mga debris ngadto sa mga komunidad. Sa video, mga katropa, ni katagkaroon sa social media nga nakuhaan sa mga residente, concerned citizens sa mong lugar, makita ang kusog nga baha nga midagan gikan sa kabukiran ug mikaylap kini sa pipila ka kabalayan ug establishmento sa lugar. Sumala sa mga otoridad, lakip sa mga wala pa mataga or matagai or wala pa makit-i, mga katropa, ang kapin na 340 ka mga langyaw nga turista nagituuhang naa sa lugar sa dihang dahitabo ang kalamidad. Padayon usab ang search and rescue operations samtang gisusi pa sa mga eksperto kung ang landslide sa glacier o posible ba, mga katropa, nga linog ang nahimong hinungdan sa maong trahedya.
0: Sentro sa Balita. Sentro.
1: Ayan, mga katropa, ito ang Sentro sa Balita ning oras alas 9:21 na gyud, mga higal.
0: Sentro.
1: Good morning sa ito mga kaigsuunan nga naglantaw karon sa ito ang Facebook Live. Mga katropa, ito sa timbawas nila mga mensahe. Ayan, maayong buntag, Ma'am Jing Pegarido. Pero may gini makapadasig ang mensahe ni Ma'am Jing Pegarido. Good morning, mga katropa. God is good all the time, mga katropa. Thank you so much, Ma'am Jing. Ang pinakanindot, mga katropa, di na to ang ayan kalimtan ang pagpasalamat sa itong labaw nga makagagahom kay gihatagan na sab kita og bag-o na sab nga kinabuhi, mga katropa. Usab sa itong mga kaigsuunan hang ang mubot mo pa dangat sa ilang mga mensahe pinaagi sa ito ang text line. I-message lamang, mga katropa, ang smart ato ang hotline number, mga katropa, sa 0969-333-0537. Akong usbon alang sa ato ang hotline number, text line number, mga katropa, sa 0969-3-0537, mga katropa. Ayan. Of course, ato makaigsuunan karon, ha. By the way, ato sang siron ang pipila ka mga updates siya. Kay labi na, mga katropa. Uy! Naku, mga higala. Na nasabmatod pa'y sunog nga nahitabo din niya sa may Inigo Street, Obrero ning siyudad sa Davao
0: Sentro.
1: Ninilaman ka ng buntaga, mga katropa, ning adlaw nga Webes, mga higala. Samtang ato pang ginasubay, mga katropa, ang uban pang mga updates, ilabi na may kalabutan ni ini mismong update sa mga investigasyon sa mga otoridad, mga katropa. Labi na pipila nato ka mga hisgutanan na unya taod-taod, mga higala, kaya kinahanglan po nato kinihatagan og pagtagad, ha? Ayan na, mga katropa, ilabi na may kalamigitan ni ining anahimong kontrobersyal ng mga panghitabo sa mga tulunghaan kining mga hulga. Nga ato ang mahinumduman, mga katropa, pipila ka mga insidente, pipila ka mga estudyante na kabsan sa kinabuhi. Gawas ni ining bomb threat, shooting threat, mga katropa, or stabbing threat din, ha, nga nagakatag online. Ano na po yung mga insidente sa mga tulunghaan nga kikalambigitan sa mga estudyante, mga katropa.
0: Sentro.
1: Samtang taon-taon sa mga tropa atong siren kay giingong ang Davao Region, mga katropa, nagpabilin usab kining pinakadakong ekonomiya sa Mindanao.
0: Sentro.
1: Oy, nabati ba na ninyo, mga katropa, ha, kay diri sa Davao City ato ang namatikdan kay kanunay ang gihimong monitoring sa ato ang dakbayan sa Davao, atong Davao City LGU. May kalambigitan ni ini, mga katropa, taliwala ni ini mismong padayon nga pagtaas o kanabitawang every week halos na obserbahan makatropa ang pagtaas sa tuang mga presyo sa produktong lana magakatropa. Pantaliwala ni Ana, adunay mga intervensyon, mga lakang ang atong Davao City LGU aron dili at least no nga kanang ingana gyud nga mabati sa mga konsumante, konsumanteng Davaoenos ang kini mismong inflation ha. Una na ining pagtaas sa mga presyo sa mga nagunang mga palaliton mga katropa.
0: Sentro.
1: And of course, mga higala, samtang ka muna minaw mga katropa ha. Ayaw kalimot sa pag-inom sa ato ang Zanton Gold Coffee Mix. Ato makaigsuunan karon nga hili kaayog pangape mga katropa. Labi na itong Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Adunay tulog ka mga binipisyo nga pwede kayo nato nga mapahimuslan ha. Labi na kining gitawag og to fight fatigue o magpa-boost sa ato ang natural energy mga katropa. And of course mga katropa, it will enhance focus and mental clarity. Alang sa itong mga kaigsuunan nga gibati, nagpaglutang diha mga katropa, ayaw kumpiyansa ni ana. E basin unya maka-apekto na hinuon ka na sa imuhang pagtrabaho. Mahimo na hinuon mga katropa nga kadabitaong naglaom ka nga mahimong epesyente o kining effective and paspas mga katropa imong trabaho. Apan gumikan lagi kay medyo exhausted or kapoy mga katropa, and then yung kapi pag yun imong ginainom kay makapalpitit na hinuog samot mga higala, ayaw kumpiyansa ni anak mga katropa diri na tapag inom ha sa Zanton Gold Coffee Mix. Kay mauna sab ka na ang ako ang ginakonsumo mga katropa, mismo ako buhing testimonya sa kalami sa ka-healthy usab ni ini mga higala. Of course, kini nga mga produkto mapalit kini sa nagkadaiyang Yes to Health Clinics sa inyong mga lugar mga katropa, bisan pa man sa nagkadaiyang butika, and of course, one click away lamang kini sa Shopee mga katropa. Sa itong makaigsuunan ha nga pabilin gyapon nga nakasubaybay ni ining mga orasa. By the way mga katropa, before tamo proceed sa uban pang mga hisgutanan kaysa itong pagbalik ato katong hisgutan, ang kinimismong ekonomiya sa Mindanao. Of course mga katropa, ang katong tulo kini mga nga giisgutan mga katropa, tulo ka estudyante nga giila sa Digos Police nga nalambigit sa online school threats mga katropa. In short, responsable kini sa or pagpakatag ug pagpanghulga pinaagig online. So depende na kana either website, either social media or bisan pa man sa messenger group chats ba din ha mga katropa. Kinahanglan nato ni Masairan, ilabi na sa mga ginikanan. Kay basin mahikurat na lamang mga katropa, gagipatawag na sa eskwelahan. Anabitaw makurat ka nga abi nimo kang imuhang bata nagtungha og tarong? Lami kayo gihatagan nimo gracious kompleto mga katropa. Apan ang binuhatan day patago mga katropa, ni kurat na lang ka. Kay inay, abi nimo mag-expect ka, ikaw nga ginikanan mag-expect ka, gipatawag ko sa teacher ani. Kay siguro na ani accomplishment. Uy, lahi na day ang accomplishment nga nahimo mga katropa. No, naayog kumpiyansa mga higala. Ato ning tukion mga katropa ug unsa bang nga mga intervensyon ang pagahimuon alang ni ining mga minor de edad nga nagahimo ni ini mismong illegal nga mga binuhatan nga naghatag og dakong kabalaka ngadto mismo sa nagkadaiyang mga tulungaan ug bisan sa nagkadaiyang komunidad mga katropa.
0: Sentro.
1: Ato kanang tukion, ato kanang hisgutan, ato kanang pamalandungan mga katropa sa atong pagbalik human lamang ni ining pipila ka mga pahinom. Oras na to katropa, alas 9:27 sa kabuntagon.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year.
5: Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Oras sa Bulgarian News of Windsor.
7: Time check brought to you by.
8: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
2: XFM. XFM.
3: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo sab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM. XFM.
3: Kaklarik sana.
9: Exciting.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal,

0: Ga makalingaw ug magakat-on nga programa. Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Control. Balik tama ka tropa, oras na to, alas 9:35 na sa kabuntagon. Maing buntag dahil sa itong mga kaigsuunan ha, nga pabiling naka-tune in karon mga higala. Ayan, good morning sa tanan. Ayan na mga katropa ha, nagpadangatapod sa ilang mga binsahi si Sir Disyerdo Mendez Rossi. Good morning sir from Talot Barili, Cebu. Ayun, naabot na yung sugbo mga katropa di basta-basta ha. Maayong buntag. Actually, lalum-lalum ang mga pinulungan diri sa may area sa Cebu. Kini mga Bisaya, yun na pure mga katropa. But kung, so, kay mas lalum, kung diri kay maayong buntag. Sa ila dito mga katropa, siguro ha, maayong buntag balon. Agoy! Lalum good daw ka. Joking lang mga katropa ha. Kaya ginagbay lang ko. Ayan mga katropa, maing buntag. Daghang salamat sa pagbinsahi, Sir Disyerdo and sa Rossi og Mendez family. Good morning kaninyong tanan din ha. Ayan mga katropa, si Sir Raxuman de la Peña. Good morning mga katropa, always watching your program Centro. Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayun! Daghang salamat ha sa de la Peña family. Good morning kaninyong tanan diha mga higala. Ayan mga katropa, God is good all the time from Sir Raxuman de la Peña. Thank you so much. Usaban pa nato mga kaigsuunan ha, kay pwede kayo kamong padangat. By the way, before tamo proceed sa tong hisgutanan mga katropa ato sa kining Team Bawason. By the way mga katropa, happy birthday ha kang katropang Daniel Dan Dulatre.
1: Kinsa ang birthday?
0: Of course, wilain si katropang Daniel Dulatre the second. Happy birthday kanimo, here's a song for you.

0: August 27, 2026, mga katropa. Happy birthday kaninyong tanan from XFM Davao, mga higala.
1: Happy birthday to you.
2: Sentro.
0: All right, mga katropa. 30 paspasa sa oras, 38 minutos na nakalabay ning alas 9 sa kabuntagon, may gala din na ta maglangay. Ato nang ambakan na itong isgutanan, mga katropa, before tamo proceed. Niining ekonomiya sa ito ang sa Davao Region matod pasubala sa PSA. Ang Philippine Statistics Authority, nagpabiling kining pinakadako o pinakamalambuon, mga katropa, samtang ayhan na ito ambakan. Kini siya kay medyo init kini nga isgutanan. Nasayod ba kamo, mga katropa, nga every now and then halos nagapahigayon og press conference ang Presidential Communications Office sa pagpanguna kana, mga katropa, ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Labot nining isgutanan sa baha, mga katropa. Nasayod ba kamo nga kay siyempre ni pagula man ni luwat magpamahayag si Vice President Sara Duterte, mga higalang matud pa, ha? Nalubog na sa baha ang Pilipinas, mga katropa. And sa iba ka mga perting andaman ni si Attorney Claire Castro, mga katropa, taliwala pa man sa kinimismong naanay mga kining lungsod, naanay mga sudan, nga plano na nga ideklara siyang persona non grata. Pero mga katropa, wa nagpatibag. Murag si matibag, ha? Wala nagpatandog, wa nagpatarog si Attorney Claire Castro ni Ana Maygala. Ana siya, mga katropa, nga kining nahimo nga pamahayag, ha? Kining mga katropa kay sanglita kon pa ni nga hisgutan ng mga katropa kay talking about mga flood control issues, flood control projects, mga katropa. Nasayod ba kamo nga subala pang Attorney Claire Castro, doon po sa lubog na ang bansa sa baha, no? Kana isip pa statement matod pa kana from VP Duterte, mga katropa, atol sa pangutana sa usa mismo ka kini journalist ngadto kang Attorney Claire Castro. Asumala pa Attorney Castro nga uyon siya, totoo naman po. Asumala pa ni ini, kitang-kita matod pa nga lubog na sa baha ang nasod, gihimo niyang pananglitan ang Davao City
2: Sentro.
0: Awa, mga katropa, atong paminawon ang tubag ni Attorney Claire Castro labot sa nahimong pamahayag ni VP Sara Duterte. Engineer, palihog ko, engineer.
3: Sabi kay Centro, ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano pong
4: okay,
3: tugon?
4: May kopya po tayo mismo ng kanyang statement para hindi po ako maligaw. So doon po, sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dison na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po, inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control project.
2: Sentro.
0: Inyo na dunggan, mga katropa, ha? Naputol lang yun, engineer, ha? Kaya nahimo una ng gibutyag baya, ha? Ni Rimulya, mga katropa, ha? Ombudsman Rimulya nga kini mismong Davao City na himong epicenter sa flood control or epicenter sa korupsyon, mga katropa. Nako, of course, mga katropa, ngala na ni ulbo ang kaspa ni Congressman Paulo Pulong Duterte labot sa maog pamahayag, mga higala. Ano epicenter kung sa linog pa na, mga katropa, di na basta-basta na epicenter, dira gyud mismo ni ulbo, mga higala, ang kakusog or pinakakusog sentro sa maong linog, mga katropa, kung sa earthquake. Pero talking about corruption, ngalan ang Davao City ang gikonsidera nga epicenter, I don't know, mga katropa, siguro kamo pasultihon, mga higala. Kung nahimong epicenter sa korupsyon ang Davao City, before nato ambakan mga katropa, ang kining pamahayag, inyo bang mabati ang korupsyon sa Davao City? Talking about sa kalambo sa tuang isip isa sa gipasiugda nga urbanized city. Dili lamang kana sa Pilipinas apan sa tibuok Southeast Asia and even sa tibuok kalibutan mga katropa. I don't think so. Ha? I don't think so mga katropa nga matawag ni epicenter sa korupsyon. Siguro lang mga katropa, ngalan nga tawag aning di magyun malikayan sa kining perception or speculation sa katauhan mga katropa nga once makalingkod sa pangatong danan, isip ni gasto og dako sa eleksyon. Muna giingon nilang pawiun raman in taon na pag makalingkod na agoy. Well mga katropa, I'm sure kadaghanan sa itong makaigsuunan nagtuo ni ana mga igala. Apan, dari sa Davao City mga katropa, wala man siguro yung mga pagpanghatag yan. Kay very strict mga katropa ni ini mismong gitawag og vote buying mga higala. And siguro sa mga politicians nga naghimo ni ana aw. Ana mga katropa, di man pod na tabasta-basta makapugong ana silang binuhatan. Kung aduna may mga hinimuan ni ana, maliban na lang akong na ay mga isog yod nga mo sumbong ug mo deklara ana nila, kanabitang mo amo pa sangat yod og kaso nga kining siya tawhana. Kurakot ni mga higala na ko nala.
2: Sentro.
0: Saludo kay ko anak ng mga individual nga magmaisugon nga mubulgar ni anak mga katropa. Kana lang, kay ngalan nga na ay due process mga katropa. Ina basta-basta yung anak ka maka-akusa. Normal accusation, pero ang kanang kanabitang mapamatud-an nga kurakot mga katropa. Kay di na sila basta-basta po siguro, ha? Siguro lang mga higala. Tinabasa-basa sila makakaw-kaw o kuwarta kung dili po na nila huna-hunaon o tarong mga katropa. In short, dili sila reckless mga higala, nga ing-ana lang. So, na yung mga pamaagi na. Pero, ang ginuunay na sayod anak kanila mga katropa, kaya nagdepende naman sa konsensya. Pero din hita mga katropa, kaya kining naisgutan na nga gawas atong epicenter matupang Davao City, diripod, ha? Kaya una nang gibutyag manggod ni VP Sara Duterte sa iyang pamahayag atul sa ordungan kini sa pagpahigayon mga katropa sa ika-19 nga adlaw sa impeachment trial. Nagpagula dayon usab og pamahayag si VP Sara sa kinatumyang bahin mga katropa, gibutyag sa Vice Presidente nga mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila wala nga mananagot dahil ang impeachment ang paghati-hatian ang 2027 budget na ko naman. At ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para mananatili sa puwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito.
2: Sentro.
0: Ang tubaga ni Castro, yun siya, tinuod nga na ang nalubog na sa baha ang nasod. Best example matod pa ang Davao City mga katropa. Nung daan nga nagpagula ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos aron masolusyonan, well, na ay two sides of the coin. Na ay kini mismong maayo nga or advantageous or kining positive impact, no? Kay ang kining dili baya lalim ang nahimo kasi natian ni ini mga kaisuunan nato diri nga nagpuyo sa may Bangkal area. Kung inyong mahinumduman mga katropa, nga ni abot og tagaduggan ang gilawmon sa tubig ni adtong higayuna mga katropa. Ato makaigsuunan din ang dapita labi na kinina ni Muyo Daplin mismo or kilid sa Badaik sa maunga area mga katropa, halos mga walay tulog ni atong tungura gumikan sa pagsiguro sa ilang kaluwasan mga katropa. So para sa kuha, tama rapod nga giaksyonan dayon sa DPWH o dili lang kutob kay maaksyonan nga ma-repair ang dike apan mapanubag, no, kung kinsa may nagkulang sa maong proyekto, no? Kaya ang pangutana nga naman nga medyo elevated, dili pantay ang pagkatukod sa dike. Hinungdan nga katong medyo mubo gamay mga katropa is dito nilapaw good in town ang tubig o gubana din, ha? Ang sumala pa allegedly na pulo matod pa katuig nga wala kini gilimasyan. Kung ang limas mga katropa ka nang sa bangka nga kanabitaw pangkuhaon ang tubig mga katropa gikan sa kininituhop sa bangka mga katropa, kinipod dredging or pagkalot paghawas ni ining mga lapok o mga yuta nga nabuo ilalom mismo sa maong or sa maong sapa mismo, particular din sa may Talomo River. So kana mga katropa, importante sa akong panglantaw, importante gyud kana nga ma-maintain kung hatagag pagtagad aron dili na masubli mga katropa ang kini mismo nga insidente sa pagbaha nga naghatod og risgo sa tumaka igsuunan nga mga Dabawenyos mga katropa. Sa pikas bahin, mao to ang sa positive side mga katropa. Apan sa pikas bahin mga katropa, nganan nga daw okay na unta to, no? Mao para ana na unta to ba nga para di na mausab. Tama, nindot siya. Paminawon kana lang kay murag daw na sagula na magpolitika gud mga higala.
2: Sentro.
0: Ani siya paghihimong sampul nga nalubog na sa baha ang nasod sama sa Davao City. Wa man lang gipamarisa na ang nahitabo dinhi sa Central Luzon mga katropa.
2: Sentro.
0: Anawa ang mga panghitabo na itong higayuna. Nganong dili man nga tingnan, kitang-kita po natin ito sa Davao City. Nganong wala man niya giingon nga, kitang-kita po natin sa Luzon, sa Sentro Manila.
2: Sentro.
0: Anong dali lamang natumbok sa Davao City? Na mga katropa, ako ang nakita medyo something smells fishy. Ha? Ingon, una na ba yung giklaro sa Malacanang mga katropa nga? Dili kini mahimong bias mga katropa. Even sa nagpadayon nga impeachment trial, di matud pa mangilabot ang Malacanang kung unsay mga aksyon sa Senate Impeachment Court. Or even siguro mga katropa sa investigasyon sa ombudsman, labot ni ini mga flood control project anomalies. Apan! Medyo mauman hinuunin nagpainit, nagpatinsyon ang mga katropa ni ini mismong mga panghitabo, mga higala. Pero hinoon, igo naman mo, nagitawag mga katropa nga freedom of expression. So nagdepende na sa itong makaigsuunan mga katropa ang pagsabot labot ni ini. Kaya mo ito kung perception. Murag daw na siya gula na agapolitikanhon. Noon, both sides mga katropa na aman sila gipang dipensahan matag-usa mga higala. Apan na, kinilang yun. Ang ako ang lantaw, okay raman siguro magpadayo na yung ana. Basta makita ang lakang mga katropa ni ini mismong aksyon sa panggobyerno sa pagtubag ni ini mga nagunang problema sa ato ang nasod. Sama na lamang ni ining problema sa pagbaha mga katropa.
2: Sentro.
0: Sumala pang Sir Desiardo Mendez Rossi, unsay baha sir? Wala mang gani mi ulan diri sa Barili, Cebu.
2: Sentro.
0: Gani sir ha nga wala kayo mo na damay din ha sa Barili, Cebu ni ining isyu nga napuno na matud pa o galubog sa baha ang nasod kay particular ang Davao. May kaniwa na lakbit ang wala na apil diha ang Cebu in town sir ha. Ayan mga katropa. Oga si Sir Reynaldo Legid, pertiman gani inita diri sa Davao. Gaya-ya lang. Gaya-ya lang matud pa daw ang dagway. Ang kinsa man ang dagway si Reynaldo, ha? Kana mga katropa, kana noon kay ngalan nganing mga panahuna. Ano mga nakalabay nga bulan labi na mga katropa nga miigo ang southwest monsoon o habagat mga katropa labi na napoy mga dalang or kini mga nanulod nga bagyo nga ni hapit ra hinun. Pero ang uban nagbilin jud intaw grabe nga damages mga katropa. Kini ngalan nga naa naman pug kita sa climate or kini bitawong gitawag El Nino season mga igala. Hinungdan mo na igingon hinun sa pag-asa at least ato lang ilakbit kay at least masayra nato ang mga update sa ato ang panghitabo sa panahon. Gibutyag sa pag-asa nga actually nato pang Hunyo nagsugod ang El Nino, but doesn't mean nga nay El Nino wala nay ulan. But pasabot mga katropa, napay mga masinati nga pag-ulan kay gumikan sa southwest monsoon o habagat, pero mas kadon labi na pag mutungtong na ang Bermans, mas dako ang tsansa ni ana mga katropa sa kainit, no? Or meaning to say mausab na ang pattern sa sitwasyon sa pag-ulan, minimal na lang siguro ang pag-ulan ni ana mga katropa. Pero good thing ha, kay at least dili na kita magproblema anining mga pagbaha mga katropa, and I believe naana yung mga aksyon ang nagkadayang mga LGUs or lokal nga panggamhanan sa pagsulbad ni ini mga katropa. Kana lang mga higala, hoping ha nga matapos na po kining impeachment trial mga katropa. Oga kinibitaw kay 25 million per day ang magasto in taon mga higala.
2: Sentro.
0: Kanang 25 million per day, dako na kay nag-ikatabang kung gamito na dito sa pag-develop sa mga infrastruktura mga katropa. Labi na kinimakaigsuunan natong nag-antos og mga agianan. Aka ng mga dalan nga dugay in town kay maayo kay ang kwarta nga gipundo. Oy ni agi pa magtaas kaayo nga proseso ang ending. Wala na na fix ang pundo nga supposed to be para ni anak nga proyekto magahigala.
2: Sentro.
0: Ayan may buntag usab Ma'am Rowena Munchang Policarpio. Good morning sa itong makaisuunan nga na minaw karon. Ako lang ito gililikyat mga katropa, at least masayod ka mo. Ngamun ay kasikas mga panghitabo, mga pamahayag sa dagko na itong mga opisyal sa ito ang nasod Pilipinas mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas 9.53 na mga higala ito sa nga timbawason. Nabasin ay nagpadangat sa lang mensahe diri sa ito ang mismo nga text line. Ayan, sumala pa ni Texter 458. Sir, morning, naminaw ko karon sa iyong programa si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City. Dagang salamat sa pagpaminaw, Sir Alex Kabuhayan. At siya itong makaigsuunan dira sa People's Village ni atong syudad sa Davao. Good morning, kaninyong tanandihan. Welcome, welcome diri sa Sentro, Sentro Program mga higala.
2: Sentro.
0: Usapan pa na itong mga kaigsuunan mga katropa, ha? Kaya ito na nga ambakan kining musunod na ito nga hisgutanan mga higala.
2: Sentro.
0: Ang Davao Region nagpabiling pinakalakong ekonomiya sa Mindanao. Mutuo ba mo niini mga katropa? Kay sumala pa sa kini mismo, sumala pa ni Department of Finance Secretary Frederick Go. Uy, kini ha? Miabot matod pa og 5.1% ang ekonomiya sa rehiyon nga mas taas kini kung itandi sa 4.4% nga national economic growth sa maong tuig mga higala. So kini siya nga tuig natala kini adtong nakalabayng 2025 o niaging tuig mga katropa. Hinungdan nga nagpabiling pinakadakong ekonomiya sa Mindanao. Adili kini tibuok Pilipinas mga katropa pan tibuok Mindanao lamang mga higala. Ang Davao Region human makarecord og pila katropa 1.14 trillion pesos nga gross domestic product kon GRDP.
2: Sentro.
0: Tungod usab nini mga katropa na himong ikalimang pinakadakong ekonomiya og ikaupat kini sa paspas nga nagtubo nga ekonomiya o nga nagtubo nga rehiyon sa tibuok nasod Pilipinas mga katropa. So kini may gala, actually good thing kini ha. Sa itong mga kaigsuunan kay isa daghag factors kung ano man mga katropa nga na nakabot ang 1.14 trillion pesos. I believe dako pud og na contribute ni ana mga katropa ang Davao City. Muto ba mo ni ana mga higala? Ang Davao City dakog na contribute ilabi na number 1 diya. Dako og kontribusyon kini mga katropa ang sa ato ang mismong turismo mga higala. Talking about tourism, ang Davao Oriental dako pug kog natampo ni ini mga katropa, dako natampo ni ini nga kini mismong anahisgutan nga kalambuan. Ato makita da sa mga buot mula ang Davao Oriental. Kana mga katropa daghag malaagan labi na mga tourist spots, tourist destinations, mga beach resorts, mga kini bitang preserve or kini nga cultural kini nga areas mga katropa, daghan mga higala. Kini turismo dako po ni ikatabang kay gawas ni ana kining domino effect kung galing mudaghan mga turista. Ilabi na mga katropa diri sa ato ang rehiyon sa Davao mga katropa. Davao Region mga higala, makita nila nga nindot, no? Nindot mga katropa nga inbisan ang maong rehiyon kay nakita nila nga dakog potential actually mga katropa, talking about the richness ang kadato sa resources. And talking about pagpalambo sa ekonomiya, di mawa sa kung panghuna-huna. Kudos, saludo sa ato ang mga kaigsuunan nga mga nga anaa sa security clusters mga katropa. Ato ang mga ahensya sa gobyerno nga nagsiguro nga mapakgang kini mismo mga teroristang grupo. Mapakgang ang mga NPA mga katropa, mga rebuild mga igala. Hinungdan nga once manggod mas muligon or mas kining masiguro makita sa mga investors nga nindot ang seguridad sa maong area, di na sila magduha-duha sa pag-invest mga katropa. So kudos ato ang mga security kay kinibitang men in uniform nga nagapaningkamot nga mahurot ang mga teroristang grupo kay kini magong mga terorista ilabi na kini mga illegal, ha, mga illegalista nga nagapalusot og mga kontrabando. Naside man ko mga katropa, nga naagyoy, ano makapal, makalusot man sila, ha? I believe, mga igala, I'm sure, di na lilong sa inyo. Pero, at least, kanabitawang, siguro kung naaman, no? Kanyang mga naasa, kining men in uniform nga, daw, witik-witik din ha, dapita mga katropa. Duda lang na ako na aban na ambot lang sa inyo mga katropa. Pero para sa ako mga igala kong naaman, at least mas majority sa ito ang mga otoridad nagapaningkamot nga mapakgang niya. Na ito man ang makita po sa ilang mga reports mga katropa, accomplishment reports, labi na kini mga smuggled nga sigarilyo din sa may bukid nun. Daghan po silang mga nasakmit din na nga mga smuggled nga sigarilyo. Pwede po sa area sa Zamboanga, pertipong daghana din ha mga katropa.
2: Sentro.
0: Pero kung diri sa Davao Region mga katropa, na ay mga pipila ka mga insidente. Pod na lima kay minilyon pod ang kantidad ni ining nahisgutan nga mga kontrabando ang naharang ug napakgang sa ato mismo nga mga otoridad. Ilabi na sa ato mga maritime units. Ato ang Coast Guard mga katropa. And even sa nagpadayon nga intelligence driven operations sa tumakasundaluhan ug ato ang mga kapulisan mga higala.
2: Sentro.
0: Kana ko nakita nga dako mga katropa og dahimong agikatampo sa pagpataas sa pagpalambo sa tong ekonomiya sa Davao Region, and hoping nga pinaagi niining pagnindot sa tong ekonomiya, daghan pa nga mga job opportunities ang madugang ni ana mga katropa alang sa tong makaigsuunan nga nagpangita pagyud in town og trabaho. Matagan og kanabitawang wala nay mga pamilya nga magantos og kini pagbutang og insakto nga pagkaon sa ilang mga lamisa. No, dili lamang unta taman nga pasigarbo nga ang ekonomiya sa Davao Region nindot na. Apan dapat isa sa kong gikahinaman nga madunggan nga gipasiugda sa Davao Region kay wala nay mga pamilya ang nag-antos sa kakabos.
2: Sentro.
0: Kana kung gikahinaman yun mga katropa nga madunggan nga balita mga higala. Ayan si Sir, Sir Castro. Basta Davao na gani ang isgutan, daghan kaayo og yaw-yaw. Pero sa Manila gani ang nabahaan, wajud higos or wajud higos ga ya-ya ranang naong. Ay-ay, nagaya-ya ranang naong ni Castro mga katropa. Basta-basta po na. From texter 458 mga katropa, di basta-basta ni pabuhagay yun. Sa ato nga texter mga katropa sa iya mismong ibati labot ni ini. So ikaw na po mismo sir ha, siguro duda dapog kayo na simhot di ay sir. Kana mga katropa hinoon, dili man na dautan ang bisan unsang spekulasyon mga katropa ngalan, provided nga dili maapektuhan ang ilang paghatag og serbisyo sa katawhang Pilipino mga katropa. Normal na nga na ay political side nga ato ang ginabutuhan mga katropa. Pandiri sa XFM Davao, ato nang ginapaningkamutan nga patas nga mga side ang ato ang ginadalit din na kaninyo mga katropa. And depende na kana kaninyo kung unsa inyohang mga perception labot ni ana mga higala.
2: Sentro.
0: Oras ato katropa, alas 10. Impunto alas 10 na sa kabuntagon mga katropa. Uy! Mayong paglantaw ni ay katropang Gerald Alvin Cabines. Uy, kumusta ka diha katropang Gerald? Ayan, kumusta ang imuhang nahimutangan diha? Hinaot ang nagpabiling gihapon sa Kapugi, of course. Ha? Ayaw kalimot na yung mga katropa sa itong makaigsuunan nga medyo nagproblema na sa ilang mga manoy. Mga katropa, labi na sa mga magtiayon nga daw nahuyang na inyuhang relasyon. Labi na sa mga mister diha nga medyo nahuyang na di na kasugakod si manoy sa pipila ka rounds mga katropa, ayaw kumpiyansa. Kay di ba yun ay kalilong mga higala na naagyod intaw'y mga relasyon sa magtiayon nga medyo nabugnaw na. Kung sa ref pa na mga katropa, inibitawang bugnaw na imbis nga init, lami mangod kaunon ang init ng mga sudan ng mga pagkaon. Pero mabutang na sa ref kay i-preserve. Mga katropa, medyo mulad ang pudbaya na usahay. Muna sa mga relasyon diha, mura po naging ana, mura po sudan. Muna mga katropa, kung nagproblema na ka, kay di ka sugakod o pila ka round mga katropa, o wag yun in town na kontento yung misi. Pag inom o Turbo Man Enhancer mga katropa, nako. Mga higala, andama inyong kaugalingon kay basin unya inyo na lang misis ang mureklamo. Unsa man na han, unsa man na love, unsa man na papang, unsa man na daddy, para gawa na may kahumanan. na mga katropa ha, Turbomen Enhancer mga higala. Aron na labi na mga katropa magpabilin ang inyuhag yung lami nga relasyon. Huwag mulig-on nga ang inyong relasyon sa inyuhang magtiayon mga katropa. Imna kini mga katropa, 30 minutos ay ha ang labing-labing sa inyong mga misis. Of course, pwede sab kini imnon sa mga kababaihan. Wala kini angay ikabalaka mga katropa. Kay alang pud kini sa pagpabus sa immune system. Kung naging mga katropa, dili lang pang pamilya, pang sports pa. Di basta-basta mga igala. At ang mga katropa, Turbomen Enhancer mga igala, pwede kay kini nyo mapalit sa nagkanyang butika sa inyong mga lugar. O dil, kung wa man kini or dili kini available din ha, i-message me. At least madiliberan ka na nga butika mga katropa. Kung uban pa nga mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated nga inyong gipangita mga higala. Oras na to, alas 10:00 mga katropa, atong siren ha. Sa atong pagbalik mga katropa, ang kinipong isa pa kahisgutanan. Alabot ni ining pagkalambigit sa mga estudyante. Ha, niini mismo mga katropang mga hulka sa mga tulungaan nga naghatod og kabalaka sa mga estudyante magtutudlo og bisan mismo sa komunidad mga higala. Ato ka ng siren mga katropa sa itong pagbalik, kuman lamang ni ining pipila ka pahinumdo. Oras katropa, 3 minutos ang nakalabay sa alas 10.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
17: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
18: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O binigun pa yun kini.
17: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
20: Send money abroad quickly and easily.
6: with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Kaklarek sana!
20: Exciting!
21: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
15: Kaklarek sana!
20: Exciting!

0: Balik na mga katropa, oras alas 10:09 na yun, medyo niungot na, naputol na itong kalipay mga katropa. Kaya medyo niungot naman itong gikapoy na itong ipik din din taon din niya ay. Ayan mga katropa, balik na mga igala, good morning once again kaninyong tanan sa mga nagpadangan silang mga insiding orasa. Ang uban ko nagasima-sima na kamudin na mga katropa halapadayon lang. Kung na mga yuhatag ipod in taon, maluoy mo mga higala. Yun, mga katropa, maayong pag... Panikay-sikay sa inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karon mga igala, maing buntag sa Randy Santisas listening mga katropa. Agibot nga nag-yun in town niya dunggan mga higala, syarog di pa maklaro. Ayan, adagang salamat sa pagpaminaw sa Randy Santisas, Sir Danny Crystal Echo. God bless sa tanana. Yun, adagang salamat sa inyong mga mensahe mga katropa. Dinita mga igala, alas 10:09 na yun mga katropa. Ito siyang ambakan, by the way, agi pagpahibalo sa itong makaigsuunan. Away ang ay kabalaka mga katropa kay sanglit ang weather system karon sa Davao City. Kay ang mga area sa Davao City karong adlawa mga katropa, adlaw nga Webes. Sumala sa CDRMO Davao, makasinati kini og malinawon nga kalangitan. Of course, uban na dira sa pagsidlak sa adlaw mga katropa. Samtang ilalong gihapon kita sa localized thunderstorms nga weather system mga higala. Of course, atong makaigsuunan din ha, di gihapon magkumpiyansa ilabi na kung ma-expose og dugay sa init. Ayaw kumpiyansa mga katropa kay basin unya matrigger ang inyuha mismo mga balatian din ha, nga dili dapat kamo magbulad sa init. Labi na kung magngot-ngot ang inyong tangkugo. Ayaw kumpiyansa ni anak mga katropa, dapat keep hydrated kanunay. Ayaw pagkulang sa tubig mga higala, kay lisod na kaayong mag-uga. Ay. Kana mga katropa ha, dapat nakainom ka og tubig, ayha pa man mo pahiga or mo proceed sa imuha mismong buluhaton. Labi na yung kalimot sa pag-inom og Xanthone Vitamin C. Kaya ang Xanthone Vitamin C, once mga katropa, ligo na to ang panglawas atong immune system. Kini mangong Vitamin C, mga katropa, purpose ni ini aron sa pagpa-boost. Labi na sa resistensya nato mga higala, atong immune system. Once ligo na tong immune system, dili kita basta-basta mataptan og sakit mga katropa. Sabay na lang po mga higala sa pag-inom og Xanthone Plus Gold. Labi na sa itong mga kaigsuunan nga nagproblema na sa ilaha mismong cholesterol level. Kinimitaw nga sugar level. Labi na daghan nga mga okasyon ng iyong gitambungan, kaon din ni kaon din to, kaon bisan asya, bisan na humagkaon pati ng busuga sa ilang gigikanan, nagdala pag yung supot, nagdala pag yung silupi, nagdala sa balay, kaywa pa na kontento mga katropa. Ayag kumpiyansa ni Ana, why problema sa pagkaon, basta siguraduha nga ligo ng imong panglawas, ayaw kalimot sa pag-ehersisyo aron mahilis ka ng mga fats o cholesterol sa imong lawas mga katropa. Sentro. Ayan, sa tanan mga igala ha, dirita itong ambakan na kini mismo atong hisgutanan mga katropa. But by the way, baguhay lamang mga katropa ha, ang Supreme Court subli usab giklaro niini mahigala ang pag-abandona niini gitawag nga second placer rule sa local elections mga katropa. Sentro. Umun mangod niya ato sang ilakbit ni engineer, ato sang ilakbit katropa kining second placer rule nga kung mahimong dili eligible or dili pwede ang usa ka akin mismong high art executive official kining governor mga katropa or mayor, usually mangod sa itong mga una-una musunod na gilayon din ha nga makalingkod ang vice governor o baka ha, vice mayor mga katropa. Ay pagpaklaro ang Supreme Court labot ni ini. Kay ila magunggi abandon na kining second placer rule mga katropa. Nga mag-rule sa kandidato ang nakadawat og ikaduhang pinakataas nga numero sa or ihap sa boto. Wala matod pa kini katungod sa pag-assume sa elective post human nga ma-disqualified ang gisundan ni ini mga katropa. Sentro. At least klaro kini mga katropa, labi na ni ini nagsingabot nga kini mismong or sa 2028 national election baka diri sa local government elections mga katropa BSKE din na mga higala. Atol mismo sa NBank mga katropa aning milabayng adlaw session kana subli nga gidenay uban sa finality nga motion mga katropa alang sa reconsideration nga gi-file ni Dato Pax Ali, Mangguda Dato, mga katropa. Inisabak, eto sa siren mga higala. Kaya ning baguhay lang mga higala, labot gihapon kini sa kinimismong desisyon sa Korte Suprema. Alam sa itong mga kaigsuunan nga naminaw nini, kay medyo technical ni nga mga isgutan, labi na katong wala pa kaayo nakasabot kung unsay mga patakaran na ni inimismong dagan sa eleksyon. Labi na mga katropa, ang Supreme Court gawas ni ining no or kining pag-abandona sa second placer rule. Nunot ni mga katropa, ang Supreme Court misuporta sa pagkansila sa kandidatura ni Mangguda Dato.
1: Sentro.
0: Adarikinin sa Barm area mga katropa. Kung asa, subala sa Certificate of Candidacy. Mga katropa ni Dato Pax Ali Mangguda Dato, nga bidagan isip gobernador sa Sultan Kudarat. Mga katropa, gipamatud-an sa Supreme Court, pinagi sa desisyon na itinaw sa korte nga ang kandidato nga ikaduha sa pinakadaghan og boto dili automatic mopuli sa posisyon. Labot kini mga katropa sa pagka-gobernador mga higala kung ang nakadaog nga kandidato ma-disqualify. Kini ha? At least masabdan ta ni mga katropa. Kaysa kaso Mangguda Dato, mga katropa, gipasigugda sa Korte Suprema nga walay gitawag nga second placer rule. Hinoon, ang permanenteng bakante sa usa ka local elective position, kinahanglan matud pa kining i-fill in, no? Or punan subay sa mga lagda sa succession o pagpuli sa posisyon. Hinungdan nga nagdesisyon ng korte nga ang vice governor maoy mo puli isip gobernador alang sa nahabiling panahon sa termino subay sa local government code mga katropa. Meaning to say mga higala, at least nasabtan nato mga katropa nga ang permanenteng bakante mga katropa usaka. Kaya kini, at least nasabtan, kaya sabay-sabay mangguta dapat ni ini makasabot mga higala. Kaya dili lamang kami kutob sa pag kining pahibalo kaninyo. Labot ni ini apan kita, dungan-dungan puta sa pagsabot ni ini mga katropa. Ato nga iklaro mga higala, subay ni ining no second placer rule. Buot masabot sa usa ka elective position sama sa gobernador na siya nakaatbang nga nidagan sa baka gobernador mga katropa. Unya ang ilahang nadawat nga boto, uy, kanang ginukranay mga katropa. So dilibot pasabot ngay katong iyang nakaatbang nisunod sa iya kadaghan og butasyon mga katropa, dili tumao dapat ang mupuli. Klaro ka na mga katropa sa Korte Suprema, ha? But pasabot, ginsay dapat mupuli subay sa local government code ang vice governor.
1: Sentro.
0: Actually, dugay na kining giklaro sa mga katropa sa Korte Suprema labot ni ining ruling sa second placer rule. Mga katropa, nga dili og dili kini dawaton or wala kini gidawat sa konstitusyon mga katropa inay vice governor. Ito say sa mga local government units mga katropa, provincial government unit mga higala, kung ang ma-disqualify ang governor o baka ang mayor, automatic ang vice mayor and so on and so forth din ha mga katropa sa mga musunod. Sa Madrid, sa Davao City, diha mga katropa nga si mayor FPRRD maoy nahimong nagmadaugon ni adto mismong pagkamayor atol sa eleksyon mga katropa. Kinsa may napuli sa iya kay si FPRRD na aman dito sa Dahig, Netherlands sa International Criminal Court custody. Nipuli sa iya ang vice mayor nga karon kasamtangang mayor nga si Mayor Sebastian Baste Duterte. And then isip vice mayor ang nipuli sa maong bakante nga posisyon, siyempre ang gideklarang first councilor mga katropa, first city councilor. Una kana mga katropa si Rodrigo Duterte the second mga higala. Ang apo ni FPRRD mga katropa. So kana ha, at least maklaro sa itong mga kaigsuunan, wala ang dilit na kamo magdebate-debate din ha mga katropa, masabdan sa tanan mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas just 18 mga higala. Mayong buntag usab. Ayan sa itong mga kaigsuunan nga naminaw din hi sa may Tambubong Kalinan, siguro ni part mga katropa ha. Tambubong Kalinan, mayong buntag sa Ebano Clan din ha mga katropa. Ayan.
1: Sentro.
0: Magang salamat ha kaninyo di ha kay Pertika, labi na kining tingbunga sa Durian mga katropa ha. And kinilansunis, rambutan, marang. Naku, pagkalamiin taon mga higala. Sabi nating init mga katropa, mao kanay lami kay ikaon ni ini nga mga prutas mga katropa. Ayan mga katropa, maayong buntag sa nagpaminaw karon atong basahon mga igala ang mga nagpadangat sa ilang mga mensahe. Ayan mga katropa sir, basa mutingog na ganinis na si Castro Palungon dayo nako ang akong radyo. Naputol na ito! Naputol na ito yung pagpaminaw ganina sir, kay ni tingog man si Castro. Adi ko ganahan sa iyang tingog kay makainit sa ulo niya taod-taod, i-open na nako ang radyo. Ayan Alex Kabuhayan sa may Maa, People's Village, Davao City. Nako! Dahil mga kaigsuunan na to yung ana dahil mga pagbati pag di maka or pag makadungog sa ilang gikaligot-gotan nga tao ay ipalong da yung radyo. Kanya kadali ra to siya rawan adi nakakadungog sa amo sir. Sentro. Ayan mga katropa, na po yung uban na itong mga kaigsuunan na very supportive kaya kung maobserbahan, grabe mo protekta si Castro sa Administrasyong Marcos. Natural. Natural mga katropa, ingon nga spokesperson sa Malacanang mga higala. Pero at least mga katropa ha, ito nga makita gyapon ang pagka-professional, kining pagka-professional. Ang professionalismo the way siya mo deliver sa iyang mensahe mga katropa. Pero usahay nga dili matago ang pagkatawhanon mga higala nga mo bati og pagka-irita mga katropa. Isang kinsa man siguro mga higala ha. Kung daw gilait-lait na ilang ginipinsahan, medyo malain yun mga katropa. Pero sige lang, let it be mga katropa. And atong atangan, ang dugang pang mga isgutanan, labot ni inigitawag nga nagpadayong impeachment trial mga katropa. And of course, atangi kay sunod si Mana na I think mga katropa or September 13, if I'm not mistaken. Inigitawag mga higalang Team Davao Action Air mga katropa, karon na kanang Septiembre. Ayan mga katropa, for the kids with the cancer kining usa ka charity kini mismong Shoot for a Cause, Team Davao Action Air President's Cup 2026, mga katropa. Kini ato ang subayon na mga higala kay hapit na kini actually ha. Sa tumakaigsuunan nga fan kayo nining Airsoft. Labi na sa pagpakita sa ilang mismong talagsaon nga mga abilidad mga katropa. Daw reality ka na mga higala ha, daw unsa ka hold mo target ni ini mga katropa. Yan mga igala, karon na kanang Tusaga Subayon. September 13, tama gyud ko mga katropa, di basta. Ayan, karong September 13, mga igala, ang venue ni ini. Dini kini ipahigayon mga katropa sa Blaster City, Davao. Dili sa may Indangan, Buhangin, mga katropa. Ayan, for registration, alam sa itong makaigsuunan, for 850 pesos, mga katropa. Pwede na kamo maka-appeal ni ini mga higala. Alam ka na sa level 1 sanctioned match, September 13. Mga katropa, samtang limitado lamang ang slots nga nahibilin, mga katropa. Munang ayaw pakyasa, mga katropa, i-visit ang ilaha mismo nga page, ang Team Davao Action Air, mga katropa. May isa punta ni Ana may galang sa mag-cover ha sa ila mismong aktibidad mga higala. Alas 10:22 na sa kabuntagon mga katropa. Sentro. At ang abaga na to ang ikaduha nga isgutanan mga katropa. Tulo kay estudyante sa Digos mga higala giilaki ni sa kapulisan nga responsable ni ining shooting threat. Kining pagpanghulga mga katropa labot nining pagpamusil. Hulga nga mamusil. Pilagi sa nikatag social media mga higala. Kini mga katropa, actually concerning kini, labi na ang nasayran sa to ang kapulisan sa Digos City. Nga duha ka estudyante din sa may Digos City National High School, 11 anyos nga babay o 14 anyos nga lalaki. At makita din na mga katropa, nga di po basta-basta kini ilahang kinibitang pagplastar sa ilang mismong minsahing pagpanghulga. Atong basahon na bantay-bantay lang mukarong Lunes. Oy, ato ka nang siguro Domingo or ning weekend ka na nilagi pabuhagay mga katropa. Kaya ang nagdalami og pusili mami kabuok tagsa tagsa mi. Oy, kaning tawhanay mga katropa kana atong makita senior high school kana mga katropa 16 anyos. Adri po kana sa Maykor Jesu College mga higala. Nagtungha mga katropa. Actually, unsa may gipanukaran na pud niini ha? Kaya isip resulta ato namang na hisgutan sa nakalabay nato nga mga programa nga daghag factors posible ba din ha? Ginabuli ba kahani ang environment sa ilahang palibot may nakaapekto sa ilang mga pangunahuna o baka ha ang ilang ginadula nga video games mga katropa? Actually, daghantag i-consider niini. Pero ang punot or kinibitawang ang ending, ang sangputanan ni ini mga katropa unsa man, ha? Kinanggi klaro sa tong kapulisan nga si bisan kinsa kaman maminor de edad kaman o hamtong mga katropa, wala kay lusot sa tulubagon sa balaod sentro. So subay ni ini mga katropa kay mubo naman atong oras mga igala. Isip silot okay, bitawang intervensyon or tukmang lakang sa mga otoridad alang niini mga nailhan na mangud kini mga katropa, nailhan na kini, walang sila hinganli. Apa nailhan kini sa to ang mga otoridad duman na subay ang ilang mga Facebook account og daghang kumpirmasyon. Of course mga katropa, subay ka na sa verification sa tukmang mga witnesses o baka na mga source of information nga legit nga makatabang sa investigation og dito nasuta na subay kining tuluh ka mga estudyante. Kung unsay mahitabo kanila, kanala mga katropa, kay ngalan nga minor de edad. 11 anyos, 14 anyos, 16 anyos, minors pa kana mga katropa. Under pa kana sa juvenile justice law, mga higala. Sentro. I don't think sa juvenile lang 16 anyos. Kana mga katropa, alang nga minor pamanggod do, dita basta-basta mga igala nga maka kini makakonclude dayon nga kana siya dapat mapriso. Sentro. Kana mga katropa, kay subara sa impormasyon sa tong kapulisan, ipailalom sa unom ka bulan nga monitoring og intervensyon ang tulo ka mga minor de edad. Subay ka na mga katropa sa pagpaningkamot usab or kining tukmang intervensyon sa Barangay Council for the Protection of Children mga higala. Para sa akoan na namugod na yung mga buot ng mga bataa in town mga higala. Oy, ka na mga katropa ba? Ka na basihan unta tama tong giingon ha? Nga katong giduso nga kung mahimo paubsan ang kining juvenile justice. Kini mismong i-regulate kini mga katropa nga paubsan ang edad. Ay medyo nagsalig. Ha, nagsalig kining mga batanon nga naanaunta sa hustong panghuna-huna pero ngalan nga protektado pa sila sa balaod, medyo kampante ra sila mga katropa. Sentro. Kanala may galatong atangan kung unsa bay mga lakang sa to ang mga magbabalaod. Labot ni ini mga katropa, hulaton pa ba nga mudaghan pa nga mga insidente nga maglambigit ni ini mga minor de edad, ay ha pa sila muhimo og lakang? O baka karon mga katropa nga medyo common, ha? Matawag kay sa gunsun man nga mga insidente sa nagkalayang bahin sa tuang nasod, and hoping nga dili na kini mausab mga katropa, kay very concerning ang panghitabo nga nalambigit ang mga estudyante sama sa mag-uhay lang. Pinaka kining latest nga panghitabo mga katropa diri sa Zamboanga City. Usa ka pribadong tulungaan may gala kung asa usa ka estudyante ang kumpirmadong responsable sa pagpamusil sa maong lugar mga katropa, no? Kadto aktual na gyud to mga higala. And human sa insidente gipakusgan. Actually September gibalhin karong September 3 ang simultaneous nationwide active shooting drill mga katropa. Pero wa na humana ang insidente sa krimen mga higala. Kana mga katropa, kato aktual gyud to. Nalahi po tong insidente sa pagpamusil sa Tacloban area. Kini hulga. Pero atong namatikdan dili bomb threat. Ang kini mismo nga mga hulga, mga estudyante mismo pagpamusil pod ang ilahang daw na himong motibo mga katropa. Sentro. Na gani ginapakita pod din ha nga mga kining nakasulod na sa bag nga di kalibre pod nga pistola. Kay mo may madali-dali nila mga igala kining short firearms mga katropa. And hoping pod ha nga kini mismong naisgutan nga giduso nga pabugaton ang kini mismong silot sa madakpan gumikan ni ining illegal possession of firearms nindot pod na sa actually ang ining sugyot ni SILG John Vic Remulla mga katropa. Kana, umsapay mga lakang, gawa sa mga intervensyon. Kana bitaw nga magsalin niya, ipailalo marabitaw ta sa intervensyon kay minor pamanta. Kana mga katropa, unsa may inyong malantaw ana? I'm sure mismo mga ginikanan nga naminaw karon nga ang ilaha mismo mga anak nga ilain taong gipaningkamutan nga makatungha sa eskwelahan mga katropa aron makabot ilang mga pangandoy peaceful nga makakat-on maedukar mga katropa unya na ay mahitabo nga anak nga mga hulga kinsa na malay ganahan. Kinsa na malay ganahan magpaadto sa ilang mga anak ngadto sa mga tulungan kung magpabilin kini nga susa mga hulga and mismong mga estudyante pagyud ang nalambigit mga katropa.
1: Sentro.
0: So, kana atong atangan kay Hold of the Nation approach gihapon kana dili lamang ang isa ka ahensya ang maningkamot ni ana og himo og tukmang pamaagi apan tanan nga mga concerned agencies iniusa kini nga maningkamot aron masulbad ang maong problema mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 10:29 na mga higala perting dali asa tuang nga oras. Ato na lang dalikyatan engineer ang kini mismo nga tuang kining trending mga katropa. Kini di ay ang giproblema ni katropa nga Jubet. Asa man di ay ni nabutang ning trending ha? Ay di basta-basta mga katropa. Kaya kini manggong trending may gala. Ngayon ato kini nga tagag pagtagad kay ni tago na pod mga katropa. Mga higala. Ito siya nga pagita. Katropang Jubet, I feel you, katropang Jubet. Labot ni ining na hisgutang at agbog pagpangita mga katropa. Ani ana?
2: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Pinadali lang ni mga katropa. Akin niya itong trending mga igala, nindot po ni mga igala. Ito na ipagkita dara engineer, ha? Kay kini ka sitwasyon. Ato lang, dara ha? I-pass forward engineer. Kaya naman ko isa kalalaki nagyaw-yaw dira sa CCTV footage, ha? Kuha sa CCTV footage rider nga naabot. Actually, mga katropa, nakakaloog daw hubog mga higala. Nagsigi kinigyaw-yaw, ha? Dili man kayo hinoon madunggan mga katropa ang kinimismong tingog sa maong nagsigyaw-yaw. Apan, kininduha ka mga batanon mga katropa, buot lang kung ta sila mukha og tapsilog, nadisturbo ang ila mismong tinguha nga mukhaon kaya nagsigyaw-yaw kining lalaki nga nakablo og jacket mga katropa. Hinungdan, atong i-forward engineer kung unsay resulta or unsay gidangatan nining sigyaw-yaw nga lalaki. I-forward, tara. Ni aksyon ang lalaki. Dara, ni gunit ang bangko ang kinigyaw-yawan mga katropa. Ha? Ato makita isyog ka? Uy, ni aksyon. Tara na. Waka, aksyon ang bunal ang lalaki kaya pati naging isyokua. Ang nagunit og silpon, wa nagpalupig, chinilas mo, uy, gilaparo. Tuara, daambag. Bali ang bangko mga katropa.
1: Sentro.
0: Ako na mga igalapay mangnor sa mga sigigyaw-yaw diha nga unta ha. Kamu mismo magmatngon sa inyong kaugalingon mga higala aron di kamu masusama ni ining maong rider o kining usa ka lalaki na puspusan na laparuhan og chanilas na bunalag bangko tungod sa kayaw-yawan mga katropa. Ayan mga higala, di basta-basta to ang trending mga katropa.
2: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Ayan may galawan, nagkita yung oras sa itong pagpanag-uban-uban mga katropa. Dagang salamat sa mga nagpadangat sila mga mensahe, nagasubaybay, nagapaminad rin sa itong programa sa XFM 89.1 Davao City mga higala. And of course, kini itong programa, gipilihan kini sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, Zanton Herbal Oil, uga Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. At ang iyang musunod ng mga programa sa XFM, mga higalaw, dugang pa mga musika, uga kini mismong mga huni, alang

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, doon putol. May video nga di ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lamian na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesu. Realitibo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Daw kay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zaton Gold Coffee Mix.
9: X FM.
10: X FM.
11: Taklarik sana.
12: Exciting.
13: Rated PG.

0: kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Ang Tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga mukompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang Tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
4: XFM 9.1
2: rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paoning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumanggap ng honorary degree of Doctor of Laws mula po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
2: 2027 proposed national budget sinimulan ang talakayin ng Senado.
1: Department of Public Works and Highways humihingi ng 83.84 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027.
2: DNR humihingi ng 28 billion pesos budget sa 2027 para tugunan ang pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig.
1: Defense team ni BP Sara Duterte naghanap ng bagong spokesperson.
2: Lima hanggang pitong bagyo inaasahang papasok at mabubuo sa PAR sa natitirang buwan ng 2026 ayon sa PAGASA.
1: Balitang extra natin, mga katropa, ang Makati job fair po ay naghahatid na higit sa 2,800 na trabaho para sa inyo dyan na naghahanap ng oportunidad. Yes to Health Incorporated at ang inyong XFM 99.5 Mega Manila nakikibahagi.
2: Sa balitang regional, sangguriang panglusod ng Gensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad.
1: Balitang international, dambuhalang baha na nanalasa sa Nepal, Tibet border. Dandang katao po nawawala.
2: Sa showbiz, SB19 na dismaya sa umano'y pakikitungo ng Filipino airport worker sa LA.
1: At sa sports titan ultra rookie Brian Sahonia, sumailalim po sa matagumpay na ACL surgery.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes, 27 sa Agosto 2026. Live mula sa inyong XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang balita may kaugnayan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggap siya ng honorary degree of Doctor of Laws, honoris causa, mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa ika-58 commencement exercises ng universidad na ginanap po dyan sa may PICC o sa Philippine International Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Ipinagkaloob ang honorary degree bilang pagkilala sa mahakbang ng Pangulo para sa pagsusulong ng economic development, pagpapalawak po ng access sa edukasyon, pagpapalakas ng public health services, at pagtataguyod ng social equity.
3: PLM community, Class of 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, honoris causa.
4: I stand before you, humbled, as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws, honoris causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude. mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed. Karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness.
1: Mga katropa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: XFM News Nationwide.
2: 2027 Proposed National Budget. Sinimulan ang talakayin ng Senado. Narito ang report.
5: Sinimulan ng talakayin ng Senado ngayong Agosto 27 ang panukalang 2027 National Budget sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson Senator JB Ejercito at ilang mga senador ang talakayan kung saan binigyan diin ang pagpigil sa korupsyon at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit ni Ejercito na kailangang matiyak ang pananagutan at wastong paggamit ng pondo habang ipinagpapatuloy ang mga lehitimong proyekto at programa para sa pag-unlad ng bansa, kabilang sa mga bibigyang prioridad ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget ang healthcare kasabay ng pagtugon sa iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa usapin naman ng budget, humihingi po ang Department of Public Works and Highways ng 83.84 billion pesos para sa locally funded flood mitigation projects para sa taong 2027 kasabay ng pagtiyak ni Secretary Vince Dizon na wala ng leadership funds sa panukalang budget. Sinabi ni Dizon na mas mahigpit na ngayon ang requirements bago may sama isang proyekto sa budget. Kabilang po ang approved program of works, validated geotag photos, certificate of implementability, at yung tinatawag na master plan of feasibility study. Layunin po nito mga katropang tiyakin daw na nakabatay sa pangailangan at maayos na napag-aralan ang mga flood mitigation project at may iwasan po mga kontrobersiyang bumalot sa manakaraang proyekto. Bukod sa locally funded projects, may 19.6 billion pesos pa rin para naman sa tinatawag na Foreign Assisted Flood Mitigation Programs at 3.4 billion pesos para sa MMDA Flood Control Programs o kabuang 107 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027 National Expenditure Program. Samantala, sinabi rin ni Dizon na pagtutunan din ng DPWH ang pagkumpleto sa mga unfinished flood mitigation projects, bagamat ilan sa mga ito ay nakabinbin dahil sa mga investigasyon ng Ombudsman, Department of Justice at ng Commission on Audit.
0: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magmula nang magsimula ang flood control controversy, nakapagtala na ang ahensya ng 12 contractors na blacklisted na tumanggap ng mga proyekto sa ilalim ng pamahalaan. Nasa mahigit 100 personnel na rin ng DPWH ang nasuspinde kaugnay sa issue. Ayon kay Dizon, nasa ombudsman na ang impormasyon tungkol sa mga kontraktor at marami na rin kaso ang isinampa laban sa mga sangkot. Anya susunod pang batch ng mga DPWH personnel na posibleng sasailalim sa suspensyon, pagtanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaso.
0: XFM News Nationwide.
1: Humihingi ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng 28.4 billion pesos din. Budget po ito para sa 2027 para sa mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapanumbalik ng kagubatan. Kabilang dito ang 124 million pesos na financial assistance para sa local water district para mapalawak ang serbisyo sa mga liblib at hindi pa naabot na barangay. Ipagpapatuloy din ng DNR ang rehabilitasyon ng Manila Bay, Pasig River System at Laguna Lake. Gayun din po ang forest restoration sa mga lugar gaya ng Sierra Madre. Target din ang tanggapan mga katropang makapag-issue na hanggang 43,000 land patents sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa pagmamayari ng lupa.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghahanap ng bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte matapos pagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero ang mga abogado na talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kasalukuyang tumatayong defense lawyer at spokesperson ni VP Duterte na nakansila na niya ang ilang media interviews dahil sa ruling at kailangan pa munang pag-usapan nila ng Vice Presidente ang paghahanap ng kapalit. Ayon kay Poa, dapat marunong magpaliwanag ng proseso sa simpleng paraan ng bagong tagapagsalita at maging consistent sa mga pahayag ng defense team upang hindi malito ang publiko. Samantala, nagtakda naman si Escudero ng two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 sa unang paglabag, may severe public reprimand at stern admonition, habang 30,000 pesos naman ang multa ang maaaring ipataw sa mga susunod na paglabag. Nilinaw ni Escudero na prospective ang ruling at ipatutupad lamang ang mga nasabing pahayag mula Agosto 26, hindi naman saklaw na pagbabawal ang mga itinalagang spokesperson na magkabilang panig.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, katropa, patuloy po na sinusuri ng Department of Justice ang kahilingan naman ng United States government. Ito'y para extradite si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, pinag-aaralan pa ng DOJ ang mga dokumentong isinabmit ng U.S. authorities at hindi pa tapos ang pagsusuri. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ kung si Quiboloy nga ang taong tinutukoy sa extradition request. Gayun din kung umiiral ang prinsipyo ng double criminality. Sa ilalim po nito, susuriin kung ang mga krimeng ibinibintang kay Quiboloy sa U.S. ay may mga paglabag din sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batid po ng DOJ na kailangan agad na makapagpasya sa extradition request. Ngunit nangangailangan ng panahon ang pagsusuri dahil sa dami ng mga dokumento. Matatandaan na naharap si Quiboloy sa federal cases sa US kaugnay po naman ng sex trafficking, kabilang din ang trafficking of children, conspiracy at bulk cash.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Malacañang sa mga politiko na huwag magpagamit sa ibang bansa para lamang manatili sa pwesto. Kasunod dito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na may basihan para paniwalaang may ilang politikong Pilipino na maaaring suportado ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat unahin ng mga lingkod bayan ang pambansang interes at hindi ang interes ng ibang bansa. Sinabi rin ni Castro na dapat imbestigahan kung may mga politikong tumatanggap ng suporta mula sa China habang nanawagan ang pagkakaisa sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Pangulong Marcos ay suportado ang layuning labanan ang loose firearms line po sa Malacañang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
0: Live report.
6: Ng palasyo ng Malacañang na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na magpapalakas sa public safety at magpoprotekta sa mga Pilipino. Kabilang dito ang layunin ng panukala ni Interior Secretary John Vic Remulla na gawing non-bailable ang illegal possession ng loose firearms at patawan ito ng hanggang 20 taong pagkakakulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magandang mungkahi ang panukala para sa mas protektadong bansa at mamamayan. Gayunman, sinabi niyang aaralin muna ng Malacañang ang mga bersyon ng panukalang iahain sa Kongreso bago magtakda si Pangulong Marcos ng pinal na posisyon. Isinusulong ang panukala kasunod ng school shooting sa Zamboanga City. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Philippine National Police na tapos na ang investigasyon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante kabilang ang gunman. Ayon sa PNP, walang nakitang ebidensya ng conspiracy o sabwatan sa likod ng insidente, ngunit natukoy na may paghahanda bago ang pamaril at exposure sa violent online content. Natukoy rin ang mga pagkukulang sa pag-iingat sa baril na naging daan umano para sa unauthorized access, gayon din ang security deficiency sa paaralan. Dahil dito nagsampa ang pulisya ng reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa registered owner ng baril at isang school security personnel. Ang registered owner ng baril ay naunang kinilalang ama ng gunman at isang opisyal ng Bureau of Customs.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang Philippine National Police iniimbestigahan ang umano'y online groomers na kumikilos laban po sa mga minor de edad. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Pinaiktil ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon laban sa mga umano'y online groomer na sinasabing nagtatarget ng mga minor de edad para sa mga posibleng kaharasan at iba pang uri ng pag-aabuso. Ayon sa PNP, tinututukan ng mga otoridad ang mga individual o grupong maaaring gumagamit ng social media at iba pang online platforms upang manipulahin, kunin ang tiwala at ilagay sa pangarib ang mga kabataan. Kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang at tagapag-alaga na maging mas maingat sa digital activities ng kanilang mga anak. Inikayat niya ang mga publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang online at pakikipagkunayan upang mapigilan ang posibleng pang-aabuso at maprotektahan ang mga minor de edad. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga kaugnay ng ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng naturang gawain at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Para sa ng kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Muling iginiit ng Kamanggagawa Party List ang panawagan itong imbestigahan ang online gambling matapos sabihin ni Congressman Eli San Fernando na kabilang sila sa mga unang nagpapaimbestiga rito noong 2025. Ayon kay San Fernando, hindi lamang si Ivana Alawi ang dapat pagtuunan ng pansin dahil kasama rin umano sa mga personalidad na nagpo-promote ng online gambling sina Vice Ganda Nadine Lustre, Alden Richards at Vic Soto. Kinukwestiyon din niya kung bakit hindi umano umuusad ang imbestigasyon at iginiit na may malalaking politiko rin umanong nasa likod dito. Binigyan din ni San Fernando na bagamat may personal na pananagutan ng mga taong nagsusugal, mayroon din umanong epekto sa lipunan ang pagtukoy o patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Nanawagan din siya sa publiko na manindigan laban sa umano'y walang habas na pagpo-promote ng online gambling. Sa kanyang mensahe, hinamon din ni San Fernando ang mga umano'y mga politikong nasa likod dito at sinabi kay Ivana Alawi na maaari silang mag-ceasefire kung hindi na ito muling mag-endorso ng pagsusugal.
0: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 5.95 billion pesos ang pinsala po sa infrastruktura dulot ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasama ang habaga tayo sa Office of Civil Defense. Tinataya mga katropa na 1.91 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura habang 2.2 milyong pamilya o katumbas po ng 7.7 million na individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 31 na ang namatay, 19 ang sugatan, 3 ang nawawala. Pinakabatas po ang bilang ng fatality sa Benguet. Umabot sa 15, karamihan dahil sa landslide. Abot naman sa 2,800 ng bahay ang napinsala habang 8,200 na pamilya ang natili sa 325 Evacuation Center. Ayon po sa OCD, umabot na sa 1.56 billion pesos ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
0: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ang PAGASA na 5 hanggang 7 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang mga buwan ngayong taon. Ayon sa PAGASA, posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa Setyembre, 1 hanggang 2 sa Oktubre, 1 hanggang 2 sa Nobyembre at 1 hanggang 2 naman sa December. Posible rin isang bagyo sa Enero 2027 habang maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa Pebrero 2027. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibleng pagbaba ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027.
0: Bagyo update! Ang bawat takbo ng bawat minuto, Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, Palawan, at XM 102.4 Rojas, Palawan.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Jensen. Yung sangguniang panglunsod po ng Jensen, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad. Natropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
8: Nakapukaw ng atensyon sa mga miyembro ng sanggunian panglungsod ng General Santos City ang panukalang ideklarang persona ng grata si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro dahil sa ilang pahayag na itinuring ng mga opisyal na hindi makatarungan at nakakasakit sa mga guro. Nagsimula ang issue matapos ang mga pamahayag ni Undersecretary Castro na tila sinisisi ang ilang guro na umano'y lumalabag sa moralidad at hindi nagtuturo ng wastong asal at pag-uugali sa mga estudyante, kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga kung saan nasangkot ang isang estudyante. Sa sesyon ng sanggunian panglungsod nitong nakaraang Martes, itinulak ni Vice Mayor Jose Edmar Humang ang isang resolusyon upang pormal na ideklarang persona ng grata si Castro dahil sa umano'y hindi katanggap-tanggap na pagpapahiya at pagsisisi sa mga guro na una nang nagpahayag ng pagtutol si Vice Mayor Humang sa mga naging pahayag ng Palace Communications official kahit hindi pa formal na naihain ang panukala.
9: And she makes this kind of remark by a lawyer. She is actually I am like to pass by the next regular session. The resolution is clearing you said pasay you said there has to personal and grata in the team. I see pa guys, I'm here in General Santos.
8: Samantala, sa kabila ng mga batikos at panawagang humingi ng paumanhin, nanindigan pa rin si Undersecretary Castro sa kanyang mga pahayag at iginiit na may ilang guro umano na hindi sumusunod sa mga pamantayang moral. Sa gitna ng usapin sa moralidad at kalusugan ng komunidad, Santon Plus Gold para sa dagdag na suporta sa pang-araw-araw na wellness at pangangalaga sa sarili. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Babala, sensitibong balita, grade 8 student na pinininiwala ang nagpatiwakal na tuklasang pinatay umano ng amain. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Isang 14-anyos na grade 8 student ang unang pinaniniwala ang nagpakamatay ngunit lumitaw sa imbestigasyon na biktima pala ito ng pagpatay sa sityo Candato, Barangay Gindaruhan, Mindanila, Cebu nitong linggo ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias sa John Eric habang ang itinuturong suspek ay ang kanyang amain na si Romnick Villahermosa, 34-anyos na pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad. Una na nakatanggap ng tawag ang Mindanila Police Station mula sa isang barangay kagawat hinggil sa isang batang lalaki na umano'y nagpakamatay. Ayon sa na hinanap ng mga kapitbahay si John Eric matapos itong missing, kasama rin sa paghahanap ang kanyang amain na kalauna ay siya umano nakakita sa biktima at nagsabing nasa isang puno ang bata. Agad namang rumispondi ang mga pulis at isinilalim sa crime scene processing ang lugar. Nang makarating sa lugar ang ina ng biktima na si Emily Bidro Villahermoso, 36-anyos, nakita nito ang kalagayan ng kanyang anak at agad na nakipag-ugnayan sa isa pa niyang anak na nagtatrabaho sa lungsod. Dahil sa mga kahina-hinalang pangyayari, nagkaroon ng pag pagdududa ang pamilya at mga pulis kung tunay na pagpapakamatay ang nangyari. Bagamat una itong nag-atubili, bumayag si Emily na isailalim sa otopsiya ang kanyang anak upang malaman ang tunay na saninang pagkamatay. Kalaunan na, isang nakatatandang anak ni Emily at Romnick ang umano'y nagsabi sa ina kung paano pinatay ang biktima. Dito na kumpirma ang hinala na hindi pagpapakamatay kundi pagpatay ang ikinasawi ng 14 anyos. Nabatid na ang biktima ay anak ni Emily sa kanyang unang kinakasama at 7 buwan pa lamang ito nang dumating sa kanilang buhay ang suspek. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 34 anyos sa suspek na pinaniniwala ang nagtatago matapos ang insidente. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman katropa, meron pong oil tanker truck driver. Hindi nasasampahan ang kaso ng mga pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa banggaan dyan sa Puerto Princesa. Katropa natin para sa update, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Live report. Nagkasundo na ang mga pamilya ng tatlong sakay ng motor na namatay sa aksidente sa Tinigiban National Highway, Puerto Princesa, na hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng oil tanker truck ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2PNP. Nakahanda na sila sa pagsasampa ng kaso bilang proseso. Subalit mismong pamilya na ang nagsabi sa PNP na hindi na nila itutuloy dahil kita naman sa CCTV footage na ang motor na sakay ang tatlong estudyante ang sumalpok sa kasalubong na truck. Gumawa na lang ng kasunduan na magkabila ang panig na siya namang kinikilala ng PNP at kasabay nito ang pagpapalaya sa driver na hindi na pinangalanan. Ang tatlong binawian ng buhay ay hahatid na sa kani-kanilang munisipyo. Ang isa ay nasa San Vicente na ngayon habang ang dalawa ay bibiyahe na rin sa bayan ng Araceli. Martes ng madaling araw o August 25, 2026, pasado alas 2 na madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan dead on the spot ang tatlong sakay ng motor habang ang driver ay agad sumuko sa PNP. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: 47 anyos na lalaki patay matapos masaksak sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
12: Patay ang 47 anyos na lalaki matapos nasaksak sa Barangay Salngan, Pasig City. Sa investigasyon ng mga pulis, kalasingan ang tinitingnang motibo sa pagpatay kay alias Rick na residente ng Barangay Agtambo ng nasabi ring syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, hepe ng Pasig City Police Station, magkasama ang biktima at ang suspect na nag-iinuman. May hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa na naging sanhi ng kanilang pagtatalo. Unang hinampas ng biktima ng petsel ang suspect kung kaya't kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak si alias Rick. Nakatamo ng multiple stab wounds ang biktima. Nakahingi pa ng tulong si alias Rick ngunit patay na nang dumating ang mga barangay tanod. Samantala, nahuli ng mga kapulisan ang suspect Sado sa isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
13: XFM News Nationwide Update.
1: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng PAGASA isang LPA nasa loob ng PAR at may katamtamang tsansa maging tropical depression sa susunod na 24 hours.
2: Katropang Buddy, samantala patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang southwest monsoon o habagat.
1: Ayon sa PAGASA, mga katropa, maaranas po ng minsan ang pag-ulan. Ang Zambales at Occidental Mindoro pwede magdulot ng flash floods yan at landslide, habang asahan din po maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan maging thunderstorms dito sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
2: Sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ang localized thunderstorms.
1: Sumigat po araw 5:44 ng umaga, lulubog 6:12, mga katropa.
13: Balitang International.
1: Atid sa atin ang Balita International, ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, katropa. Isang malakas na flash flood ang rumagasa sa border ng Nepal at Tibet. China kahapon kung saan tinangay po ang mga gusali, kalsada at tulay sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi bababa sa 160 na katao ang sinasabi sa report na namatay. 157 sa Nepal at 3 sa Tibet, habang daan-daan pang iba ang nawawala. Sa Nepal, umabot sa 403 na katao, ay niulat din na nawawala kabilang ang mga dayuhang turista at pilgrims. Makikita sa footage, mga katropa, ang matinding lakas ng rumagasang putik, bato at iba pang debris habang sinisikap ng mga residente na tumakbo bago tuloy ang lamunin ng baha ang mga istruktura.
13: XFM News Nationwide. Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nadismaya si SB19 member Justin Diosa sa umano'y hindi magandang pakikitungo ng isang Filipino airport worker sa kanilang grupo nang dumating sila sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Justin, pinigilan muna ng kanilang manager ang ilang fans na magpa-picture habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ang commotion. Ngunit umano'y nagalit at nagparinig ang airport worker. Sinabing hindi na raw nagpapapicture ang SB19 kahit hindi pa sila sikat, at ikinumpara sila sa iba pang artistang nagpapapicture sa kanila. Ikiniit ni Justin na maayos namang ipiniliwanag ng kanilang manager ang dahilan ng paghihintay bago sila magpapicture. Sinabi rin ng singer na ikinagulat niya ang insidente dahil hindi umano nila karaniwang nararanasan ang ganitong pakikitungo sa kanilang mga international tours. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
13: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, atid po sa atin ang Premium D3 protection sa buong katawan. Matagumpay na sumilalim katropa para sa operasyon si Titan Ultra rookie Brian Sahonia sa kanyang left ACL at lateral meniscus injuries na nagpatigil sa kanyang unang season sa PBA. At na-injured po si Sahonia noong August 12 sa laban ng Titan Ultra kontra sa San Miguel matapos bumigay ang kanyang kaliwang tuhod habang tinatapos sumanis ang fast break. Ayon sa kupunan, naging matagumpay ang operasyon at sisimula na ngayon ni Sahonia ang kanyang recovery at rehabilitasyon.
13: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Malitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Makati Job Fair naghatid ng higit 2,800 trabaho sa mga naghahanap ng oportunidad. Katropa natin sa balita, Rica Adrada ng XFM Mega Manila.
15: Nagbukas ng oportunidad sa trabaho ang City Government of Makati sa pamamagitan ng Petro Job Fair. Katuwang ang Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila. Sinasagawa ngayong Agosto 27 sa Guadalupe Commercial Complex. Lumahok ang 31 employers na nag-aalok ng kabuuang 2,817 job vacancies para sa local at overseas employment. Kabilang ang 871 local jobs, 80 government positions at 1,146 trabaho sa ibang bansa. Isang job fair para sa mga taga Makati at mga aplikante mula sa ibang lugar. Ito ang one-stop shop services mula sa iba't ibang ahensya upang mapadali ang proseso ng pag-apply. Layunin ng programa na may lapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay. Akong inyong katropa, Rica Adrada ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
13: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayong pananghalian po ito ng Webes, 27 ng Agosto 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at

0: mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Alright, isang mapagpalang araw ng Thursday. Magiliw po naming mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan na mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Hatid po sa atin yan ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla, ang makakasama po ninyo sa ating pong talakayan sa pangalan po ng ating mga partners, Dr. Misael Hines at ang ating CEO, Dr. Remilito Uy. Kasama din natin ang ating isang eksperto sa alternative medicine, walang iba kundi si partner, Dr. Ron Paler. Magandang hapon, partner.
1: Isang magandang hapon uli, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong information at importanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na sa ating kalusugan at specifically doon po sa mga suplemento at anong klaseng suplemento ang pwede nating inuming araw-araw, ano din naman mga suplemento na kailangan dahan-dahan sa pag-inom at ano yung mga sources ng suplemento na pwede po o may pinakamagandang resulta sa ating pangangatawan. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health. Upang sakit
0: ay maiwasan. Yan ang napaka-interesting naman ating topic ngayon. Ano ho? Tayo ay napapakinggan sa lahat po na ating XFM stations, ganun din sa mga Solid FM at sa iba pang partner stations po natin nationwide. At syempre, sabayan din po tayong napapanood ng live sa ating Yes to Health page. At kung kayo po ay nakatutok na syempre sa ating live streaming, swerte ho ninyo dahil meron po tayong handog na regalo. Ang Yes to Health Healthy Katropa Giveaway. O, sa mga ka-wellness natin na nakasubaybay sa FB Live, ano? Ang gawin nyo ho, i-share nyo ho yung ating pong Facebook live streaming. Lagyan po ninyo ng hashtag The Secret of Health. At ganun din, mag-comment po ng mga good experiences sa paggamit po ng mga produkto ng Yes to Health. At sa mga nandyan naman sa radyo nakikinig, e-text nyo po yan sa ating pong hotline ha, yung inyong mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Ayan, at mamaya ho, may bubunutin o pipiliin na mga maswerteng mariregaluhan ng ating pong Healthy Katropa Giveaway, yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. And of course, welcome to welcome po ang inyong mga katanungan sa ating palatuntunan. At pwede ho kayo mag-text sa atin pong hotline number. Ito, paki-take note lang ha. Kung mayroon kayong ano dyan, lapis, papel o ballpen, ano. Ayan, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyo pong katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang location kung saan po kayo nakikinig ng atin pong programa. Sa mga nagnanais naman pong subukan ang mga produkto ng Yes to Health, lalong-lalo na yung Santon Plus Gold natin, pwede na ho itong mabili sa lahat po ng leading drug stores sa ating bansa gaya ho ng Mercury Drug,

0: Watson's, the Generic Pharmacy, TGP, ano? Ganun din sa mga St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, mga butika ho sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong lang ang produktong tatak, yes to health, para makuha nyo po yung legit na produkto po mula po sa amin. At pwede rin po itong i-order sa amin pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre mga katropa ay atin pong mga produkto. Ang atin pong mga produkto ay mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag dyan po kayo sa ating mga klinika bibili, ay meron po tayong discounts.
0: Yun, masaya.
1: Ayan, kapag dyan kayo pupunta. And of course, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag pupunta na kayo at meron kayong mga iniindang karamdaman, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Libre yan mga katropa, serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated para po sa lahat nating kababayan kapag sa Yes to Health Clinics po kayo magpapakonsulta. At sa lahat po nating mga klinika, meron po tayong mga consultant, naturopathic consultant, nandyan po araw-araw para magserbisyo po sa inyo. At of course, kapag meron na po kayong nakapagpakonsulta na po kayo, meron po tayong mga serbisyo na kung saan ay pwede pong modify ang kupo sa inyong mga karamdaman at mga iniindang sakit sa katawan. Meron po tayong cleansing detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyan, Korean therapy, by zapper therapy, terhertz therapy, and of course, dito sa malapit sa Luzon, meron po tayong hilugtok ni Doc Wendell.
0: Yang hilugtok na yan. talagang napakasarap ng pakiramdam sa mga kasukasuan natin. Mm-hmm. Ano? Kaya kung nais po ninyong masubukan ng mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang aming mga branches sa iba't ibang panigo ng ating bansa sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Yan po yung mga branches natin na pwede nyo pong puntahan kung sakali mang kailangan nyo ng mga serbisyo ng alternative medicine. Ayan, pag-uusapan naman natin ngayon yung ating napakagandang topic, ano, tungkol ito sa mga suplemento. Alam po ba natin na kahit gaano po tayo kasi pag kumain ng mga gulay, prutas, o kung kumakain kayo ng isda, karne, itlog, at iba pang mga healthy foods, may mga pagkakataon po na hindi natin nakukuha ang lahat ng mga sustansya o nutrients na kinakailangan po ng ating katawan. At dito pumapasok ang isang konsepto na matagal na ho itong ginagamit sa nutrition and preventive health, ano, yung tinatawag nating supplementation. At may importanteng tanong lang tayo, ano. Saan ba nagsimula ang supplement at bakit ba ito naimbento? Yun yung ating mga katanungan dyan, ano. At kung babalikan natin ang history ng nutrition, makikita po natin na ang supplementation ay hindi lang talaga nagsimula bilang paraan na sabi nga nila palitan yung pagkain, ano. Uh-huh. Ang pangunahing layunin po nito ay punan ang nutrition gap, ang mga nutrients po na maaring kulang sa atin pong diet. Kaya nung unang panahon, hindi po natin lubos pang nauunawaan ang tungkol sa mga vitamins, minerals. Pero napapansin na po ng mga tao na may mga sakit at kondisyon na nauugnay sa kakulangan ng ilang nutrients. Halimbawa po dyan, yung kakulangan ng vitamin C na unang naitala, no, na nauugnay po sa sakit na scurvy. Uh-huh. At habang ang kakulangan naman ng vitamin D sa mga bata po ay nagdudulot ng rickets noong unang panahon, ang kakulangan naman ng ilang B vitamins ay nagdudulot po ng iba't ibang deficiency at mga sakit. Kaya habang umuunlad ang science, unti-unting natutuklasan yung mga iba't ibang kumbaga klase ng pagkain, klase ng nutrisyon at kung paano ito makasasapat sa atin pong mga pangangailangan. Dahil po sa modern lifestyle, maraming factors po ang maaring naapektuhan yung ating nutrisyon, yung ating mga busy schedule, yung mga processed food at iba pa ay talagang lubos na nakakaapekto sa atin pong mga kalusugan. Ayan. Kaya kinakailangan, Dok Ron, eh, pag-usapan natin mabuti ito tungkol sa tamang supplementasyon.
1: Mm-hmm. Ang dietary supplements, mga ka-wellness, ay nag-evolve po ito. Hindi lang ngayon, no? Itinatawag ito ngayong alternative medicine o parte ng alternatibong panggagamot. Pero actually, kung titingnan natin ang history nito, is mula pang libong taon pa lang o noong unang libong taon ay ito ginagamit na sa ating lipunan, sa panggagamot. Sa mga early practices katulad ng Egypt, China, India, Greece ay gumagamit ng mga herbal extracts. Mm-hmm. So, noong unang libong taon na. Yung iba naman, mga animal organs, yung iba nga, yung buong ano, doon pupunta ka ng China, may mga buong animals na ilagay at binababad, and also plans for health and strength. At kalimitan dito na ginagamit is yung mga pagkain na kung saan ay nakakagamot sa mga karamdaman. According as you have mentioned also, yung tinatawag na scurvy during 18th century ay nakita ng isang naval surgeon na si James Lind ang paggamit ng citrus para gamutin ang scurvy. Kasi ang scurvy, nakita niya na later on na nalaman, ito pala ay vitamin C deficiency. At long before vitamins na or na ano na pangalanan yung tinatawag natin na vitamin C, ginamit na yan. And also the discovery later on ng ano ng vitamins early 20th century unang ano na itala yung pangalan ng vitamins noong 1912. Mm-hmm. Tinawag siyang vitamins, that means vital minerals na kailangan na ating katawan. Later on sa mga pharmaceutical, in-isolate yung mga certain vitamins na kailangan ng ating katawan, it becomes synthesized or naging synthetic kung saan iginawang mga pills, suplemento or di kaya pills. Ang iba naman, kapag ang pagkain ay kulang ng mga sustansya, ginagawa itong fortification o fortified doon sa mga pagkain. Kaya makita ninyo, may bigas na fortified vitamin A, fortified with B vitamins, fortified vitamin E. Yun ay ano po nangyari para po mapunan yung mga kakulangan ng mga bitamina sa pangangatawan.
0: Ang tanong, Dr. Ron, kailan ba masigit na kailangan ng ating mga natin, nating lahat, ang mga food supplement?
1: Well, kung titingnan natin is kapag ka-healthy ang iyong diet is not necessarily kailangan yung suplemento.
0: Mm-hmm.
1: But then, ang problema nga ngayon is yung tinatawag na nutritional gap. At we have discussed this so many times sa ating mga ano, sa ating mga episodes na kahit gaano ka-healthy yung ating mga pagkain, ang nangyayari is kulang pa din o meron pa ding nutritional gap nang dahil sa depletion ng mga sustansya na kukuha natin mula doon sa pagkain at dahil doon sa lupa. Of course, kapag kumakain ka ng karne, tama, kumukuha ng sustansya yung ano doon sa damo, di kaya doon sa feeds. Ganon din yung mga ano, yung mga vegetarians is kahit na kumakain tayo ng mga ano, pero na lang doon sa strictly na mga organic talaga is very minimal or very kumbaga county lang yung tinatawag na nutritional deficiency na meron sila. Pero kapag nakadepende tayo sa market, nakadepende tayo doon sa bagsakan ng mga gulay, kalimitan is kulang pa din sa tinatawag natin, kulang pa din sa sustansya ang katawan.
0: Kasi maraming factor na pwede, either soil condition, pwedeng, kasi marami na nagbago eh. Ayon sa pag-aaral na hindi katulad nung unang panahon, lagi kong sinasabi na based on one study, yung isang mansanas noong 1950s, parang comparable sa limang mansanas ngayon. Pagdating sa nutritional
1: value.
0: Content o sa value niya.
1: At kailan natin kailangan yung suplemento? Number one, kapag during pregnancy and lactation, kalimitan na binibigay ng mga ng mga clinics and also ng mga OBGYN is yung pagtake ng folic acid. But then later on, lately, folic acid has been questioned. Kasi merong tinatawag na pag-surge ng postpartum depression sa mga kababaihan. And nakikita nila yung link na kung saan yung folic acid ay hindi pala nasisynthesize ng katawan. And which makes yung sa ating which makes our body to crave or need more that vitamin B12. Kaya kung titingnan niyo later on na ang mas binibigay nila na na folic acid is not synthetic folic acid, kung hindi yung methylated folic acid which could be synthesized sa ating katawan. At kalimitan ng methylated folic acid or readily be used by our body is makukuha natin doon pag tinabay nating folate or folic mula doon sa dahon. Kaya doon sa mga nanay, mas maganda talaga na na magkuha kayo ng folic acid or folic acid source is doon po sa mga gulay, mga beans, and of course doon sa mga supplements na kung saan is nasa kumbaga ready form, methylated form. Nga lang, medyo mas mahal kapag bibili ka ng methylated form ng folic acid. Kasi kapag kakulang ng folic acid, this may cause yung tinatawag na neural tube birth defects sa mga bata. Kapag kakulang naman, kung kalimitan din, nakukulang din ang supply ng iron and also calcium, kaya kailangan ng supplementation sa katawan. Also yung mga restricted diets, merong nagbigay ng merong studies na kung saan yung mga vegans or strict mga vegetarians often nagre-require ng vitamin B12 kasi daw doon sa test nila is mababa yung vitamin B12.
0: Oo, kasi hindi sila kumakain ng meat.
1: Hindi kumakain ng meat kasi ang vitamin B12 ay makakuha lang sa meat. And later on, kaya kalimitan is magwo-wonder ka yung animal saan ba kumukuha ng vitamin B12. And then we just realize dahil nga sa mga research na yung vitamin B12 pala ay pinoproduce hindi ng katawan kung hindi ng certain bacteria doon sa ating tiyan. Kaya kalimitan kapag kaya mapapansin niyo kapag kakulang na vitamin B12 ang isang tao, isa sa problema niyan is yung tinatawag natin na depression.
0: Yeah, kasi B12 is very important sa ating utak.
1: Brain, sa brain. Brain function. And then, kung titingnan mo, ikumpara mo, I don't know if they have done the study, very rare sa mga vegetarians, I don't know dun sa vegans, sa vegetarians, ang nakakaroon na depression. Mostly doon sa mga depressed are those who are highly meat eaters. Pwera na lang doon sa mga vegetarian na ang is palaging doon sa mga dilata o di kaya mga process na mga substitute ng mga vegetarian products. Kaya kalimitan at later on is na invento itong tinatawag natin na B12 sources. Mm-hmm. At ang pinaka ano, pinaka very cheap or pinaka mura na source nito is cyanocobalamin. Mm-hmm. And then later on they found out that cyanocobalamin, mga ka-wellness, mm-hmm. is ito pala ay nagmumula derived from waste products, fermentation ng bacteria. In-isolate nila ang B12 at in order to clean up, kasi ito ay ano, ito ay mga waste products. Mm-hmm. In order to clean that up, nilagyan nila ng cyanide. Mm-hmm. And that is why it is called cyanocobalamin. But the best source of vitamin B12 is methylcobalamin. Kung makukuha ninyo yan, kung doon sa mga kumakain ng karne, you can eat yung liver parts or kidney parts. But meron ding mga ano, mga pills ngayon. Kaya pag-inom kayo, pag meron kayong methylcobalamin, ano, it is sublingual. Hindi dapat niyo iniinom na diretso sa ano, diretso ng tubig, kasi yung methylcobalamin pag na-mix sa ano, na-mix 'yon sa stomach acid natin, is hindi na yan nagagamit ng ating katawan. Kalimitan is sublingual and also kumbaga is nginunguya. Also aging. Aging kapag ang tao ay nagkakaedad, of course ang absorption is humihina. That kasama is why yun. Kasama yun, and that is why it is needed to have supplementations, mga certain deficiencies, iron, vitamin D, and calcium. I will discuss later on about sa vitamin D kung gaano kataas ang kailangan ng ating katawan. Also doon sa mga may medical absorption issues katulad ng Crohn's disease or celiac disease, yung bariatric surgery, nakakalimitan is nag-i-impair ng nutrient absorption or uptake ng ating katawan.
0: Oh, yan. So, hindi naman ibig sabihin na porke supplement yan, eh, wala nang restrictions.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung yung mga synthesized o mga synthetic form, ano. Ito ba, pwede rin makasama yung mga food supplement if hindi maayos o tama yung paggamit natin yan?
1: According sa study, Doc Algie, ano, merong mga certain vitamins, especially yung tinatawag natin na fat-soluble mga vitamins, na kapag napasobra tayo ng inom, is nagkokos ng toxicity. Yung mga fat-soluble, yung tinatawag natin na EDIC. But then, recently naman, merong study na kasi ang maximum intake should be doon sa vitamin D, should be maximum up to 800 milligrams daily. But recently merong study na tinatawag confirm more about this study na ang maximum intake kada araw is up to 8,895 IUs per day. Kung baka kung titingnan mo ang layo doon sa 800, but don't take it as factual already, but we need to kailangan muna natin i-clarify before tayo magbibigay ng yung confirmation doon sa studies na yon.
0: Kasi yung mga fat soluble na i-store sila sa katawan natin, while the water soluble very rare yung sobra o toxicity because it's replaced daily. Water soluble iihi mo yan kapag sobra, katulad ng vitamin C.
1: And also interactions, kapag mataas na amount ng certain minerals, nagbablock ng yung tinatawag natin absorption, let's say excessive calcium, at nag-i-inhibits po yun ng uptake ng ating iron. Kaya so much of calcium supplements is not really good for the body, and it may cause also according sa study sa Harvard, it may cause also yung tinatawag natin stone formation sa kidneys o di kaya doon sa atin pong gallbladder.
0: Kaya karamihan ng mga nagre-recommend ng calcium supplement, they take it for 2 months, then they will stop recommending calcium after 2 months. Kumbaga parang hindi siya pwedeng perpetually iti-take mo everyday unless yan ay calcium coming from food sources. Pinag-usapan natin dito, mga ka-wellness, yung
1: supplement
0: o in tablet form ng calcium.
1: At lagi po natin tatandaan, mga katropa, mga ka-wellness, wala pong substitute sa pagkain.
0: Correct.
1: Supplements is never a substitute mula po doon sa tinatawag natin na healthy consumption of food araw-araw.
0: Yan nga yung tanong ko sunod eh. Bakit hindi pwedeng totally i-replace ng food supplement ang ating regular healthy diet, Dr. Juan? Yan ang tanong. Kasi iba, gusto kong pumayat, mag-supplement na lang ako, hindi muna ako kakain. Hindi pa pwede yun. Bakit hindi pa pwede yun?
1: Isa sa factor is fiber.
0: Yeah.
1: Kailangan ng fiber. Of course, our gut bacteria needs fiber. And of course, it needs, kapag kasi maglinis ng ating katawan, kalimitan yung mga supplements, walang fiber. Lalong-lalo na din mga synthesized na mga ano, na mga supplements. Pwera na lang doon sa, let's say, sa Asanton Gold natin. Yan, meron talagang fiber kasi merong...
0: Linawi natin yan. Mm-hmm. Merong tinatawag na herbal supplement. Mm-hmm. At meron tinatawag na supplement na mga vitamins and mineral supplement.
1: Mm-hmm.
0: Magkaiba yon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang herbal supplement, ang taglay niyan, extract coming from the plant itself.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero yung mga synthesized like vitamin, commonly yan, vitamin B complex, vitamin D, vitamin C also, at saka yung calcium.
1: Hindi kasi siya ano eh, those are isolated vitamins na kinuha and then ginawang kinoncentrate. Kaya wala talaga, pero with regards sa ano, sa herbal supplements katulad ng Santon Plus Gold natin is galing, as you
0: galing
1: mentioned,
0: sa halaman,
1: galing sa halaman and extracted. And ito, Doc Algie, according sa Cleveland Clinic, you should try to get your daily vitamins from meals first.
0: Ayan.
1: Kasi doon, kapag ka sa pagkain kasi magkukuha, is almost balance.
0: Yes.
1: Kung minsan lang nagkukulang, and that is why doon ka nakukuha ngayon doon sa mga food supplement. Kaya hindi mare-replace yan. And of course, mas madaling i-absorb kasi kalimitan sa mga pagkain na kinukuha natin is methylated form. Let's say for example, sa folic acid, pagkakakainin mo yan, mabilis na ma-absorb ng katawan. Hindi din siya mag-e-excess sa katawan.
0: Kasi may content, alimbawa, gulay, kung doon kukunin, meron mga particles or phytochemicals na kasama doon sa mismong gulay na nakadesign talaga para ma-absorb din yung ibang nutrients.
1: Ibang nutrients, yes.
0: Na that is difficult minsan sa mga isolated form.
1: Yes.
0: Na minsan yung kinakailangan nila, kaya nga balance yung halaman, Dr. Ronnie, di ba, mga ka-wellness. Para pagpasok sa katawan nun, nandun na yung required na mga nutrients para ma-absorb mo lahat ng mga sustansyang meron ito.
1: Yes. Say for example dyan, Doc Algie, calcium and magnesium. Kapag ka isa lang yung iinumin mo, tapos wala yung isa, kalimitan, hindi nagagamit sa katawan. With regards naman doon sa mga pagkain, pagkakain ka ng pagkain, let's say for example, malunggay, mataas sa calcium, nandun din yung magnesium and some other essential vitamins.
0: Kasi tawag doon whole foods siya.
1: Yeah, whole foods.
0: Whole foods siya.
1: Kumbaga, balance. Balance. And that is why food is always better and could never replace doon sa tinatawag natin supplements. Extra benefits ninyo neto is yung fiber, healthy fats, also protein na ang mga pills, wala po talagang protein. Pwera na lang sa ano, yung sa
0: kung
1: mga...
0: Kung protein sa protein supplement talaga yan, alibay, mga shake. Alibaba, kung minum ka ng kape, ano, na may soya.
1: Protein, oh yes.
0: May protein yun, pero most of the supplement, wala.
1: Merong ano, dun sa mga bodybuilding, yung tinatawag na mga whey protein.
0: Yeah.
1: But then kalimitan, kaya nga kailangan mong mag-workout kapag ano ka ito. Kasi when you use on excess, it becomes toxic sa katawan. And of course, cost-wise, mas mura ang pagkain kaysa sa supplements. But it is far better also to supplement, especially mula doon sa tinatawag natin herbal supplements, because it supplies certain vitamins and mineral deficiency na hindi po kalimitan natin nakukuha doon sa ating mga kinakain.
0: Ayan, maganda yan. At ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Pero bago tayo mag-break, narito po muli ang mechanics ng ating Healthy Katropa Giveaway. I-share po yung ating Facebook live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. At mamaya, i-announce natin yung mga mapipili para marigaluhay ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang
3: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balikan po natin ha, yung ating naputol na talakayan kanina.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ang tanong naman, Dr. Ron, ano ba ang mga common misconception sa paggamit ng mga food supplements?
1: Isa sa pinaka-common conception is not yung natural means completely safe. Hindi po sa hindi po sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na kapag hindi aprobado ng Food and Drug Administration.
0: Correct.
1: Kasi ang may mga sources kasi na siya contaminated. Uh-huh. Let's say for example doon sa may mga food supplement na kung saan is nagkakaroon siya ng toxin or mycotoxins.
0: Mm-mm.
1: Those are toxins na nanggagaling sa mold kapag ang sources is hindi siya malinis, and of course na-store siya doon sa lugar na kung saan is hindi tama yung temperatura na napag-storage, kaya kalimitan napapansin mo imbis na mag-take ng supplements para lumakas ang immune system, nakakaroon tuloy ng mga allergies. Kaya sinasabi po namin palagi dito, pag bibili po kayo ng produkto ng Yes to Health is kailangan may tatak Yes to Health. Kasi talagang yan is aprobado ng Food and Drug Administration. We don't want to put your health at risk. And of course, you don't want to put your health at risk. Ngayon lang, kung minsan, yung iba is nagbabaka sakali kasi mas mura. Kung minsan, mas mura at mas madaming laman, iniisip nila is mas maganda.
0: Yung pala, dyan lang dinikdik sa bahay.
1: Yes.
0: Pinauder.
1: Ang problema doon ay yung contamination nga. And of course, yung mga sources, kalimitan din is nakakaroon ng yung tinatawag na heavy metal contaminations. Lalong-lalo na merong nire-recall ng mga supplements dati, especially pag nakukuha galing India and China ang mga sources, kalimitan is nakikita traces ng tinatawag natin ng mga heavy metals. At tandaan natin ha, ulitin natin yan. Hindi ibig sabihin na nakasanton plus gold na kayo araw-araw is pwede na lang kayo mag-noodles na lang.
0: Tama yan. Saka yung natural, yung word na natural kasi minsan aabuso yan. Mm-hmm. Natural means sabi nila hindi chemical.
1: Mm-hmm.
0: Pero marami din mga halaman na may toxic in nature, mm-hmm, toxicity in nature. Kahit natural pa yan, mm-hmm, may toxin pala siya.
1: Pagka sobrang dami.
0: Kaya kinakailangan din natin ng sapat na kaalaman, mm-hmm, para hindi tayo magkaroon ng problema dyan.
1: Mm-hmm. Let's say, isa dyan yung kalimitan, itong tinatawag na serpentina.
0: Mm.
1: Nako po, wag po kayong, kasi may mga nagtatanong, pwede ba ito tatlong beses sa isang araw? At pwede ba ito tatlo, apat na buwan na inumin? Alam nyo ba that sobrang pag-inom ng serpentina?
0: Yung mapait
1: yes,
0: na
1: ano? Yung mapait na halaman. At sobrang pag-intek nito, discuss pag-awas ng abdo. O discuss yung tinatawag natin liver problems. Kaya it should be taken wisely. But then, kung titingnan natin doon sa ating mga suplemento, these are formulated in such a way that you could not be overdose or would not put your health at risk. Kaya nga sinasabi natin dito, yung Santor Plus Gold natin, kung minsan, hina-high dose pa natin yan.
0: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na certain cases, katulad ng may tinatawag natin may diabetes or may hypertension, mm-hmm, or may mga, let's say for example, may tumor or may cancer, para mas ma-maximize nila yung benepisyo na makuha nila doon sa supplements po natin. So, everybody needs a multivitamin, but then should not replace your healthy lifestyle at yung pagkain ng mga whole foods, mga katropa.
0: Sa akin na kailangan pagbuntis, alamin mo yung inumin mo supplement kung walang negative effect sa iyo. Mm-hmm. So, may mga kasi na sensitibo yung mga buntis.
1: Yes.
0: Especially mga mapapait, mm-hmm, at iba pa, kailangan i-consulta muna ang inyong mga doktor.
1: Mm-hmm. And also, you can go to your naturopathic consultants na alam kung paano, mm-hmm, kung paano yung especially doon sa supplements. With regards naman doon sa mga medicines or synthetic medicines, doon kayo sa mga medical doctor. So, meron ding iba na nagsasabi kung kapag kaunti may benepisyo nga, di mas damihan natin. Hindi din lahat ng mga bagay na mabuti. Say for example, kaya nga sinasabi ni Solomon, kapag kakakain ka ng honey, is lalakas ka. Pero huwag mo namang sobrahan kasi sigurado
0: malalasing
1: ikaw
0: ka.
1: Ay susuka ka talaga. So may mga bagay na kailangan in moderation. Whatever thing that is good should be used in moderation.
0: Tama.
1: And also, kailangan lahat po ng mga suplementong iniinom ninyo, make sure that it is regulated by Food and Drug Administration.
0: Tama. Pinaka-importante din yun.
1: Mm-hmm. Para mas safe. And of course, hindi sayang yung perang ginagastos po ninyo.
0: Okay. Yeah, maraming salamat, Dokron, sa napakagandang talakay yan, ano. Yeah, tandaan po natin yan, ha. Ang food supplement ay napakaganda. Mm-hmm. Dahil ito ay kailangan ng katawan, especially pag may mga nutrition gap tayo. At kalimitan ng karamdaman, nangangailangan ng sapat na sustansya.
1: Yes.
0: Na para makatulong sa mas mabilis sa pagaling. Pero dapat responsible sa paggamit ng food supplement, mm-hmm, at hindi ito aabusuhin, at siguraduhin sapat at tama yung iniinom nating suplemento. Kaya mamaya po, ibabalikan natin, ha, yung iba pang mga punto natin at pag-usapan natin yung mga katanungan na pinadala sa ating pong hotline. Mm-hmm. Sakali man kayo late tuner, mm-hmm, ito po yung hotline number po ng programang ito, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang
3: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zelton Plus Coffee Mix.
2: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Zanthone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zanthone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zanthone. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Zanthone Plus Herbal Oil. Garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Zanthone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Zanthone Plus Herbal Oil
9: in Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Habibis ang
3: The secret of

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. At kung kayo po ay nagnanais magtanong sa ating programa, text lang ho kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar located na nakikinig. At sasagutin po natin yan mamaya sa ating pong pagsagot sa inyong mga katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng mga karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold na talagang paborito nating herbal food supplement ay may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po ay mga natural na sangkap kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating pong food supplement na yan, magsadya po kayo sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, South Star Drug at pwede rin kayong umorder sa Shopee.

nahuyan, hanapin ang Tatakyas to Health para sigurado ho kayo sa inyong binibiling mga produkto. Nakaroon, matiin natin ang ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live na nanonood po ngayon. Shoutout po kay Ma'am Ofelia Tolentino. Ay sabi niya nakatutok na sa Yes to Health episode today with our Bantay Kalusugan. Ayan. ganoon din po si BJ Pastoria Haya. Si Mrs. Emmeline Bakla. Si Sir Solomon Orbon, shoutout po sa inyo. Ano, nakikinig daw sa atin o nanonood. At ganoon din sa iba pa nating mga taga-subaybay. Ano, lagi pong nakatutok sa ating pong live streaming. Paki-share po yung ating live. At

0: tanungan po dito sa atin pong na-receive.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, ito na yun. Basahin natin itong mga text message po. Sabi dito, Dok, tanong lang if ano po pwede ko ipainom sa tatay ko. Meron po siya prostate, 30 grams na po. Yan, taga San Vicente, Palawan po ito. Sabi niya pa, ano daw ang pwedeng inumin yung premium, pwede bang inumin yung premium D3 kahit mataas ang triglycerides?
2: Mm-hmm.
0: Unahin natin yung sa prostate enlargement. Mm-hmm. Ang kanyang tatay. Pag ang mga ano kasi, pag may elderly talaga, lalaki, nagkakaroon talaga ng ano yan, parang natural na dahan-dahang pagkakaroon ng pangangapal ng prostate.
2: Mm-hmm.
0: Kaya lang, hindi pare-pareho yung bilis. Yung iba, mas mabilis, tapos nakaka-apekto na ito sa kanilang pag-ihi, may mga symptom na. Kaya ang pinaka-the best dito, iwasan natin yung nag-accelerate ng pagkapal ng ating prostata. Kasi ito isang uri, una, hormonal imbalance, Dr. Ron. At maraming herb naman ang pwede, maraming pagkain ang friendly sa mga may mataas na problema sa prostata.
2: Mm-hmm. With regards sa supplements naman, Santon Plus Gold and Premium D3 is maganda po. And of course, mas maganda makabisita sila sa ano, sa ating clinic din sa ano,
0: sa
2: Puerto Princesa para mabigyan din siya ng Sopalmeto na supplements, kasi mas maganda na kasi pagka sobrang nahihirapan na mag-ihi, nagkakaroon din ng ano ng pamamanas sa katawan, which is isa din delikado pag magkaroon ng ano backflow yung ihi sa ano sa kidney, masisira po yung kidney, and kalimitan sa mga ganyan nagkakaroon din ng urinary tract infection so yun ang mga bagay na dapat ikonsidera. So take Santon Plus Gold and also Premium D3, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and also magpunta doon sa clinic para mabigyan po kayo ng Sopalmeto. At sa mga pagkain naman, isa sa pinakamaganda na mataas sa zinc is
0: mga buto-buto.
2: Buto o mga seeds, lalong-lalo na yung buto ng kalabasa.
0: Saka pakwan
2: also mataas din sa zinc. And also kapag nahirapan ng umihi, mas maganda kapag magkaroon ng hot seats bath bago matulog. Mga 30 minutes na hot seats bath, yung tama-tama lang na na hindi mapasok yung kanyang balat, tapos uupo doon sa palanggan, lalagyan ng mainit na tubig.
0: Basta at, hindi nakakapasok.
2: At doon sa tanong na okay ba ang ang premium D3 kahit na mataas ang triglyceride, wala pong problema kasi ang MCT is hindi po nagpapataas ng triglyceride level, bagkus tumutulong pa yon ng magandang production ng LDL and HDL balance ng ating katawan. And also yung tumutulong din sa hormonal balance, as mentioned ni Doc Algie, na yung problema sa prostate is hormonal imbalance. Iwas lang sa mga pagkain na mataas sa estrogen, lalong-lalo na yung mga meat and meat products, at lalong-lalo yung sa itlog. Itlog, iwas mo na sa itlog. At kung mag-isda man kayo, kumain ng isda sa bato. And mas pinakamaganda, more on pagka protein ang gusto ninyo, more on plant-based ang
0: pinakamaganda. Hindi isdang kawali.
2: Isa
0: sa bato talaga.

0: Ang tawag yung kasi ang tawag nila doon sa mga isda, yung mga malalaking isda na
1: kaano. Nasa ano yan, nasa medyo anong
0: malalim.
1: Anyway, punta po kayo sa Yes to Health Clinic diyan sa ano, sa Palawan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may mga program na pwede silang i-recommend. Wala naman siyang sinabi dito pala na nahihirapang umihi.
0: Mm-hmm.
1: Medyo mataas lang yung kumbaga yung prostate niya.
0: Mm-hmm.
1: Anyway, nangyayari naman talaga 'yon, pero 'yan ay na-prevent yung mabilis na paglaki. Mm-hmm. Kasi ang iniiwasan naman diyan, yun nga, medyo lumalaki, pero kung hindi naapektuhan yung pang-ihi mo at wala kang ibang mga komplikasyon, eh masasabi nating it's a normal process of aging ng isang lalaki. Ayan, parang sa babae din pag tumanda na, nagmenopause na, may mga issue na rin.
0: Mm-hmm.
1: O, na nararamdaman. Anyway, para mas magabayan ho kayo, pasyalan po dyan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic. Ay dito, ano po ba ang mga symptom ng pagkulang ng vitamin B12?
0: Mm-hmm.
1: At ano po ang pagkaing rich in vitamin B12 from Lapu-Lapu City, Cebu?
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, pagkulang kayo sa B12, more on neurologic. Ibig sabihin, nerve and brain.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Pag... isa sa visible sign pag lagi tayong maraming puti sa buhok.
0: Mm-hmm.
1: Isa yan. Nutritional deficiency po yan. B12 deficiency. Pwede rin yung pagiging malilimot. Basta cognitive.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Cognitive function.
1: Function.
0: Mm-hmm.
1: Pag bagsak ang B12 ng katawan natin, commonly magkakaroon ng epekto yan doon sa how our brain works. Ano? Mm-hmm. Pagiging malilimot din, pag develop ng mga Alzheimer.
0: Mm-hmm.
1: So, yun. Pero ang katawan naman natin, maraming pwedeng source.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga plant base, lagi nga natin sinasabi, ang isa sa pinakang pangunahing source niya is spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Pero mostly, ang B12 sa animal source.
0: Yeah.
1: Kaya nga, lagi sinasabi, issue sa mga vegetarian yan eh. O, kaya ang mga vegetarian, kumukuha ng different traces of vitamin B12. May pakunti-kunti sa mga pagkain. Kaya pag kumakain ka ng mga prutas, gulay, and you combine it, maiipon mo yung B12 na yon.
0: Mm-hmm.
1: Sa itlog, okay din ang itlog.
0: Mm-hmm.
1: Vitamin B12 is also rich dun sa egg, bukod sa karne. Ano?
0: Mm-hmm.
1: And yung iba, sabi sa cheese.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero may mga pagkain din kasi na makukuna mo ng B12 pero mayroong hindi magandang resulta sa isang tao. Kaya if you want B12, sa darak.
0: Mm-hmm.
1: Yung brewer's yeast. Brewer's yeast, meron din yan. Yung bran.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga pag kumakain ka daw ng whole grains, whole grains na katulad ng mga unpolished rice, red rice, black rice, brown rice, yan, may mga traces yan ng B12. Hindi nga lang ganun sindami ng nasa karne. Kaya most commonly pag matinding deficiency, supplementation. Ang pinaka best talagang gawin.
0: Basically kasi yung ano, vitamin B12 produce yan ng ano, pinoproduce, hindi yan pinoproduce ng katawan. This was produced by ano, produced by bacteria, especially doon sa ileum part ng ano, ng ating ating large intestine. Ang problema na kalimitan na nagko-cause ng deficiency nito kapag constipated. Kapag kayo ay ano, mas crowded ng maraming bad bacteria kaysa sa good bacteria yung ating tiyan. Kaya when you have a problem with bowel movement, yan ang focus ng deficiency. And isa sa mga pagkain na ano diyan is yung mga ano, yung mga fermented foods.
1: Yeah.
0: Katulad ng ano, katulad ng kimchi.
1: Yan.
0: Yung ano, yung natto. Yung ano, fermented soya.
1: Ang natto ay isa nini, Indonesian dish yun, ano? Tama ba?
0: Japanese din.
1: Iba pala yung sa Indonesian, yung isa yun, yung...
0: meron din sila na parang ginagawa silang ano, parang matches.
1: Pero buo-buo yung soya doon.
0: Buo-buo yung soya, parang...
1: Tempeh,
0: yes, that's
1: yan,
0: it.
1: Yung Indonesian.
0: Tempeh.
1: Yung natto naman...
0: Japanese.
1: Ang hirap kainin pag hindi kasanay kasi malaway.
0: Yes,
1: parang
0: malaway.
1: Parang malagkit na
0: malagkit.
1: Ayan yun. Okay? So, marami pa pong pwede nating pagkulan ng B12.
0: Sauerkraut.
1: Ayan yung ano, made from cabbage.
0: Cabbage naman, yeah.
1: Yan naman sa European naman yun.
0: Yeah.
1: European area naman yun. Okay, sabi dito, simula po nang uminom ako ng Santone Plus Gold. Ang tatay ko, simula po uminom ng Santone Plus Gold, ang tatay ko ay nawala po ang bukol niya sa may bandang balikat niya.
0: Wow.
1: Yun na po din ang maintenance niya araw-araw. Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan. One year na din po siyang umiinom ng Santone Plus Gold at sinasabayan na rin po ng kaping Santone Plus Coffee Mix Salamat po. Ayan. Okay.
0: Purihin na ng Diyos. Mm-mm. At natulungan po ang inyong tatay na mawala ang bukol at naging ano po, naging daanan po yung Santon Plus Gold na kung saan lumiit ang bukol ng tatay po ninyo.
1: Ayan. Sabi naman ng isang texter natin, may allergy sa gamot, pwede po bang uminom ng Visionex Plus? Mm-hmm. Kung wala naman kayong ano, wala kayong allergy sa anything na nandun sa Visionex Plus, mm-hmm, eh wala namang problema.
0: Wala problema.
1: Oo, kasi ang common allergens lang naman pag dairy, mm-hmm, products, iba. Pero most phytochemicals naman hindi nagkakos ng allergy. Mm-hmm. Wala pa ako nabalitaang uminom nito eh lalong lumabo ang mata at na allergy.
0: Kapag ka synthetic kasi kung minsan nagkakaroon ng reaction yung katawan, pero doon sa supplements po natin is hindi naman, and with regards doon sa ano, doon sa vitamin A at saka na meron doon, is not that nakakayang maging ma-overdose kayo. At yun ay ano talagang kailangan, kumbaga sukat para sa kailangan ninyo sa isang araw.
1: Ayan, shout out kay Fernando Angelo sa nanonood siya mula sa Leyte, Tacloban, Leyte.
0: Tacloban.
1: Subo ko na ang Santon Gold Coffee Mix. Nagpapagana sa pagtulog, nagpapalakas at no more worries sa caffeine dahil puro herbal ang sangkap. Ayan. Mm-hmm. Hashtag the secret of health. Ayan. Okay. Also, may another text message. Pwede po ba, at tanong ko po kung ang pagkain ng mani, sinangag, ay pwede po sa na-stroke, mm-hmm, na na-stroke na. City po ng Batarasa. God bless po. Uh-huh. Pwede naman, basta sakto lang ang dami. Uh-huh. Oo. Kasi ang mani, marami ng way para kainin siya. Uh-huh. Ako, paborito ko yung hilaw. Yung hindi niluluto, ha?
0: Uh-huh. Fresh.
1: Fresh siya. Fresh. Oo. Uh-huh. Kasi nga, pero hindi masyado marami. Uh-huh. Saka kanti dapat lang. Bagong ani.
0: Bagong ani. Huwag yung, ano, huwag yung imported. Kasi kalimitan kapag ka-imported.
1: Aflatoxin.
0: Yung aflatoxin. Kasi yung mold ano, formation doon. Yan ang
1: problema.
0: Nagmumold doon sa ano, eh. Kapag imported.
1: Pwede naman po, lahat ng pang nuts and beans, seeds, pwede yan kahit na-stroke na tayo. Eh. Source po yan ng healthy fat. Huwag lang talagang sobrang madami. Mm-hmm. Kasi nga, lahat ang principle ng nutrition, balance. Mm-hmm. Okay, pero is it part of a healthy diet? Yes.
0: Yes.
1: Pwede po yan. Kaya lang, kung halimbawa mayroong other form like nilaga or roasted without roasted oil, okay din, mas better po yun. Ha? Ayan, sabi dito, Dok, ano po yung vitamin B12? Na dinidiscuss nyo kanina na ideal na vitamin B12. Ayan, actually, sinasabi ko na vitamin B12 sources, not so much in plant. Mm-hmm. No? Kasi sabi nga ni Doc Ron kanina, ginagawa ng bacteria natin sa tiyan yan. Mm-hmm. Pero may mga ilang mga halaman na may traces nito, mm-hmm, like spirulina, mm-hmm, yung Brewer's yeast at iba pang mga ano. Medyo mahaba-habang listahan yan, kaya lang hindi ito katulad nung galing sa hayop. Mm-hmm. Pero ang suggestion ko sa inyo, kung hindi kayo kakain ng karne, mm-hmm, pwede mong gamitin yung ano, yung itlog, mm-hmm, o egg. Okay, kung hindi naman kayo allergy doon and you want B12. Mm-hmm. Kasi hindi mo naman kailangan din na napakaraming B12.
0: Napakarami, traces actually, lang po yun ang kailangan na
1: katulad. Kaya nga ito yung mga ano, vitamina na yung B12 is part ng mga vitamins na hindi sobrang kailangan, mm-hmm, ng marami ng katawan.
0: Hindi pero, siya essential vitamins.
1: Pero hindi naman ito pwedeng kulang din.
0: Kulang din sa katawan.
1: Yung
0: sinasabi ko kanina na B12 is methylfolate. Mm. Or methylated na ano, methylated na vitamin.
1: Yun yung form ng
0: methyl, hindi pala methylfolate, methylcobalamin.
1: Yeah.
0: Methylcobalamin, yun ang ano, yun ang pag-inom naman no, ay ang pag ano naman, pag take noon, is ilalagay yun sa ilalim ng dila o di kaya ngunguyain. Huwag na huwag po ninyong iinumin kapag binigyan po kayo ng resetang ganun ng inyong mga doktor.
1: Bali yung mga ano yun, mga supplement na drug category na ba rin? Mm-hmm. Drug category na yun.
0: Drug category.
1: May mga ganun kasi, pag mataas na yung dosage, mm-hmm, nandun na sa drug category, mm-hmm, yun. Anyway, sabi dito, tanong ko po, sana makakatulong sa goiter nodules, Linan, Laguna. Ayan. Pag may mga thyroid problem, goiter, uh-huh, nodule, highly recommended ko Santon Plus Gold. Kasi yes, marami na kaming cases na nakita, uh-huh, na mayroong mga, kasi ang thyroid natin, maraming problema yan. Uh-huh. Pwedeng hyperthyroidism, hypothyroidism, uh-huh, pwedeng nodule. Magkakaiba-iba yan eh. Nang hindi yan pare-parehong sakit, magkakaiba-iba. Uh-huh. Pero in general, we recommend Santon Plus Gold. Kasi, uh-huh, meron siyang mga anti-inflammatory, yung Santon mula doon sa mangosteen, may mga, uh-huh, research din that can help the body to get rid of unwanted growth in the body. So supplementation, take it one capsule 3 times a day. Mas better nga yung mag-take ka ng 2 capsules 3 times a day for 90 days. O kung talaga may target ka na kailangang matunaw. Pero food supplement pa rin ito, ibig sabihin, if you have medicine recommended by your doctor, pwede mo rin siyang i-consider as part ng iyong regimen.
0: Lalo-lalo na kapag ano, ipares ninyo ng Santon Plus. Santon Plus at Santon Gold.
1: Plus and Santon Gold. Kasi magkaiba yun eh, yung Santon Plus, mas mataas yung Santon nun sa percentage ng extract niya.
0: And also, pwede din makatulong sa iyo, liban dun sa supplements, castor oil. So castor oil ang gagawin ninyo, ilalagay po ninyo sa ano, sa tela, tapos itali po ninyo doon sa leg ninyo kung saan banda yung nodule, kasi napakaganda po ang penetration ng castor oil para po sa mga bukol-bukol sa katawan.
1: Okay, parang wala na tayong oras, Doc Ron eh. sa ating ano, sa nakikinig po sa ano, sa radio. Ito yung ating napili. Yung mariregaluhan si Marisa Evangelista ng San Vicente, Palawan. Yung ang tatay niya ay sumubok at gumamit ng 1 year na. Nawala daw yung bukol sa balikat ng kanyang tatay. Wow. Yeah, para madagdagan yung inyong ano, i-consume ano. I-text po dito sa ating dito sa hotline natin yung inyong contact number, complete address and complete name para maipadala agad ng ating pong mga kasama sa Yes to Health. At syempre dito naman sa ating taga ano, taga panood. Wait lang ha. Tingnan ko lang itong ano, message. Ayan, si magaganda rin yung mga ano nila, no? Si Fernando Angelo.
0: Yeah.
1: Ayan, ang ating napili po dito. Sir Fernando, congratulations. And also kay Ma'am Marisa Evangelista ng San Vicente, Palawan.
0: Sabi ni Sir Fernando, mga dok, gusto ding manalo ng nanay ko ng Santon Gold Coffee. Kaya lang di siya makatype sa cellphone.
1: Eh, ibigay mo na lang. Ibigay mo na lang yung...
0: Sa bagay, nakadalawa ka naman na, Sir. I-share mo na lang.
1: Inanay mo na lang yan. Kasi lang hanggang ngayon, ano lang to eh. August lang to. Pag September po, tapos na yung ating promo. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Baka may gusto ko pang sabihin, Doc Ron, sa ating mga taga-subaybay.
0: Ayan po mga ka-wellness, at tandaan po natin, hindi pwedeng palitan ng suplemento ang healthy lifestyle at tamang pagpili ng mga whole foods ng pagkain natin araw-araw. Ngunit, kailangan din natin ito para masuplayan yung nutritional gap sa ating katawan. And of course, piliin po ninyo FDA approved, lalong-lalo na po ang ating mga produkto, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium DT para safe and effective na absorb ng katawan at hindi po sayang ang mga investment po ninyo sa inyo pong kalusugan.
1: Yan, thank you. At sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating pong palatuntunan sa mga XFM station at ng ating pong CEO Dr. Remedito Oy at ni partner Misael Hines. Na ngayon ay nakalib, ano? Maraming salamat po. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health, at magkasama-sama muli tayo bukas sa himpilang ito at sa oras po na ito sa ating pong programang ito, ha? So thank you very much sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programang
0: The Secret of Health.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaimbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
6: X-Rated.
5: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
6: X-Rated.
7: This portion is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: X-Rated.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: X-rated.
1: Ayaw ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto ni mo. Kay naman ko. Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Taon Plus Gold niya. Gato marhalaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Taon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa pat
4: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zantone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
6: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Herbal Soap.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!

0: ampingan. Nganong kalit mang gibyaan.
1: Taklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santong Glass Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santong Glass Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santong Glass Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santong Glass Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santong Glass Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santong Glass Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santong Glass Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santong Glass Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santong Glass Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Santong Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santong Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
13: Exciting!
14: Sister Pain!
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
14: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagpili sa mga butika.
3: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM.
6: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Sister Pain!
8: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain! Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
7: Southern Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Gugmahan lagi pod. Pero, bug now, man pog Simon!
1: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
14: Extra Drive.

0: saon ni mo pagkabot si mong pangandoy nga mubuk man kay ka.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo to, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: X FM.
11: Kaklarik sana.
2: Exciting.
12: Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa ka ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong chef. Paborito ko na to.
12: Southern Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Baklarek sana.
2: Exciting.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Trangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami, natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay ra kayo. Garo na pong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesu. Relativo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mumuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gid.
2: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
12: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gaminod akong tiil. Kila og likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor. Pagkili
5: sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix!
14: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
5: Southern Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: The time now is 4:30.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Ay panguban, nakamalita apan kita nakadilatara.
2: Kaklarek sana.
8: Exciting.
9: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, gumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Sa Clarex sana!
8: Exciting!
5: Sis the Pain!
7: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sis the Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sis the Pain!
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawai.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
2: Kaklarex, sana?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Anna?
5: Exciting!
3: Exciting!

0: sa kadaghagi pasagdan. Naapil pagyud ka?
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, unya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira mo istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listeners i-consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sis the Pain!
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
3: Southern Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation, ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality wifi window machine. Gerald Creation, suppliers kini sa mga piso wifi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso wifi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso wifi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
1: Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: Exciting!
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: Exciting!
15: Sister Pain!
14: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
15: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain!
16: If symptoms persist, call your doctor.
15: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
15: Santone Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa,
0: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
12: Kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
13: Kaklarek sana!
16: Exciting!
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Kaklarek sana!
19: Exciting!
13: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran sa akong Ritz Bitaw na ay mga bugon do kabuong maranda ko.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao ang pangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tiyo. Sa sagunan, isigutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingo sa reformasyon. Ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa reformasyon.
6: Ang tingo. Ang tingo sa reformasyon.
5: O karon, aniya ang inyong alaga.

Mayong gabi sa tanan. Dini sa ato ang programa sa 107.1 XFM Tagum. O live na usab kita niini nga mga takna. Usbon ko mayong gabi sa tanan nga mga listeners. Niini nga programa manginaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang mga pagtulunan mahitungod sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. O ako naga mantala sa mga nagkalain-lain nga mga dapit dinhi sa ato ang mga istasyon sa tanan nga mga nag-hook up niini, mga higala sa XFM Davao. Mayong gabi din ha kaninyo. Inguman usab sa XFM Mati sa ato ang mga katrupa sa Mati. Mayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa XFM Jinsan, mayong gabi usab ninyo din ha mga katrupa. O sa XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, o sa XFM San Frans, o sa XFM Bayugan, mayong gabi kanatong tanan. Manginaot ko nga magmalampuson kita alang sa pagduso sa maong mga buluhaton, kalain-lain nga mga buluhaton, pagpahibalo sa tibuok nga kahanginan, sa tibuok nga kalibutan. O mapasalamaton ta sa ato ang CEO, walay lain kundili si Doc Remilito Oy. Maayong gabi kanimo din ha, sir. O sa ato ang Vice President, si Ma'am Olivine Oy. Maayong gabi usab kanimo din ha, ma'am. O sa ato ang General Manager dini, si Sir Edwin Garing. Maayong gabi kanimo din ha, sir. O sa ato ang Station Manager usab, Sir Arnel Cortes. Maayong gabi kanimo din ha, sir. O sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batokan Tagupa. Maayong gabi kanimo din ha, sir. O sa tanan nga mga station sa XFM, ako naga pangamuyo nga kita magmalampuson sa ato ang mga buluhaton nga gihatag alang sa matag usa ka istasyon, no? O maayong gabi ka natong tanan. Ako sab nagapaabot sa ako ang mga pagpanimbaya din ha sa ato ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan sa tanan nga mga nagasubaybay ni ining programa ang tingog sa reformasyon. Manginaot kong anaa ka mo din ha karon, no? Nagapadayon sa pagpaminaw ni ining programa. O salamat sa mga kaigsuunan, no? Ako nagatimbaya sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay kanato, no? Sa mga kaigsuunan nato din ha sa Mati, sa Autida family, Sister Jima, maayong gabi kanimo din ha, Sister Jima. O sa ato ang igsuon usab, Brother Eli Nudalo, maayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang panimalay, mga kabataan, Brother Plinius. Maayong gabi usab kanimo din ha, uban sa mga kabataan, ug atong iyahang mga kaanakan. O ako di ay nagapaabot sa ako ang pag panimbaya din ha sa ato ang igsuon nga naa sa ospital karon, no? Sister Linlin Plinius, maayong gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga kamo magpadayon sa pag-amuma, no? Bisan aniya kita sa gitawag og sirkumstansya, no? O uban sa imuhang mga kabataan o sa imuhang kapikas, nga manginaot ko nga akong gipanghinaot nga ang Ginoo magauban og magapanalangin, magatabang kaninyo. Inguman usab sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Pantukan, Divina Gracia family.
no, Brother Tutu, Sister Shira, uban sa mga kabataan, no, sa tibuok nga pamilya. Manginaot ko nga anausab ka mo sa maayong panglawas. Ingon nga ang Ginoo usab mag-uban kaninyo, magatabang kaninyo. O dinhi sa Tagum City, mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga naa dinhi nga nagasubaybay usab sa tuang programa. Dumagit family Doc Manasis, dumagit diha sa iyahang clinic. Ako nagapangayo og maayong gabi kaninyong tanan din ha, no? Uban sa iyahang pamilya, mga kabataan, si Doc Vincent Dumagit and family, no? Uban sa iyahang kapikas kinabuhi, mga kabataan, maayong gabi kaninyo din ha, tanan. Og sa mga kaigsuunan nato sa kaubanan sa iglesia, Masangkay family, maayong gabi kanimo din ha, Brother Aurelio. Uban sa imuhang pamilya, og manginaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas og pagsikay-sikay alang sa panihapon. Og Lumando family, Brother Oliver, maayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang pamilya. Og Tagapulot family, maayong gabi usab, Brother Rubino. Og ingon man usab sa mga kaigsuunan nato nga naa dinhi sa Tagum, no, dili ta mo maisa-isa. Francisco family, ingon man usab sa kang Duke Lagit diha sa iyang clinic, uban sa iyang pamilya, maayong gabi ikan ninyong tanan, no. Manginaot ko nga ang Dios magapanalangin ug magausab, magauban usab kaninyo. Sa ato ang mga kahigalaan dinha sa Abyod, Ayaron family, mga kaigsuunan, Royo family, Akyatan family, og Bukaling family, Alingalan family, maayong gabi ikan ninyong tanan din ha, og maayong pagsikay-sikay ni ining kagabion. Manginaot ko nga anausab kamo sa maayong kahimtang, no? Maayong panglawas, og magmalinawon kamo ni ining kagabion. O mga kaigsuunan nato sa Mawab, Osaris family, maayong gabi kaninyong tanan din ha, no? Mga higala kaigsuunan, Leonis family, Escalera family, Sister Inday, o si Kuya Jewel, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga kaigsuunan sa Maragusan, maayong gabi, Brother Edwin, no? O Sister Ali, Sister Marlene, Inuhalis family, uban sa mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Welcome ang tanan dinhi sa ato ang programa sa Tingog sa Reformasyon. Manginaot ko nga magasubaybay usab kamo sa ato ang mga kaigsuunan sa Nabunturan, no, mga kaigsuunan sa Nabunturan, mga kaparintihan nako din ha sa Nabunturan, no, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O manginaot ko nga anak mo sa maayong pagsikay-sikay ni ining kagabion alang sa panihapon, no? I-secure na to ang mga kabataan, pamilya ni ining kagabion, o alang sa paghiusa, labi na sa pag-ampo din ha sa Ginoo. Uban usab sa atong kaigsuunan din ha sa Compostela, sa Ranya family, Brother Danny, uban nila ni Brother Ampog o Sister Inday, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban ka natong tanan ining kagabion, mga kaigsuunan usab. I-greet na ko din ha sa Digos, mga kaigsuunan nato din ha sa Digos, mga Abu-Abu family, no, mga sakop ni Brother Imboy, uban sa iyang mga pagumangkon, maayong gabi kaninyong tanan din ha, dili ta mo maisa-isa. Mga kaigsuunan sa Sinawilan, Brother Tata, Pedro Verde, o kang sa iyang mga kaubanan, mga mahal sa kinabuhi, pamilya, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga kaigsuunan dito sa Bukidnon, no, ato ang mga pastors, ato ang mga liman dito, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O nasayod kong kamo nagpadayon gihapon, no,
sa pagbuhat sa buluhaton, labi na sa tuang charge diha ron sa Bayabason, nga naa kamo dinha naghiusa alang sa pag padayon sa pagtapos sa tuang simbahan dinha. Manginaot ko nga ang Dios magauban ug maga panalangin usab kaninyo, no, ana tagaan kamo og protection maing panglawas, no, sa kanunay. O shout out sa ato ang mga kaigsuunan din ha nga kusog mukaon og marang, no, daghan kayo og marang din ha, rambutan sa bukid nun, mga kaigsuunan nato din ha. Sister Ellen nga maabtikon nga kusog kayo mo dala og mga marang po dito, no? Brother Titing nga painit, mainit mayong gabi kanimo usab din ha, Brother Titing. O manginaot ko nga si Sister imuhang mahal sa kinabuhi, ayuhon, no, sa Ginoo ang iyahang panglawas, no, tungod kay anaapod siya sa nagbalatian, nabanggaan ni siya mga igsoon higala, no, tong milabay ng mga simana. O manginaot ko nga makabalik ka sa maing panglawas, ingon manusab sa pagpangalagad padayon des Ginoo, no, di lang yun ta muundang sa pag-ampo o pagpangalagad sa Ginoo. So maulang niya ang akong mga pagpaabot, no, labi na sa ato ang mga president din ha, sa union o mission, Brother Alan Alingalan, no, ato ang president sa union, no, o sa ato ang president sa mission, Brother Imboy Abo-Abo. Maayong gabi kaninyong tanan diha. Manginaot ko ang Dios magapanalangin og magauban kanatong tanan niini nga buluhaton. O padayon ta sa ato ang pagpaminaw sa sunod nga bahin.

0: Kininghuni ngayong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingo sa World Machine. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingo. Sa reformasyon, gining at tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingo sa reformasyon, hangtod sa sunod kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
8: Paklarek sana.
9: Exciting!
10: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
11: TSK, Tambayan sa Katropa.
12: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Extra Beat. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Express Balita.
3: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
4: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarex, Ana.
6: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Don, sa kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Xanthone Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
3: Sister Pain!
8: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy

0: Kapuan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka? Kana pakahang gugma nga maduggan yud ka.
2: Reset.
3: Kaklarek sana.
2: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: bag-o pa mang gani ta nakasweldo, pero wa naman ko'y kwartaan ni oy!
1: Da Clarex, sana!
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo ang Phone Plus Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Phone Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Phone Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Phone Plus Gold user sa Patpat
3: Malay-Balay TV. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
14: Kaklarik sana!
2: Exciting!
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zantone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Zantone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sis the Pain.
16: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
17: Kabalo ba kamo nga ang Zantone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinuon ang mga himantayon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: XFM.
2: Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, good evening, baby. Putahe sa gabi-i na.

break my heart. Say you love me again. Undo this hurt. Undangin na, girl. Diba, sigbubunok ang ulan. Hi, B. Hello, hello. Mayong gabi ipo sa tuang tanan. Maayubang imuhang kagabi. What? Huwag mo na pong itanong. Kaya hindi ko po alam. Bitaw, kung unsa man ang status sa imuhang kagabion karon, may it be bad or may it be good, or if you're feeling well or not, hopefully nga ma-okay ra gyud ang tanan. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version karong gabi una. Ako po ang inyong makauban hangtod alas 11 kagabion sa programang Putahe sa Gabi. Gipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health, especially po sa tuang kape nga pampagising sa imuhang kagabion. Ilabi na karon nga panggabi ang imuhang shift. Dakong tabang po nga mag-inom ikaw sa atong Santon Plus Gold. Ang atong Santon Plus Gold, ano na po kinasya additional nga glutathione and collagen. Aside sa kape na, makatambal pagid sa mga balatian, and ang kaaninutana is no need na kang magpa-inject o mga glutathione nga kanang available sa palibot. No need na tungod kay ano na kinasya gluta and collagen nga makapaputi, makapahami sa imuhang kutis. Diba? All in one na. Nangapi na ka, namuti pa ka, natambalan pa ka. Santon Gold Coffee Mix available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Ang atong programa, karong gabi una, maghisgot sa mga butang-butang na angay na untang dili hisgutan, pero kay Marites Manta, ato gihapong hisgutan. Bahala na ganang wala ka sa mood karong gabi una, hala, plastara lang diha, lingkod lang diha, para po sa tuang Sir BB question for tonight. Yeah! Nako! Para makunyog sudlay. Ang atang Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Aha naman to be. Unsay ilhanan nga gakahupas na ang iyang gugma?

0: di na siguro ta i-block sa Facebook. Okay, bag man ta. O may hiyo silang ay, dili man na siya, wala man na siya copyright kay... Nagkanta kay Purgaba. Saan man na, uy nga, ninut man ang inyuhang mga talents din ha. Kami wala man ginbigitaganan ang mga gifts kay lahi maning amo. Ang akong pinaka-special na talent bito, magkaon. Mangasay. Sa inyo ha, mga komento ko ng gabi una, 0945-443-5869. Once again, atong balikon sa inay, hinay nga pagkabigkas. 0945-443-5869. Live usab kita sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share po sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And live usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Through Visayas via XFM 88.3 Cebu City and sa tanang XFM stations sa Mindanao. Mayang gabi, once again, sa to ang mga OFW yung naminaw karon nga padayong gihapon nga gapagkiga, nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit ang tingin po sa atin sa to ang mga katropa kay mayamarn, wala sila kabalo nga nagpait po dadris gawas. Namang kadya sa bukid nung Cinderella, yes, nag-abroad gihapon ko. Nako diri. Ha? Nako diri nang luod. Ayha nakapangluod kung anak na ka sa manager. Ay nako, akong manghod si Aljane Adaya. Thank you. May gabi, manghod. Salamat sa imong pagpaminaw ug pag-share sa to ang live karong gabi una si Monski. Ano niyon? Kuwerpo. May gabi diha. Okay ra ka? Oh. Kay wala man gikaon maong nahupas. Ah, nagyod. Nawagtang ang kalit, nawagtang og kalit, makalitan ka nga ward na siya'y gugma nimo. Sa mga ilhanan, ana, oh, number one, gina-block ka na sa Facebook. Aba. Number one na siya ka mga ilhanan, ha? Uyab mismo nimo, partner mismo nimo, gi-block ka sa social media. Kasi ayaw niya makita ang mga bago mong progress. Ayaw niya makita ang bago mong partner. Nabito ko yung amigo bito Bino nga they've been together sa iyahang ingon na po na ko nga ex-girlfriend karon kay wala namang gid sila. Pero the reason nga nagbuwag sila is nado sila yung mga kanya-kanyang dalan nga ginatahak. However, na-found out niya nga ang babae nanay law year and kigiblock na siya sa social media. Ba? Nahi-inay ginamay day. May ilan man at nimo kay pakamot-kamot dayorn. Simple naman, biko dili nakaganahan si mong partner bulagi sa tamang nga paraan. I don't know why it's easy to say goodbye but hard to say I love you sa unang panahon. Nowadays, it's easy to say I love you and hard to say goodbye. Sometimes, you cannot say goodbye. Bala na lang ni mo nga, wala na day mo, kaya na naman siya lang gipulis sa imo. Sa kita, anak, no, basing kulang ra na sa lambing. Yes! basing kulang ra na siya sa lambing. Lambing-lambing nga po na yung mga partner siguro. Pero bitaw, usahay no, maskin sa ano to paglambing. Kung hupas na gin ang iyahang gugmasay mo, hupas na gyud. Sama rago na siya sa chichirya nga naabrihan na nimo for how many, like, pila ka maabdan og isa ka oras, gakahupas naman na. Ang pagkaon nimo ana, wala na siya lami. Asa ba kung ka magkaong chichirya nga, tila pera may nag-enjoy ang mga hupas nga pagkaon. Ba? Tilapia og bangus. I remember na ako kay na may punong ako ang auntie sa una diri sa may kuan. O sa mga naminaw karon sa mga katropa nato diha sa may barangay San Isidro, Tagum City. Naman jud tay mga kapunungan diha sa may purok tulay, no? Nako yung mga paryente diha, mga igagaw na ako. Ako mga lolo og lola, auntie na yung mga kapunungan diha. Punong ha, dili kapulungan. Punong. Oh, mga punong baka nang unsay tawag ana sa Tagalog? Hindi ko alam. Basta kay may mga palaisdaan. meron po silang mga palaisdaan dyan na ang mga namamayagpang, ang mga nabubuhay ay ang mga lumalangoy na mga tilapia at bangos. Ngano din na nagkamang nga bangos? Cinderella ba? Unya karon ang mga pagkaon ni Labi. Oh, ma-remember na ako sa unang panahon. I don't know if karon kay wala naman ko'y uli-uli og tagom. So, di na kayo ko updated. Sa unang panahon, kapag ka po, kapagkaon lang ako ang lolo or akong lola o mga tilapia or bangos, kami ang number one nga mag-atang. Kaya nga no, ginapakaon sila og katong cheese roll good nga hopas. Wala naman to karon, oh. Pwede rin ako i-mention. Sa unang panahon, uso kay na. Tag 50 centavos na siya, duha na siya karol. Uniya ko an ka ng hupas. Pero na yung ban nga dili hupas, pilian na mo na siya. Amo sa na siyang pabuthon-buthon gamay. O, pagka na medyo mo, kuan siya, mo crunch siya. Ibig sabihin, dili siya hupas. So, dili siya makaon sa tilapia. Kami ang kumakain. Oh, mamisgin ako nga mo ang kabataan bitaw. Uy, kadagan kami mga kabuang bitaw sa una. Oh, kanang inyo ang style sa una nga manguha og yuta, but nga ninyo og tubig, nya ibutang ninyo sa kanang bagol, mo na yung i-mix-mix. Ba? Nya inyo dayong ikalayo-kalayo. Kano sa lang ninyo na realize nga dili na siya maluto ang yuta. Kung gito na luto ang yuta, sa una magdula mi og kalayo, safe man mi. Karon magdula mo og kalayo, lain naman. Lain na ron. Dili na lang ako iingon kay basig mo offend unya mo ba. Pero lahi na gid karon. So nang panahon ang kalingawan sa mga kabataan sa una magdula mig kalayo, maglumbaan ay mi magtigso, mag Chinese garter. Na balag we mga panapo lagi. Oh, mga gisi pag uli gud namo mga gisi na among sayal, among mga shorts. Okay. Siyempre pa, kung ay good, ang kanang mga Chinese garter, paabdan ay good na sa ulo. Kung kaya ni mong luksuhon, ikaw na yun ang pinaka-reina. Reina sa Chinese garter. Ang haudpod magtakyan diha. Ay nako, naabdan ako na tanan. I think we are the last generation who were able to experience those. Sakit no, laoy. Ay nako. Pero bitaw, ang siguro kong... isa ka sa mga naka-experience karon aning magdula og takyan, magdula og satong, magdula og kanang tigso, minyo na ka. Oh! Sorry po. Napag-iiwanan na po kami ng panahon. Pero bitaw, sa mga minyo bitaw karon nga mga linyada nako nga mga 90s, congratulations po sa inyohang tanan kay nauna na gyud mo. Ha? Nabilin na intawon mi diri aka no sa pa kay sige lay mo kabalaka kay mag, di nami magsana all pohon. No? Unya, di nami magsana all kay kami pod pagabot sa panahon, kami na pod ang maggamit sa Turbo Men Enhancer. Sa panahon karon nga grabe na po ang stress, ang mga tao karon is over kanang over na gid kay sa pagpaningkamot tungod sa kadaghan sa kamahal sa mga pamalitunon, mao nang grabe gyud ang atong pagpaningkamot. Pag uli sa balay, wala na gid tay panahon sa tuong mga partner, pagguhit nimo gabalibad na intawon. Mobalibad na kay gikapoy na kay wala na enerhiya, na hurot na sa imong trabahoan. Hay nako bi, isaragi solusyon ana. Naa kitay Turbo Men Enhancer. Naa kini siya maka and clavo huasca, makatabang kini siya nga madungagan kag kusog isip usa ka lalaki, ug para pud sa mga kababaihan maghatag pud kini siya og gana. Pag ang mga babae manggod kapuyon, mawad-an na sila og gana sa pakiglabing-labing. Mo nang tagai pag nag-extra kusog imong asawa, pwede na po na nimo siya painumon sa ato ang nagkahurot na sa pharmacies tungod kay ubay-ubay. Ubay-ubay na ang nahutdan. Kay puros na gid halos gid bi. Halos sa sold out na gyud. No? Ang atong Turbo Men Enhancer available na po sa mga suking drugstores or pharmacies sa inyong mga lugar, o pwede po mong musaka sa tuang istasyon sa XFM sa Tibuok, Pilipinas.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: ko. Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Hey baby! Balik kita sa itong programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international brand ang imong gipangita sa gasolina, gamaampingan ang imuhang makina either sa imong motor or sakinan. Pili po ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, na ay branch siya sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Charot. 0945-443-5869 ang atong number na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Or pwede ninyong i-text, Baby Joe, paon ko si aircon? It's so hot. Hello kay Ma'am Ann Abapo, yung dating Andy Call. Nahimo na lang 1 minute ang rason kay BC. Unya nahibalaan ni mo na aman di ay kalanglang lain. Ma-remember po na ako na yung unana, Ma'am Ann. Kanagong sa una, katong nanguya pa siya sa imo halos mga dlawon. Makadlawon, no, dyan mo og chika-chika. No? Yung karun kay, sus. Dugay na ay 5 minutes. Dugay na ang 5 seconds. Oh, bye-bye! Anak na.

0: Wala, nawala na ang kuan, nawala na ang spark, nahupas na gid ang gugma. Diba? Junlin runs, may gabi.
1: Thank you!
0: Ana si Charlene, kaya di na mo reply, bisan online pa, oo, naka-online lang. Naka-active yung status niya sa messenger. Hindi na nagre-reply. Kasi, busy po siya, may nire-replyan ng iba. Sakit na, oh. Kung di na nimo love yung mong partner, kung tanoan yung mong gakahopas na ginang imuhang gugmas iya, might as well, mag-prank ka na lang ka. Magsulti na lang ka. Kaya para po, dili mausik ang muhang time. So, sige, gunulat sa imo, ha. O niya ikaw, nagulat na day sa lain. Hi kay Glenn Tumaki ng Poblacion Cordova, Cebu.
1: Thank you!
0: May hindi sa imo, habi. Salamat sa imo ang pagpaminaw sa tuang programang makauban ni mo hangtod alas 11 karong gabi una. Balikan gihapon nato biyang ato ang Sir BB question. Unsa daw ang ilhanan nga nahupas na ang gugma? Aray! Aray na ko! Ay nako. Sige. Mamaning diri-diri ibutang diri. Mamaning paborito nga. Kasi nagkanta kayo itong Aina. Limot ko sa pangalan ang dunia nagkanta. Sige, i-play. Sige, butang. Butang.

Kay hapi nitong puso ko. O, kuha na kong tingog niya ba?

0: Bakit? Ano mo ito, diba?
1: Ngayon ako ay niwanan mo.
0: Pakanta ko na ito siya, ugma.
1: Oh. Aray!
0: Ay, nako.
1: Ay, kasakit na ba ang ginawa mo? Aray!
0: Si Ding ka. Ding! Ang bato! Ay, nako. Si Ding Castro mo ito dahil ganina, no? Oh, ang gabi, Ding. Oh, si Ding po doy. Anyway, bitaw, oh, manghatag sa tag-kwarta siguro, eh, kapoy naman kung ginunit ani mong kwarta diri. Ay! Kamuna, kuhanan ninyo ni! Welcome sa Putahing Egg Scrambled Egg! Manghatag tao og mga eggs sa pila ka training natin sa mong screen. Mga scrambled eggs karong gabi una B para po sa to ang jackpot prize for tonight. 400 pesos. When you're near me, I can't help but see forever. Naku, 400 pesos na ang nagpaabot sa imuha B. Simple lang yun imong buhatuin. Imuhang tagnaan. Okay, nagpangita na ang manok sa iyahang itlog. Tagnaan ni mo ang mga naka-scrambled ng mga letters karon nga naa sa sulod sa itlog sa tuang mga Facebook live. O, naa sa screen. Okay, naatay 400 pesos nga nagpaabot sa imuha, GCash or Cash Baron. Nagpaabot sa imuha kung ikaw ang makatagna sa tuang Egg Scramble the Eggs for tonight. Para po sa mga naminaw sa radyo, simple lang, tagnai ang 34 letters. 34 letters. Mao ka na siya ang atuang mga scrambled eggs. O para po sa mga nasa Facebook Live karon, dapat na inyuhang i-follow o i-like o i-share o siyempre i-share o i-share o i-share. Ang atong official Facebook page para ikaw mismo kung ikaw ang makatagna sa itong papremyo karong gabi una, imuha na ang 400 pesos. Ay, kung dili na ninyo love, bulagidaan ay ha, mangita lain. Uso man na ron, ma'am Ann. Maski yun sa uni mo. Naman ganyan yung mga naka-reserve din ha ang para sa kuan. Ay, usahay man, mag-goodbye man, o kabalo mo, magpasalamat gihapon ta, kung text na ako, eh. Text na ako. Bulag natang duha. Pag-reply niya, reply-an na ito, eh. Di ko kadawat. Nga na, type pa, nag-type pa. Paspas kayo maka-type lagi. Okay, nakigbulag. Nanguyab sa personal, nakigbulag sa text. O nakigbulag sa chat. I need to find myself. I'm alone. Nawala, nawala na akong kaugalingon. Kuya, wag it away. Bakit mo ako dinuan? Tepa. Sa to, nalimot ko sa lyrics. Bakit? Sige. 1, 2, 3, go!

0: ako ni manager. Di kusi sa button. Di kusi sa button. Bakit mo? Nindot? Ayaw ba? Mailas na si manager, anak. Ayahan na mo magkuan. Ayahan na mo mag-inarte kung anak na mo manager.
1: Exciting!
0: Diba? O, basta mo nag-iingon niya. Kung dili naging ninyo labang usag-usa, ayaw na mo pagpatuga-tuga. Kuha kayo ni mo ang akong sapot. Hoy, Kuya Juven! May gabi, Kuya Juven! May gabi, irasa mo ha, Kuya Juven. Sige lang, Kuya Juven. At least ang sapot lang. Ang... Normal na Kuya Juven. Ay, kabala ka, happy tayong December na. Napunta yung 13th month pay. Nay bonus. So, dili dapat sa puton, Kuya Juven. May gabi, Kuya Juven. Ako ang sparring partner karoon dito sa XFM 88.3 Cebu City. Ang number one, pinakagwapo ng mga technicians dito sa Cebu. Aha! Yow! Oh. Okay, Juven, hindi ako natugtog ato si Jow. Nasus oknald ni Zuel ang ilhanan nga wa nay gusto kay baho di nakaganahan mo tan-aw sa iyang nawong. Una lang iguna na di ay no? Ay abo. Dili na daw na siya nagakaligo.
2: Okay, tagal
0: kita hinadak. Ang timailhan nga hupas nang ihang gugma, dili na na kagumkum.
2: Hey.
0: Bisko Lord. Napa mo yung mga kagumkum nga nabalan ha? Bitaw ha. Sige lang. Unya taod-taod at tangin ninyo nga ito ang putahe confession o sa kabibi na ito ang magpagawas sa iyahang sapot. Sa iyahang hinanakit karong gabi una tungod kay hupas na, tanaw niya, hupas na ang gugma sa iyahang uyab sa iyahang. Pero dili maingon-ingon sa iyahang uyab, ginatabo ng gihapon o bakak ang mga bakak. At tangin niya taod-taod po sa pagbalik sa ito ang programa. Okay, medyo na-overdose na ko dari. Ay mo pang hawa, kaya pagbalik na ito taod-taod, ato nang pasudlo na nga ito ang programang Putahe Confession. Sa mga bibi na ito nga gusto magpadala sa ilahang mga problema, labi na kung unsang paggasto sa ilang kwarta, ganahan kay mi ana. I-message me sa XFM Bukidnon official Facebook page or pwede po mo sa maskin asa nga XFM page basta kay sa Visayas and sa Mindanao lang. Inyong ibutang din ha ang live Putahe Confession or Putahe Confession Care of Cinderella. Mubalik kita taod-taod, timplahan ang imong Santon Gold Coffee Mix kay magsugod na taod-taod ang atong Putahe Confession sa XFM Network Philippines.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumba, gimingaw ba yung panibo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay naadid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, musot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: tapos na lang. Welcome sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong gibati karon sa imong dughan. Abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Kung sakaling gusto po ni mo nga ipagawas siya through live phone patch. Pero kay naman tay letter sender karong gabi una din ako maglangay-langay pa no. Kay nagpanikad na gid nga to ang letter sender. Syempre hatod ka na to sa Turbo Men Enhancer and Santon Plus Herbal Soap, ang sabon nga pampawala sa baho sa imuhang ilok.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yan kasama mo?
1: Ong droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Vanessa. Adun ako'y uyab. Ug usapod ko katrabahante. Cinderella, overnight dapat ko sa usa ka lugar tungod kay naa mi company training. Pero dili ko komportable sa ko ang roommate anak nga orasa. Motong ni uli jud ko sa among balay. Sa among balay sa akong uyab. Kana siyang apartment Cinderella. Aduna gid ko'y susi. Motong nahuna-hunaan ako. Nga moderetso na lang ko didto. Paguman paggaon. Ug magtan-aw na lang ko og salida samtang nagpaabot si iyaha. Pag-abri na ako sa gate Cinderella, hilom man ang tanay. So I assume na siguro tulog na akong uyab or basin na ay gilakaw. Pero Cinderella nagtingala ko kay na ay tingog sa usa ka babae nga daw gakanta-kanta sa sulod sa usa ka lawak. Pero Cinderella, ang tingog gikan sa CR. Motong akong gisundan ug napansin na ako nga nakalak ang pultahan. Nanuktok ko, Cinderella, kung kinsang nasa sulod. Mas grabe ang ako ang kulba. Ako siyang giingnan na kung dili siya mangabli og pultahan, ako siyang ipabarangay. Pila ka minuto ang niagi, Cinderella, iyang giabrihan ang pultahan. Og paggawas niya, gapangurog ang babae. Tungod kay ang tinuod, akong gipahong ang tubig. Gipangutanan ako siya kung kinsa siya. Og ang iyang ingon sa kuha, igagaw daw kuno siya sa kuang uyab. Nahadlok daw kuno siyang mugawas, kibasin kunog unsang akong huna-hunaon. Sakto pod, Cinderella. Nga anang panahuna, niabot ang akong uyab. Ug ang ingon niya, maoday ni ang akong kinamanghurang igsuon. At tingala ko, Cinderella, kay lahi-lahi ang ilahang tubag. Halos mapakan niya ang iyahang dila sa pagtubag sa kuha. Murag di siya gakahimutang. Tingala ko, Cinderella. Kaya every time nga mag-video call me, naa siya sa probinsya, dili na ko halos makita kining babae nga giingon nga iyang igsuon or igagaw baron. Kung tinuod po Cinderella nga igagaw niya o igsuon ba ang iyang turing ani, nganong mo abot mangyod sa hapit usa ka oras ay hap ko ni abrihi sa pultahan. Nganong man lang siya nigawas dayon og nitubag sa akong pangutana. Ug nganong mas mahadlok man siya nga atubangon ko kaysa iyahang i-explain kung nganong nasa sa balay sa ako ang uyab. Cinderella, 2 years na mi sa hong uyab. Pero Cinderella, sukad nga nahitabo to nga naabdan na ako siya nga nay babae sa iyang CR. Halos din ako muuli sa among apartment. Dito na lang ko gatambay sa iyang apartment. Nag-worry ko, Cinderella, nga basig mausab nga mabalik tong babae ug nay mahitabo na wa na ko nabali. Cinderella, nag-overthink lang ba ko? Tagahuna-huna bagid ko nga mali ni akong ginabuhat. Igsuon bagid ka ni? Igagaw bagid ka ni? Pero Cinderella, lahi gyud. Lahi ang giniingon sa ko ang utok ug sa ko ang dughan. Kinsa man ang angay na akong tuuhan. Para sa Putahe Confession, Vanessa.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Pagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ay, ikaw gihapon daya. Ikaw pa rin ang laman ng pusong ligaw. Ba? Grabe naman nga gugma na auntie, oy. Ayaw palabi ha, kanang imong gibati din ha karon nga murag gugma nga gauros-uros, ayaw gid palabi in taon ana kay dili gid pud na siya safe sa imuha. Oh. I love man ko niya, kay ako man gani ang wallpaper niya. Timan ina biha. O kanang si tawag ana, oy kadali lang kayo ha, murag na ako inahuna-hunaan bi. Murag na ako gusto ngiingon sa inyo ha bi, pero di gid ako maingon-ingon. Pero mao ni siya ang kamatuoran ha. Kanang lagi nila lagi kabiyaan, lagi ikaw na lagi ang love sa mukha niya. O ikaw lagi ang love niya. O kay imong rason nga nung love kaniya kay gina wallpaper kaniya na ikaw perminti ang sulod sa iyang pitaka, ikaw ang picture sa iyang pitaka, ikaw ang wallpaper sa iyang cellphone, ikaw ang wallpaper sa iyang laptop. O nya love na dayon, sure jug ka. Ha? Sure jug ka nga love kaniya. Huna-huna abi ha. Kana manganing kanang karton sa katul. Lamok man gani ang nakabutang din ha nga picture, pero ang tinuod ana kanang katul ra day mo patay sa lamok. Oh. Yan. Huwag kang maniniwala. Hindi ka na pa magatuo sa mga ingon ana. Lamok. Lamok. Lamok. Ay, gano'n naging pagtuo. Kay na, tanawa na na ang lamok, na trader na hinuon ang lamok. O, diba? Kumakitan man ninyo sa kanang mga karton sa mga katol. O, gimension na yun, o. Oh. Bita, tinuod na. O, gibutang ang picture sa lamok nito sa katol. O, kay abig unsa, abig tinuod, abig tinuod nga gihimong model. Lab-lab na siya sa katol, pero ang katol rin ang mupatay sa iya hanga lamok. Mo nang dili ka dapat magsalig. Eh, Ginoo ko ano magsalig monkey. Balikan na itong istorya karon sa ito ang Putahe Confession. Ang istorya po ni Vanessa Gunasa. Yahang nasakpan ang yahang uyab nga nagpatulog og bazi sa yahang apartment. Kung ako ang naa, sorry naman Vanessa. Kung ako ang naa sa imuhang lugar Vanessa, dili may iwasan nga mag-overthink. O kaya, kitang mga babae, we always trust our instincts. Usahay man good po, kanya itong mga instincts, manubra ra po ni siya. Namang giuban, nga sobraan ra po kaka-judgmental. No? Nagtapon na gani, imo ko na, oh, na, iya naman siguro, lahi naman siguro na, sila naman siguro ang duha. May ingon ana tao sa hay, pero depende good po noon na siya sa imuang experience ana nga tao. Kami mga babae, in the real world, overthinker good me. Gamay nga butang nga among makitaan, gamay nga butang na among maobserbahan, actually nag-overthink na mi ana. But the thing is that, depende po sa among experience ana nga tao. Specifically sa among mga partners, that's si imong uyab. Oh, mag-overthink ka kung gitagaan ka o rason sa imong uyab nga mag-overthink ka because of the cheating issues way back. Pero imo ang ganing uyab, wala mo'y cheating issues, unya na siya katapad laing bayi, oh, maskin pa siguro, kinsa na siya din ha, ah, maskin pag artista na, di ka magselos, because wala ka ginatagaan sa imong partner o rason nga magselos ka. And that's true love. But sometimes, hindi po cheating ang sumisira sa relasyon. Minsan yung lalaking walang emotional intelligence. Hindi ka man niya niloloko, pero araw-araw kanyang dinudurog. Buakad, uy. Tambag na ako kang Vanessa Bibi, kaya nang mangutan na siya sa babae, kundi siya mutugan, bulagan ni ang iyang uyab. Nabari baka kung nga musuntig tinood. Kana lang noon ko ano, kana lang noon Arman kay murag malabo gita nga magpaamin og tawo nga howd kay mamakak. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi, baby Cindy. Maayong gabi. So, tanan ni mong big paminaw sa XFM Malay-Balay Bukid Nun.
0: Yes po, kinsa ni palihog?
1: Kung ano yun,

0: Jongjong from Cebu City, Barangay Apas.
1: Sige, Jong, unsa man imong matambag ni Vanessa Jong? Tama ba ni iyahang mga instincts, Jong?
0: Murag sa akong paminaw, murag tama man siguro.
1: Unsa may nganong unsa nganong ingon ana man imong nahuna-hunaan?
0: Oh, ako matambag niya tungkol sa na sa iya kwan di. Depende naman na niya kay tao kung tao na tugkwan kung maugi yung ipatigbaba o maumanggit siguro.
1: Pero kung man tayo basihan good.
0: Mao lagi yung ana mo kung nga senaryo mga ana maguna-una tagkwan ka lang na yung mga basihan ba?
1: Nagipod. Pwede ka basing tinuod po niya ang ingon na igago ba gito? Igsuon ba gito?
0: Maulang ipon.
1: Kana lang. Ay, nako.
0: Balik na yung tingog sa Cebu pero may kadagabi ibibisin din, no?
1: Oo, okay. Kadagabi inagid ko rin mo madungog sa Cebu. Ika Lunes hangtod Huwebes.
0: Oo. Kung gusto kita na pagbalik sa imong hook up diri sa Cebu, murag balik itong mga listener sa mga Cinderella team.
1: Team Cindy?
0: Eh, namay na ingon niya. Nah, balik ni Cindy lagi sa kwan. Kundi, balik. Nah, matingala sila ba? Ginawa, beka.
1: Nabanhaw. Ingana?
0: Ang kadulong, gabon sa imo sa akin. Ingana lang, ang imong Facebook, itong niya at tagatong niya. Di ginawa ma-open.
1: Akong gihatag ng Facebook?
0: Oo.
1: Wala mo ba? Murag ko ang Jong ba? Magduda na ko Jong kay nag-change na ko og name.
0: Sabi pangalan niyo mo sa ibig. Mag-train ka ba?
1: Pero pwede Jong. Pwede niya po niyo mag-search ang akong Facebook. Pero ang imong dapat tama ang spelling ana. Cindy. Uni, duha man na siya kapangalan, Cinderella. Dapat dili na nimo siya usahon. Dili na siya one word, two words na siya. Cinderella.
0: Two words. Oh. Cindy, wala na space Rella dito.
1: Na space. Oh, Cindy niya space Cindy, tapos Rella.
0: Rella.
1: Oh, yung Rella nimo. Pili
0: sa Cindy.
1: Ang Cindy, C I N D E. Unya space dayon ka. Tapos ang spelling dayon sa Rella kay R E L-L-A-H.
0: R-E-L-L-E-H?
1: Oo. Kaya mura ka ng Cinderella. Ano ba? Na-I-H siya katapusan.
0: Pinakurat.
1: Mura ka ng gikan ka nagkaunog hang kayo nga sili.
0: Mura ka na-I-H.
1: Sige na, ikaw do tawag sa kong pangalan, B.
0: Cinderella.
1: Ana. ing-ana. Dapat ing-ana ang pagka-spelling kay para makuha gid.
0: Sa may profile name mo dito para ma-identify na ko.
1: Kuan, nakaputi ko gikan sa sanina hangtod sa pantalon, puti tanan, nakaputi og sapatos. Unya nagsandig ko sa pink na sakyanan.
0: Nakaputi ka tanan. Abi man ako, nakaputi ka tanan ni nakasandig kas balite na inkanto ng labas.
1: Wait, late. Naglutaw man to. Pero nakaputi ka tanan ng uniform.
0: Abi kong nakaputi ka tanan man yawa, nagtulog sa yuta.
1: Na! Anak, nagide ay sa inkantong kawayan.
0: Diba, bibisin din. Wala daw ikatambag niya. Bibisin din, ha? Dami tibor ni mo ba?
1: Onsa man?
0: Na lagi kuan lagi akong partner ba nangita o bantay sa iyang anak lagi ka ng 10,000 ang buwan.
1: Wow, pwede ako mag-apply. Yan ako eh.
0: Yes, nanasag ka.
1: Na, lami kayo nangingun na kaya nagtaas naman ang sweldo basing pwede ako na lang na.
0: Yan lagi, major siguro bibisin din eh. Ang disibo lang.
1: Oh, sige, ikaw i-announce ka o ikaw yung mong kinahanggan.
0: Yan, nindad mo nga 30 pataas ay lang ng batanon kay mahingag ba na sa gugma-gugma.
1: Mauma. And saan, bae, laki mong ipangita?
0: Babae, eh. Bae, manog laki ang bata. Mag-3 o 7 ang indad.
1: Asa na pwede nga location sa Cebu? Kay base na yung naminom
0: barang,
1: sila.
0: Barangay Apas.
1: Ah, Barangay Apas. So, nangita ka o bantay 30 years old and above. Oh, Yaya in short.
0: Yeah.
1: 30 years old and above, no? Sige. 10,000 ang bulan mo.
0: Pero kuan ra ang trabaho ha, banteng bata dayon maglabalag yun nito maara gyud.
1: Ang number ba nga ilang makontak kaniga pong imo kani imong number?
0: Oo, kani nga number.
1: Sige, akong i-announce ha. Bisa mga nangita din ha og trabaho ilabi na po sa mga kababaihan na 30 years old and above. Ang preferred nimo is dili na single.
0: Pwede niya pag single. Basta kayo na yung idaran na. 30 pataas.
1: Gusto daw siya. Kung mahimo na siguro, be single na lang. Para still man, stay in or stay out?
0: Pwede lang niya stay in. Pwede report niya stay out. Maray ang kanang siyaray mag-buot din. Ang sildo kada gabi. Ang sildo kada uli sa kwan. Ginikanan.
1: Kada uli sweldo. Na.
0: 500 ang adlaw.
1: Miyaan. Uy, dako pa muna sa pangswildo, uy.
0: 500 ang adlaw kung iyang inadlawon, pero kung iyang ibinulan, 10,000.
1: Uy, dako kayo. Bisa mga nangita, di hawag trabaho, 30 years old and above, location, Abas, Cebu, no? Abas, Cebu, Apas, Cebu.
0: Apas.
1: Apas. Apas, Barangay Cebu. Apas. Sa Barangay Apas, Cebu, babae po ang gipangita, preferably single na lang na 30 years old and above. 10,000 ang bulan. Uy, karamihan eh. O, number na pwede ninyong mag-contact is 0910-099-0115. Kung balikon ha, 0910-099-0115 para po sa mga interesadong aplikante, tawagin ninyo ang number nga akong gisulti gaina lang.
0: Sulti, oo.
1: Sige, be. Maulang to ha?
0: Maura to, baby, hindi niya. Day of Merkulis.
1: Oh, Day of Miracles. Sige. Salamat ka. Ayun, tanga na ay. O, naon tayo interesado, no? Dako kayo ng 10,000 sa tinuod lang.
0: Oh, dako. Pero dako lang ba may naon to? Gamay gastoon.
1: Lagi? Ano lang noon?
0: Ano lagi? Ibisindi. Ikaw, ano na kay anak ni Ibisindi?
1: Alo, ay, karami, ano. Sige lang, ha. Ulat sa mo. Ingon na rin kung nana, puhon. Paraghanon na ginako ni Puhon.
0: Basta kayo mo to, BBI Cinderella, no? Cinderella.
1: Cinderella.
0: Kung may mag-accept sa'yo mo, eh. Kung may mag-adi-accept po.
1: Sige, Puhon. Busy pa mang good ko, B. Kay Lunes until Biyernes na ako'y trabaho sa dno.
0: Pero teacher mo tayo ka, no? Wala lagi.
1: Kaayo. Muna nga busy kayo.
0: Kadaghan, manday kang mga daghan, manday kang mga anak, kay teacher mong ka.
1: Muna kong giingon sa mga daghan, kay kong anak.
0: Wala lagi.
1: Daghan na mo.
0: Kung grade ka, baby?
1: Kuan, akong ginahandle kay grade 9, grade 12, o college.
0: Wow, good job.
1: Yan yun. B, salamat kayo, ha? Unta nga na yung manawag na sa imuti.
0: Hindi, mayong gabi. Hindi, huwag amping sa pag-uli. God bless.
1: God bless you, B. Amping. Salamat kay B, ha? Uy, sa mga interesado, doko na kayo ng Jismil, B. Pero one day, ragin na siya nga kuan, kaya ng gasto. God, ang mahal, mga pamalitunon ka, Ruen. Mahal, gid bito ka, ayuro, no? Amot, nga nung nagmahal ka pa ng iba. Ito, uy. Bitaw, wala naman kita yung igong oras, no? Pero ugma, sunod adlaw na pwede. Ugma, sorry. Ugma. Sa ngala na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Samsung Plus. Lima na tinig ka tuwid niya. Dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko Samsung Plus.
5: Kamusad? Mag-Santone Plus. Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
12: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
12: Oh pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santone Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
3: M2C Graphics, Davao.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Mas ipalindot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express alas 6 imedia, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katrupa alas 9 sa buntag, Jasper Maguncia sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
8: Express Balita.
6: Express Balita.
9: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Clarice, Anna.
11: Exciting!
10: Exciting! Exciting.

0: Baklarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Baklarik sana.
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold niya. Gato marhadaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa pat
4: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-iwan ko sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Kaklarek sana!
5: Exciting!
8: Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
5: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
8: Andy Kausun sa XFM Davao.
9: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako mubarog.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
10: Ito ang XFM Network Philippines.
3: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Clarex, Ana.
10: Exciting!
7: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras, mga katropala, size 1 na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang

0: Pantay Hayop Davao, naalarma sa sagunsod nga pagpanghilo sa mga irong latagaw sa UP Mindanao Campus. 5 ka munisipyo sa Agusan del Sur na lift sa Pink Zone batok ASF. Ihap sa mga namatay sa baha sa Nepal, misa ka na sa 150. Maligya sa jersey ni Michael Jordan, gilaumang muabot sa $10 to $15 million. Leia Salonga, labing unang Pinay nga makadawat og Star Award sa Hollywood Walk of Fame. Mga baka, gipintalan og zebra stripes, nakadaog og award. Alang sa Health Alert, paunsa hustong tabangan ang taong gipatol.
1: Express Manila, Express Manila.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karon adlaw. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 28 ni bulan sa Agosto tuig 2026. Kami nyo mga tigbalita karong oras.
4: Katropang Andy Causon.
3: Ako usab nyo katropa, katropang Alan Abay. So karon sa mga pagbuhagay sa mga balita-balitang lokal.
5: XFM. XFM.
3: Ang atong balitang lokal hatog kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kini magatawang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa atong memorya ug pakusgon ang cognitive function sa utok nga mao hinungdan sa pagkawala sa memorya. Marigrate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa atong nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kapina tambal pa. Detalye sa tuwang balita nga lokal, na alarma ang Bantay Hayop Davao sa sunod-sunod nga pagpanghilo o pagpanghilo sa mga irong latagao sulod sa UP Mindanao Campus. Din lima na ang gikataho nga namatay. Sumala sa Animal Volunteer Tulukairo ang nakita nga patay, samtang duha pa ang nakasinati o seizure o grabing epekto sa hilo. Wala pa mailhi kung kinsa ang responsable sa insidente. Busa nanawagan ang mga animal advocates o investigasyon aron nga matumbok ang responsable. Ubos sa Animal Welfare Act o RA 8485 nga giamendar sa RA 10631, mahimo nga kasuhan ang pagpasakit o pagpatay sa hayop o silutan pinaagi sa multa o pagkabilanggo. Nasayran nga ang maong mga hayop dili nagapanggukod o gataw. Kung matod pa, regular gini nga ginapakaon sa mga dog lovers, lakip ang Bantay Hayop Davao, una ang insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Samtang sa Pikasbahin, may supak si Davao City 2nd District Councilor Danny Dayang Hirang sa pagbasol sa mga magtutudlo tungod sa sayop nga binuhatan sa mga estudyante. Matod niya, ang mga teacher isip ikaduhang ginikanan sa eskwelahan angay muhatag og giya og pag-atiman sa mga estudyante. Sa iyang pahayag, gipasidungga ni Dayang Hirang ang iyang inahan nga retiradong magtutudlo nga kapin 30 ka tuig nga matinud-anong nagtudlo og nagatiman sa iyang mga estudyante. Matod pa niya, ang problema dili ang mga maestra, maong walay rason nga sila ang basulon og insultuhon tungod sa hiwing binuhatan sa ilang mga estudyante. Gikondena usab ni Dayang Hirang ang pamatasan ni spokesperson na Attorney Claire Castro nga iyang giingong pag-BIBI sa propesyon sa mga magtutudlo ug nanawagan siya nga muhawa kini sa iyang posisyon.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Duga pang hukad sa itong balita nga lokal. Nakatala og 8.40% nga pagsaka sa revenue ang Davao City Economic Enterprise alang kini sa bulan sa Hulyo nito iga. Nakabot sa buhatan ang total 127 million pesos o 69,200 pesos nga mas taas kini sa 117,219,000 pesos o 469 pesos sa July sa milabay nga tuig. Nagunang hinungdan ini mao ang pagsaka sa kita gikan sa mga operasyon nga gidumala karon sa CEE sama sa merkado nga miabot sa kapin 87 million pesos, gisundan sa mga operasyon sa Ihawan nga miabot sa kapin na 18 million pesos. samtang lakip sa mga unit nga adunay labing maayo nga performance mao ang bangkiruhan na public market nga nakabugna kinukita nga 35 million pesos 739,000 og 948 pesos ug gisundan sa Agdao public market nga adunay 24,116,853 pesos base kini sa datos niadtong Hulyo tuig 2026. Sa mensahe gipasiugdan ni CEE Manager Maximo Macalipes Jr. nga magpadayon ang paningkamot sa ilang opisina sa paghimo sa ilang mandato sa pagmugna og diverse og economic activities nga makatabang kini sa pagpalambo sa ekonomiya sa Davao City.
1: Express Balita.
4: Alas 6:07 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Aduna kini malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang atong atay og kidney. Labi na gyud sa mga katropa nato nga mahiligon nga mukaon sa parat og junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Ang Zanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee ug sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalye sa balitang lokal, padayong ginaimbestigahan sa Davao City Fire District ang gipanukaran sa kalayo o posibleng danyos sa nahitabong sunog sa Pora Street, Barrio Obrero, Barangay 18-B, Davao City. Dinos sa kabalay ang gideklarang totally damaged. Sumala ni BFP Davao Spokesperson Fire Senior Inspector Francis May Omari Sandrijas, abandonado ang nasunog na balay o walay natalang injured o casualty sa insidente. Alas 5:59 sayo sa buntag, ka-report ang sunog o gideklara kining fire out alas 6:34 sa buntag. Subling nagpahimangno ang kabomberohan sa publiko nga pabiling kinaiyahon ang fire safety awareness matag adlaw aron dili mabiktima sa sunog og dili makaangin sa ubang propriedad.
1: Express Balita.
3: Aduna kitay 9 minutos na paglagutok sa ikalas 6 sa buntag. Duga bang hukad sa itong balitang lokal, giduso karon sa Davao City ang usa ka ordinansa nga gatumong sa pagpalig-on sa suporta alang kini sa mga nagpasuso nga inahan pinagi sa pagdugang sa gidaganon sa lactation station sa syudad. Nasayran nga maong lakang nagtinguha nga masiguro ang luwas og sayon nga access sa mga lugar diin mahimong magpasuso o mag-express og gatas ang mga inahan sa mga pampubliko og pribadong establishmento. Matod sa mga nagsuporta sa ordinansa, limitado pa sa pagkakaroon ang mga lactation stations sa syudad bisan pa man tuod sa nagadaghang panginahanglan nini gikan sa mga working moms. Gilauman nga pinagi sa ordinansa, mas mapaligon ang breastfeeding friendly environment og mas mapanalipdan ang katungod og kahimsog sa mga inahan og ilang mga anak. Padayon pa ang pag-isgot og konsultasyon sa mga sektor nga maapektuhan sa mga ordinansa aron nga masiguro ang epektibo nga implementasyon ni
1: Express Balita.
4: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, ulitaw nga maupay pagkalambigit sa pagpamaligya og Cebu, sikop kini sa Malalag, Davao del Sur. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
5: XFM Report.
6: Kasamtangang nagtingkagol sa prisuhan sa Malalag Municipal Police Station sa Davao del Sur, ang usa ka 20 anyos nga ulitaw nga maupalay paglambigit sa pagpamaligyag droga human kini nasikop sa gilusad nga joint bypass operation nga gipangunahan sa Malalag Municipal Drug Enforcement Unit. Giila ang dinakpan nga si Alias Choi nga taga Puruksay sa Barangay Bagumbayan sa naisgutang lungsod kinsa gikonsidera nga newly identified drug personality. Naaresto kini bandang alas 12:02 sa kadlaw ning milabayng adlaw mismo sa ilang lugar gipuyan. Kung asa napalitan kini sa operatibang pulis ug usa ka gamayng putos sa gituuhang shabu. Anaa lamang sa 0.5 gram ang gituuhang shabu nga nakuha gikan sa iyang posisyon nga adunay estimated standard drug price nga 3,400 pesos gawas sa uban pang non-drug paraphernalia nga hustong gimarkahan, giimbentaryo o gidokumento mismo sa lugar subay sa balaod ug uban sa presensya sa mga saksi. Apan bisan matud pa sa kagamay niini, giklaro sa kapulisan nga ang gihimong salaod sa suspect dakong kalapasan sa Section 5 o Section 11 ubos sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ubos sa pagdumala ni Malalag MPS Chief of Police, Police Major Ambrosio Maceda, gipasalig ni ini nga magpadayon ng ilang gipakusgang kampanya batok illegal nga droga ug uban pang anti-criminality campaign uban sa gipalig-on nga koordinasyon sa kaabag nga law enforcement agencies ug suporta sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita.
3: Aduna kitay 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Sa ato ang mga hukad sa balitang regional.
5: Balitang regional.
3: Ang ato nga balitang regional ato kanato sa Santon Vitamin C. Mutabang kini nato mga katropa aron sa pagpalampo sa atong immune system. Aron ang pamilya di magkasakit o magmalipayon, inom na sa Santon Vitamin C ang Alkaline Vitamin C. Available na sa mga butika nationwide. 5 ka munisipyo sa Agusan del Sur na live sa Pink Zone batok ASF. Ang Express Balita Manukad ni Ray Alenton.
5: XFM Report.
7: 5 ka mga munisipyo sa Agusan del Sur ang nalef ngadto sa Pink Zone human wala nay na-report nga kaso sa African Swine Fever kon ASF sumala kang Dr. Conilo Berden, Animal Production Division Head sa Agusan del Sur Provincial Veterinary Office. Lakip niini ang mga munisipyo sa Sibagat, Talakugon, Beruela, Loreto ug San Luis samtang nagpabiling red zone ang ubang mga lugar sa probinsya. Din gipakusgan sa Provincial Veterinary Office ang pagpatuman sa biosecurity measures, lakip ang paggamit sa boss fencing sa mga farm, regular nga disinfection o gustong downtime sa mga farm workers. Matod ni Berden, mahimo usab nga mapasa ang ASF pinaagi sa mga tao, kagamitan, sapatos o kontaminadong karne. Busa gipasidanan ng mga hog resource batok sa pagdala sa virus gikan sa usa ka farm nga sa laing lugar. Gipadayon usab ang regular surveillance o sampling sa mga hog farm aron na masubay ang kahimtang sa mga lugar o mapugnan ang posibleng pagkaylap pag-usab sa ASF.
8: As a province, napagihapon ta sa red zone area, pero diri sa ato ang probinsya, aduna na tay 5 ka mga munisipyo nga na-lift na sa pink zone. Maokini ang munisipyo sa Sibagat, sa Talakugon, sa Beruela, sa Loreto, o sa San Luis. So, kana sila 5, sir, na-lift na sila. Ibig sabihin, once na ma-pink zone na sila, no cases reported in their area, pero ang ilaha pang kasikbit ng mga munisipyo na pa sa red zone.
7: Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Conilo Berden, mga katropa, aron makalikay sa bisan unsang mga virus sa palibot, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alenton, XFM News.
5: Express Balita.
4: Sa katapusang hanay sa balitang regional, ex-convict balik sa presuhan human makuhaan og droga og pusil atol sa operasyon sa Malapatan sa Rangani Province. May Express Balita si katropang Chris Legaspi.
5: XFM Report.
9: Balik himas rehas ang usaka ni Pideriso human madakpan sa pag-upot o illegal nga droga o armas. Gawalay lisensya atul sa operasyon nga nagpatuman sa search warrant gilusad kini sa mga personay sa Malapatan Municipal Police Station uban ang Sarangani Province Police Mobile Force Company. Kagahapon alas 12:14 ang taknas kadlawon sa Purok 1, Barangay Patag, Malapatan, Sarangani Province. Ang nasikop ka kanhi binilanggo giilang si alias Elmer, 48 anyos og residente sa maong lugar. Misulod og nagpahigayon og search warrant ang kapulisan sa balay sa suspect base sa search warrant nga giisyu sa usa ka huwes sa Alabel, Sarangani Province tungod sa mga taho nga naghupot siya og illegal nga armas. Atol sa operasyon na sakpit sa mga otoridad ang usa ka plastic nga pakete nga adunay sulod nga gituhoang shabu og usa ka .38 caliber nga revolver nga adunay duha ka bala. Matod sa kapulisan, nakadawat sila og daghang reklamo gikan sa mga silingan sa suspect bahin sa iyang bisyo nga kanunay magpabuto sa iyang armas. Nasayran usab nga nakagawas sa prisuhan ang suspect human niya natapos ang iyang sintensya sa kasong pagpatay. Kasamtangang gitanggong balik ang suspect sa custodial facility sa Malapatan Municipal Police Station. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumaro Santon Plasco. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa Chris Legaspi, ex-FM News.
5: Express Balita.
3: Aduna kita ay 16 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita, balitang national.
5: Balitang national.
3: Ang ato nga balita nga national atong nato sa Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag inog instant energy tungod sa aduna kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod sa lawas modiretso gyud sa atay ug mahimo gining instant nga kusog. Ang Premium D3 ang vitamin D3 nga dunay VCO ug moringa seed oil extract balik sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang nga balita nga national, manukad sa tuwang nga sister station, ang XFM Mega Manila. Express Balita.
10: Weather Update. Mga katropa, asahan po ang mga pag-ulan ngayong weekend sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, kabilang sa makakaranas ng pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila. Gayun din ang Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental. Posible rin ang pagbaha sa mga lugar na makakaranas ng matagal o malakas na pag-ulan. Patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto sa mga susunod na weather advisory lalo na sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng landslide. Express Balita. Sa kaugnay na balita naman, nag-anunsyo ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong araw ang maraming lugar sa National Capital Region at ilang lugar sa Luzon dahil sa inaasahang malalakas na ulan dulot ng pinalakas na habagat. Sa Metro Manila, suspendido ang klase all-level public at private sa Manila, Caloocan, Malabon, Marikina, Pasay, Valenzuela, San Juan, Taguig, Las Piñas, Parañaque, sa Quezon City, Mandaluyong, Muntinlupa at Pasay. Sa Bulacan naman, public and private, all levels, dyan sa Bukawi, sa Malolos, sa Hagonoy at sa Pulilan. Samantala, public and private, all levels naman sa Pangasinan, sa balalawigan ng Pangasinan dyan sa Alaminos, Mangatarem, Aguilar at ang Bugalyon, Binmali, ganun din sa Infanta. Sa Pampanga naman, public and private, sa Macabebe, sa Minalin, sa San Fernando, San Simon at Santo Tomas. Sa Bataan naman, preschool to senior high school. At sa Kibungan, Benguet, preschool to senior high school, wala din pasok. Sa Atok, Benguet, preschool to elementary. Pinapayagan naman ang mga paaralan na magpatupad ng alternative delivery mode upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Express Balita. Pinapalakas ng Department of Social Welfare and Development ang produksyon at prepositioning ng family food packs at iba pang relief of supplies habang minomonitor ang isang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy ang repacking operation sa Luzon at Visayas upang matiyak na sapat ang supply ng ayuda sakaling magkaroon ng panibagong weather disturbance. Sa ngayon, mahigit 3,000 o 3.579 million na kahon ng family food packs na ang naka-preposition sa mga warehouse ng DSWD sa buong bansa. Kabilang dito ang 214,795 food packs sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay at 559,475 sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue sa Cebu. Gumagamit din ang ahensya ng mechanized equipment tulad ng forklifts at wrapping machines para mapabilis ang produksyon at paghahatid ng ayuda sa mga maaapektuhang pamilya. Express Balita. Gagamitin ang bagong 1 bilyong pisong pondo para sa Project NOAA sa pagtukoy ng mga natabunan na bago o nailihis na daluyan ng tubig na maaaring makatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Ayon sa University of the Philippines Resilience Institute, mahalagang matukoy ang mga nakatagong waterways upang magabayan ang mga lokal na pamahalaan sa urban planning, drainage development at disaster response. Kabilang din sa paggagamitan ng pondo ang paggawa ng high resolution maps ng major river basins, flood simulations, LiDAR drone surveys, nature-based solutions at paggamit ng artificial intelligence para sa disaster management. Iginaat ng UPRI Executive Director Mahar Lagmay na dapat nakabatay sa science at ebidensya ang mga flood mitigation projects upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pondo sa mga proyektong batay lamang sa pagtatantsa. Express Balita. Bumagsak ang piso sa panibagong record low na 61 pesos 888 kontra sa dolyar kahapon. Nalampasan ito ang dating record low close na 61.847 na naitala noong July 24. Dahil dito, nagbabala ang mga ekonomista na maaaring magpamahal sa imported products, kabilang ang langis, paghina ng piso at posibleng magpataas ng inflation. Samantala, maaari namang makinabang ang mga pamilyang tumatanggap ng remittances mula sa OFWs dahil mas maraming piso ang katumbas ng bawat dolyar. Ngunit maaaring mabawasan din ang kanilang purchasing power dahil sa inflation.
1: Express Balita.
10: Abiso para sa mga motorista nating katropa, posibleng makaranas ng oil price rollback ang mga motorista sa susunod na linggo dahil patuloy na nagbababa ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Batay sa datos mula August 24 hanggang 26, bumaba ng 3 pesos 50 centavos kada litro ang diesel at kerosene, habang 1 peso and 10 centavos kada litro naman ang ibinaba ng gasolina. Gayunman, hinihintay pa ng mga oil players ang magiging epekto ng bagong economic sanctions laban sa Iran at sa mga kaalyado nito.
1: Express Balita.
3: Balik rin sa ito sa Dakbayan sa Davao. Ugaran itong luparan ng balita-balitang international.
1: Balitang international.
3: Ang itong balitang international at ugaran ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyog ni paghimo alang sa mata. Aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E. Nga makatabang ini aron nga maligayan nga magkabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata mga katropa. Ang Vision X Plus available na sa mga butika nationwide. Sa detalye sa tong balita nga international, misaka na sa 150 ka mga tao ang gikumpirmang namatay samtang gatosan pa ang gigatahong nawala human sa grabing pagbaha o pagkahugmak sa yuta nga migo kini sa mga lugar duol sa utlanan sa Nepal o Tibet. Sa mga video nga mikaylap sa social media o mga report gikan sa mga otoridad, makita ang kusog nga bulog sa tubig, lapok o debris nga nagdala kini sa mga balay o guban pa nga mga infrastruktura sa mga apektadong komunidad. Matod sa mga opisyal sa Nepal, padayon pa ang search and rescue operations aron nga pagitaon ang mga namising ang mga katilingban samtang nagapadayon usab ang clearing operations sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Samtang gisusi pa sa mga eksperto ang posibleng hinungdan sa maong trahedya, nakita ang posibilidad adunay nitabo nga glacier collapse nga maoy nakapahinabo sa kalit nga pagbaha. Samtang nagpadayon ang operasyon sa mga responder, nagpasidaan ang mga otoridad nga posible pang musaka ang ihap sa mga biktima tungod sa gidaghanon sa mga tao nga wa pa kini makiti.
1: Express Balita.
4: Samtang sa pikas bahin, malampusong napalupad sa China ang Long March 6B rocket gikan sa Taiyuan Satellite Launch Center isip kabahin sa padayon nga pagpalapad sa ilang programa sa kawanangan. Gilusad ang rocket alas 11:21 sa buntag sa Beijing ug nagdala kini og 7 ka satellites ngadto sa orbit. Lakip ang China Aerospace Satellite 14 ug 15, Musat 1A ug 1B, Jinang Dream Star by C04 o Galaxy Aerospace Intelligent Intelligence 09. Sumala sa mga opisyal sa China Aerospace Science and Technology Corporation, malampusong nahuman ang misyon ug na-deploy sa hustong orbit ang tanang satellites nga sakop sa maong proyekto. Gilauman nga makatabang ang mga satellites sa komunikasyon, remote sensing, scientific research ug uban pang teknolohikal nga panginahanglan sa nasod. Nagpabilin ang China isip usa sa mga nanguna nga nasod sa kalibutan sa pagpalambo sa teknolohiya sa kawanangan ug satellite deployment.
1: Express Balita.
3: Ato na kita ay 26 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag sa itong balitang paog nata sa kusog.
1: Balitang sports.
3: Ato ka na ito siyempre sa Turbo Man. In answer, gamita kini mga katropa, 30 minutos na kamo magdugsing-dugsing sa muhang misis. Sigurado nga mas mulami pag yun inyong relasyon o mupalig-on kini sa inyong hapod nga immune system mga katropa. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit kini sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Sa detalye, gilaumang mo break sa record sa pinakamahal nga basketball jersey nga gi-auctioned ang gisuot sa dula ni Michael Jordan sa Game 3 sa 1998 NBA Finals. Sa mga reports nga ang simpleng white and red jersey gibadabada ang anakin sa 10 to 15 million US dollars kung asa magsugod ang auction karong September 15 o gamuman sa September 29. Sumala sa tagiya sa jersey karon nga si actor and sports investor Rob Go nga posibleng muabot pa kini og $100 million. Kinigumikan kay talaga sao na kini matod pa nga jersey og mas ginapangita. Kini mao ang naginasara nga white 1998 NBA Finals jersey nga makita nga kabahin kini sa talaga sao ang gisuot ni Michael Jordan kung asa dunay iconic 1998 NBA Finals championship patch. Dugang pa ni Go nga sa tarang art nga naasay ang balay o panimalay, mas gipili ang pagtanaw sa jersey ni Jordan. Kaya naman nga gipalit ni Go ang maong jersey gikan sa laing fan sanglit nag-presenta kini sa The Last Dance ug ang historic 42-point blowout win batok Utah Jazz.
1: Express Balita.
4: Alas 6:28 sa balitang showbiz.
1: Showbiz news.
4: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Adunak ni glutathione, kojic ug VCO nga makatabang aron suportahan ang atong daily cleansing routine. Alang sa healthy ug glowing skin, mag Claire Skin Herbal Soap na. Sa detalye mga katropa gikatak dang dawaton ni Pinay singer actress Lea Salonga ang Star Award sa Hollywood Walk of Fame nga ipahigayon karong Setyembre 4 ning tuiga. Ang batakang mga awit mao'y labing unang Filipina nga makadawat sa prestihiyosong pasidungog sa tibuok kasaysayan sa Pilipinas. Madawat ni Salonga ang ika-2,855 nga bituon ubos sa kategoryang live performance atol sa usa ka seremonya alas 11:30 sa buntag Philippine Time sa Hollywood Boulevard at ubangan kini sa Pantages Theater. Gawas kaniya, lakip sa mahimong guest speakers ug makadawat usab og pasidungog sa Walk of Fame o si Ming-Na Wen kinsa mao'y naghatag og tingog sa Disney film character nga si Mulan. Samtang nasayran nga si Salonga sab mao'y naghatag og tingog sa pag-awit sa maong karakter. Magsilbi usab nga MC ang Emmy Award winning nga sports ug entertainment journalist nga si Siblis Cole.
1: Express Balita.
3: Aduna kita ay 29 minutos sa balabay sa galasay sa buntag sa itong balita-balitang lahir na giyod kong LRG. Atod ka na ito siyempre sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold gamak ni sa 100% nga extract supplements, natural ingredients. Aduna ni mangustin, malunggay, ampalaya o garlic o ingon man ang spirulina. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, ingon man sa mga butika nationwide. Mga baka gipang pinturahan o gipintalan o zebra stripes. Nakadaog karon o nakadaog kini og award. Usa ka grupo sa mga Japanese researcher ang nakadawat kini sa 2025 IG or Ig Nobel Prize in Biology tungod sa ilang pagtuon sa mga baka nga gipang pintalan og zebra-like stripes aron nga mapaminos matud pa ang pag-atake sa mga biting flies. Sa eksperimento, nakita nga ang mga baka nga adunay itom, puti nga stripes, adunay hapit o hapit katunga nga gidaghanon sa biting flies kumpara kini sa mga bakang walay stripes. Sumala sa mga tiga duki-duki, ang zebra-like pattern na posibleng makalibog sa mga langaw o makapalisod sila ang pagdapo sa panit sa baka. Apan gipatinaw nga kinahanglan pag kiniugdug ang pagtuon aron nga hingpit nga masabtan ang mekanismo nini o kung epektibo bagayod kini batok sa tanang klase sa mga langaw.
1: Express Balita.
4: Alas 6:31 sa iro na to ang detalya sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Makatabang kinialang sa atong gut health mga katropa ug sa pagpagawas sa mga toxins sa atong lawas tungod sa antioxidants nga naa sa Xanthone Herbal Tea. Ang Xanthone Herbal Tea mapalit kini sa mga Yes to Health clinics nationwide ingon man sa mga butika ug sa Shopee. hustong pagtabang o pagtabang sa taong gipatol, gipahayag sa mga eksperto. Gipahinumduman ang publiko sa hustong pamaagi sa pagtabang sa tao o pagtabang sa tao nga giatake sa epileptic seizure. Ilabi na sa pagpanalipod kaniya batok sa pagkasamad. Kinahanglang ipahilayo ang mga delikadong butang, protektahan ang ulo o ipatakilid ang pasyente aron nga matabangan ang iyang pagginhawa. Ayaw pugni ang iyang pagkurog o ayaw butangi og bisan unsa ang iyang baba. Gipahimangnuan usab nga ayaw hatagi og tubig, pagkaon o tambal samtang wala pa siya hingpit nga nakamata tungod sa peligro sa pagkatuok o sa pagbabag sa pagkaon sa intutunlan. Importante usab nga i-timer ang seizure og mangayo dayon og emergency medical assistance kung wala pas kini og 5 ka minutos. Magsunod-sunod ang seizure nga dili makamata ang pasyente, maglisod siya og ginhawa o adunay grabeng kadaot. Mas importante gayod ang pagmentena sa pag-inom og Xanthone Plus Gold Herbal Capsule aron nga mas mapaligon ang lawas og ang kabuhugan.
1: Express Balita.
3: Og higala mo ko to naglangkob sa tuang Express Balita karon adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes, happy Friday na to mga katropa. Og pizza 28 nagid kita sa tuang adlaw karon og bulan sa Agosto. Good morning.
4: Thank God, it's Friday mga katropa, katapusang Biyernes sa bulan sa Agosto. Next Friday po hon, bare months na mga katropa ha. And sa mga katropa na to, di ang namahaw karon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa itong Xanthone Plus Coffee Mix para sina sa itong Xanthone Vitamin C aron ligo na itong immune system. Batok sa mga sakit. Good morning, ubay-ubay ang atong mga live viewers karon. Good morning, katropang Arnold Altivo, maing buntag pod katropang Jing Pegarido, Wilma Joaquin, maing buntag pod Leia Manalaysay, loud and clear daw, keep updating. Rodrigo Infestan, good morning po. Ayos nga balita. Alan Cañete, may buntag po.
3: Good morning.
4: Sir
3: Katukayo.
4: Oo, katukayo ni katropang Alan. May buntag po kang Sir Harold Salang, no? From Purok Tres, Kamansin, New Sambog, New Carilla, Davao del Norte. Sir Elmer Corioso Cabillo, ingon man kang Ma'am Faye Alcaraz o kang Ma'am Mary Grace Cruzada. And of course, sa All Best Dramayo Family o kang Jenny All Best Dramayo Mansueto sa Barangay Limbaan, New Carilla, Davao del Norte.
3: Ayan, mga katropa, labi lang sa ito ang mga miyembro sa class diri sa May Bagol Playa. Kita-kits ta karong September 6, mga katropa. Og happy araw ng Bagol Playa usab that week, no? Doon na sila yung week-long mga activities. Doon na po yung mga indigay sa mga sports din, ha? Mga katropa sa basketball, diya sa Bliss area, mga katropa. Magkita ta alas 12 nga to sa alas 13:30 or alas 4, mga katropa. Depende sa ito ang mga class, no? Kano sa mahuman. Kaupo na ito diya si Doc CJ Nidroda alas sa libre nga mga pag-check-up o gano'n natin mga raffle nga bugas, mga katropa, sa gamay nga lecture sab nga makatubag diha ka nga Doc CJ, mga katropa.
4: Sa gustong mo avail po katropang Alan, no, sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, natay free tasting, mga katropa. Yan. And kung gusto mo mapalit, no, discounted ang presyo sa atong mga produkto anang adlawa.
3: Naputay pa free taste, mga katropa, sa itong mga kape nga banggitan diri sa Yes to Health Incorporated. Yes. Kita kids, mga katropa, September 6 diha sa Bliss Bago Playa Covered Court, mga katropa. Masunod po na nga ito ang The Secret of Health karong orasa. Kamuna ito si Doc Remilito Uy, mga katropa. O ka programa nga Bullseye back-to-back with Bricks Flores and Yours Trolley. Sa ngalan sa ito ang Redivo Campuersa sa News and Cardiff XFM Network Philippines.
4: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, pahabol nga greetings kang Archie Castillones sa San Rafael Baliti, Davao City, MJ Mondejar o kang Randy Ransantisas. Inisika tropang Inisika tropang Andy Causon.
3: At usap niyo katropa, katropang Aradabais Magaingon. Kaming duha, mga katropa,
11: kamatuhan ang sandigan!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
12: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
13: XFM.
14: Kaklarik sana.
15: Exciting.
13: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
15: The Secret of Health.
16: Santo Blasco.
17: Ako si Don, sa kamaestra.
18: Magka-ulcer ko.
17: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
16: Santo Blasco.
19: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: The Secret of Health.
14: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
15: The Secret of Health.
20: Vision X Plus user, atong paminawon.
21: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
22: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: The Secret of Health.
14: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
15: The Secret of Health.
22: Zanthone Plus Coffee Mix User.
23: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
22: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: The Secret of Health.
14: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
14: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
14: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
24: XFM.
25: XFM.
26: Kaklarik sana.
27: Anxiety.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklare sana.
3: Exciting.
0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
4: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, mga katropa, alas 6:47 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning! Good morning! Offside!
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala, kumusta mga katropa? Welcome back sa ito ang programa nga Bullseye! Inyo hanga lingkod, inyong katropa, katropang Alan Abayes, managlawig ta sa ito ang oras sa Kutob Dalas 9, karong abuntaga. Kumusta, musta, manggiyapag kita, mi amigos, si amigas, welcome us, mga parikoy, mga parikay, at mga kaloman, mga kaloman, sa matagal lugar og probinsya sa rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, og Davao Oriental, og Kutob uga sa mabuti atong paglupad sa kahanginan. Welcome, og good morning!
0: Good morning!
1: Ang ato nga programa, ang Bullseye, mga katropa, hatog na ito siyempre sa Yes to Health Incorporated, og sa mga produktong igamari ni mga katropa, sa manalamang ning Santon Plus Gold, nga gama sa 100% extract supplements. Natural ang ingredients, aduna gani mangustin, malunggay, ampalaya, og garlic, og spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada, og mga butika sa tuwang lugar. O nga, tapos mga katropa, ang ako ang kape karon, kung mga utana mo, ha? Masigwa mo ng utana mga katropa, pang utana lang yun mo. Kung kape mga katropa kay Santon Gold Coffee Mix na pani kutsarang yellow drink, ibili ni Annalie. Nanam na lang yun. Uy, dili ni Santon Plus Coffee Mix, marag, di ko mailad ani, ang lasa ani, premium D3. Ang premium D3 mga katropa, usa kini ka vitamin D3 nga gikinahanglan nato mga katropa kay duna kini virgin coconut oil. Unya mga katropa, ang katong kapsula usab ni makahatag kini og dugang resistensya sa tong lawas, labi na to mga construction worker nga matingala ka mga katropa, nga sige gag alsag bakal ni mga katropa, balag wala na ay balag rundaho ni Direktor Matibag. Hindi ka matibag basta kay naka premium D3 ka mga katropa. Wow, binang bakal mga katropa bisag kahit panagikan para sa Amerika.

0: ang pasabot ato ng mga katropa pag ikaw workaholic ka, dali ra ka i-rejuvenate mga katropa, pagbalik imong kusog. O kapoy ka, kawa kay tulog mga katropa, mag-premium D3 ka. Kaya mo niyang paspas nga magkapa-rejuvenate sa tuang immune system. Ang vitamin D3 mga katropa nga nasa kapsula. O gingon man sa tong kape mga katropa, ang kape na tambal pa. Like and share and follow sa tuang Bullseye program. Dili sa tuang Facebook pages mga katropa. Ang sentro, ingon man ang tunga Facebook page mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. Okay. Kita maglangan mga katropa, tuang sparring partner atong i-welcome karon nga buntaga. Tuang welcome si katropang
1: Good morning.
0: Rix Flores, good morning.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Good morning katropang Alan, good morning sa tanan nato nga matigpaminaw dinhi karon sa tuang dakbayan sa Davao. Kumusta mo mga katropa sa tulo ka mga distrito nga galangkop sa siyudad sa Davao? Mayong oras, may buntag, mayong kahayagon sa kabuntagon ining adlawa ato mga kaigsunan. Og mayon manusab sa to mga katropa nga nagagikan diri dapita sa may Davao de Oro, sa mga probinsya sa Davao del Davao region. Labi na ang Davao Oriental, ang Davao del Norte, Davao del Sur ug ang Davao Occidental. Kumusta mo? Welcome na usab dinhi karon sa tuang lahi na usab nga edisyon sa to padaguban sa programang Bullseye.
1: Bullseye.
0: Og siyempre mga katropa sa tuang paglabigaran, mga balita ug impormasyon nato pagasawhan, mga isyu nga aton tulok bilon mga katropa kay oy Friday ta karon mga katropa, ay mo kalimot ha kay hapit na pa nato ang September more. Donya next week mga katropa, adto na gyoy gihurtog kabaguhan na pod sa tuang ambiance sa mataga lugar sa tuang dagbay sa Davao. Gani nakita na ko mga katropa nga naga-display na pod sila gineneg mga parol. Mga kagani Berman pero naga-display na mga katropa og na mga Christmas lights. Ana ang atoang essence sa atoang pagsaulog sa atoang kapasguhan. Tibuok Bermont mga katropa, pinakataas nga magsaulog o Pasko ang Pilipinas, balagway kwarta. Ang mga Pilipino. Diha ta diha bili mga atoang mga Amerikano mga katropa kay ilaha pitsa 24 ragyot.
3: Pinoa.
0: Atoa mga katropa kay tibuok Bermont. Onya malipayon ta bisan og kanang watay kayo yung mga kwan yung mga panalapi kay naay mga blessing mangut pag Berman. Mga balita mga katropa aton tagano pagtagad karon mga panahon ha. Ato ang delikatan mga katropa ang mga headliners sa lugar ng katropa nga BRICS. Mga katropa tempa ha. Asa na to? Dara.
1: Bullseye. Bullseye headliners.
2: Dini karon sa pagkanton sa to mga headliners sa to mga balitang lokal nining adlaw karon nga Biyernes sa pizza 28 na sa bulan sa Agosto 2026. Una sa to malitang lokal, Mayor Sebastian Baste Duterte nagmando og mas stricto nga security checks ug pagdeploy sa dugang 420 ka mga security personnel palibot sa mga pampubliko nga mga tunghaan.
0: Dapat lang, no? Okay. Oh. Bantura ka, daghan ka kung makita karon nga naka-static position na ito ang mga kuan.
2: Nanay, daghan na kayo. Daghan ng mga auxiliary police nga nakaroon sa kuan, no? Sa mga entrance o bisa na gani sa pagtabok sa mga kalsada. Katropang ala, no? Alangan to sa mga tinunan estudyante, labi na nining mga nagtungha sa mga pampubliko nga matulungaan kay kasagaran magod ato na matikdan, katropang Alan. Kung ang atuang mga uniform personnel naaraman sa kini mga mahalon nga mga universidad.
0: Dito raman sila mag-standby.
2: Ano dai og diha sa Drans o City High.
0: City High, crowded nga mga schools.
2: Oh, dili dai pwede butangan nag mga uniform personnel na.
0: Sa mga private school naman na sila.
2: Pero sa bagay karon kaya sa pagkakaroon katropang Alan, doon na nay kuan, doon na nay murabag substation, no? Or kining doon ay gibutang diha nga
0: satellite stations.
2: Oh, sa kapulisan di sa may City High na ay gibutang na sa may kanto. Oh, sa kanto sa ba nga kalsada diha katropang Alan?
0: Ep Torres,
2: no?
0: Ep Torres niya.
2: Tapos ang katong padulong sa kuan kining mag-overnight nga mga teller, Central Bank
0: na diha, Tiongko.
2: Tiongko na siya.
0: Tio ko.
2: Tiongko din. Okay. Aniti ka diya kay diha ko kag eskwela.
0: Dugay-dugay diha ug katuig da kapin diha mga katropa wa ta kabalik.
2: Duna nay mga kuan, duna nay mga security nga gipang deploy karon sa mga public schools. Dini karon sa tuang dakbayan.
0: Actually mga pulis personnel lang ni siya mga katropa, pero matag barangay nga naamoy mga tungaan din na dapat magdugang tag na mga force multiplier ang mga barangay pulis sa katropang BRICS, no. Patasan ko datong kota siguro sa siyudad kana may mga kota diha tag 5 ra po gabok.
2: 5 ra no. Sa kada
0: konsehal. Barangay.
2: Ah, kada barangay.
0: Kada konsehal diha, kada konsehal.
2: Oh, kada konsehal na 5.
0: Nya 5.
2: Unya kay mga parente ra po na sa konsehal.
0: Parente ra po nila, jawa pa nag duty.
2: Nya unang gamay rin po makita ni mo kay nagsalig man agaw na ko ang kuan konsehal.
0: Dito gani sa Bago Playa pagbisita na ko dito kay nagdala kog sulat ni Kapitan Campos, tulor gi kabuok ta ko nakita dito.
2: Barangay Police.
0: Ang isa pa yun kay Apyugon.
2: O dito mga kwan, katong mga karaang damang dito.
0: Karaang damang dito.
2: Sa nung ang pangbahin na DC Bus Tracker Portal, gilunsad alang sa mga commuter sa Davao City. Kini nindot ni katropang Alan.
0: Kahitik naman yung mga panato karon, mga gamit rin sa Dagman
2: sa Davao. Sa atong mga kaigsunan nga namati, labi na ka ng naas probinsya nga gusto mong sakay sa mga bus sa Davao. Kanabit ang gwapo nga bus karon diri sa Davao.
0: DC bus.
2: Oh, DC bus ang tawag ana. Nya dunay lugo nga durian ba na o agila?
0: Mga combination sa mga prutas na
2: ata. Muna siya DC bus. Karon butangan ng tracker portal. Mahibal-an sa mga sumasakay ug asa nadapita kining maong mga bus gadagan. So makita nimo ug asa ni sila, ma-track nimo sila kung asa nadapita karon sa kumbaya pananglit turil nga ruta.
0: Oo, kanang ganing asa naman karon ha, dol na lang maghad malagpas na ko ani.
2: So mahibal-an nila nga naa
0: di oras.
2: No, naa day diri dapita sa kuan nini mo orasan na nasa ulas na naa diri dapit sa may Matina crossing.
0: So dili ka laayon og hulat no. Kay makita nimo oi tuara dito na flatan.
2: Nindot din kay para sa mga estudyante katong pangalan kay
0: mamonitor nila
2: uli nako kay Monin muagi ang bus karon diri.
0: Actually na ako'y kaila diyan nga suwito kayo unsa oras muagi. Mutunong po sila katropang BRICS diyan nga pre-aning diri sa may katulanan pequeño no. Inyo ko nga Brad kuan na kanang ihatod na lang ka dito sa inyo sa bangkal. Ana din siya kay kami kanang prayer meeting ba. Mga balaanon. Ana din siya nga ay napay bus ron alas 8. Naa gyud kanang nai sa bus stop. Alas 8 gyud
2: naa gyud. Alas 8 na maabot.
0: Naa gyud maabot. Kabalo juga da mutunong pud og oras ning ato mga driver sa DC bus.
2: Oh, kini mga driver day nila katropang Alan guided man pud ini. Kini do na man puy mga kuan diha kanang mga nagapapila bitaw sa mga kuan. Stop pa sana pa kana bang stop bus?
0: Oh, naa sila kanang murag radio man. Nga sila nga oi padali ta diri kay daga kay pila.
2: Naga monitor day na. Naga radio pud.
0: Naga radio.
2: Do na sila mga communication giday da.
0: Okay. One time ignorante pa kayo ko nagatambay ko di sa may Arnie diri sa may kuan sa may Ruhas. Okay, hulat-hulat kita sa tuang batos ya. Nya kanang mga hectic hour na kanang alas 5 padung sa alas 6. Namo jud day kanang bus stop diha. Wala gay basa-basa lagi usay ba. Sino ba nang tao diri ng linya oi? Unya karon ni parking ko, ingko sibug-sibug kung diha kay mo parking ko. Bawal diri kuno. Karon sa may gibawalan diri wa may no parking wa may ingod garang
2: parking sign.
0: No parking sign. Naari nabasan ako sa nahan, bus lane. Ay, kanang sa tawag, bus stop. Ingko, ay, nidool man tong nag-radyo. Dito ko kakita. Sir, dili, consider kay sa bus ni dari sir, kay kining naglinya dari, mga
2: nakatang ni
0: bus. Ingko, ay, naglinya dari para sa bus. Mauha po yun, mauha ko. Na, dito na ako nakita na yung nag-radyo.
2: So, nindot ni development para sa City of Davao. Gumikan kay doon na development karon para sa mga commuters nga dili na mumalisdan sa asa na napita ang mga bus nga nagdagan. Hulato ni kay 2027. Mabot na ba ni 2,000 siguro ni kabuk na. Kaysa pagkakaroon na parang more than 10 lang ni sila kabuk nga nagdagan diri sa Dakbayan sa Davao.
0: Coming na itong karong before December daw. Mabot na itong mga bus na gi-order.
2: Sa dugang pang bahin balitang regional Davao de Oro, gi-institutionalize ang unang child protection policy alang sa kabatanunan.
0: Actually, mayon ang mga plano no diya sa Davao de Oro. Kugihan kay si Kwan diya, si Governor Mabanglo diya.
2: Raul Mabanglo kay kining ingunani magud katropang Alan no para maprotektahan gyud og sakto ang ato ang mga kabataan. Doon naman gud ni siya kanang ordinance nga gi-implementa karon. So we also recognize the effort sa ato ang mga board members. Okay. Kining kung ordinansa man gud dinukduk kay ginigtaman diha karon sa sangunian.
0: Konsiho.
2: Sa sangunian palalawigan. So ilan ang ginatun-an og todo hangtod ganahimo siyang ordinansa. Ordinance number 146-2026.
0: Unya ang implementing agency diha, ang executive department kapos siya mga authorities muna ni ang sa government o governor diha.
2: Kining kone dili ni siya kining Communist Party of the Philippines sa Child Protection Policy na. CPP.
0: Child Protection Policy CPP.
2: Alang sa mga kabataon ni sa tibuok probinsya o mamahimong sa tibuok Pilipinas, mamahimong mitong danong detalye ani manggod sa una ning higayon no sa nasod sa Pilipinas katropang alan
0: Child Protection Policy
2: FYI no? Unang ordinansa ni sa tibuok Pilipinas nga nag-establishar og Child Protection Policy ilabi na sa youth organization, youth serving organization sa Pilipinas. Nag-iaprobahan ni bago lang. Ato lang August 24.
0: Oh, niya.
2: 2026.
0: Bantura kay wala nalipay diri ang anak bayan.
3: Pinawa!
2: Agol ba sila ni? Agol niya ni Katrubang Alan, tanawa ragod. Nakita ni mo sa post dito. Congratulations di ay kang kwan, kang trupa ninyo. Trupa
0: si Manny Otida. Otida. Oh, nagadawat na po rin award ang trupa sa Agila. Okay,
2: kusog mong kainin sa munggukod ang mga daotang elemento. Ay,
0: hadlock, hadlock ang commander rin sa...
2: Ikado gunner.
3: Pinawa!
0: Duwag ka armalay ito na sa iyang sikakilin.
2: Machine gun na, dili na armalay.
0: Machine gun
2: din na. M60. Oh, mauna, equals 120.
0: Maura na ay media nga di gyud mudagan bisag magkalisod.
2: Dili na siya mo atras, dili abante gina kanunay.
0: Abante na kanunay.
2: Oh, so congratulations kang by kay Brad Manny Otida sa presidente din sa grupong tropa.
0: Sa Tri-Media Organization for Peace and Alliance in Mindanao.
2: Kadawat sila award uban ni Governor Raul Babanglo dito sa
0: 10th ID. Sa Mawab, no?
2: Kagahapon ang dawat. Sa naman pang bahin, dinikaroon sa ito ang mga balita ng itong hatagan o pagtagad. 3-6 ang mga regional parties misalmot sa makasaysayon nga debate dito dapita sa may Bangsamoro alang sa Bangsamoro elections.
0: Actually, kato pa ko kakita o kanang dalikat lang o tanaw.
2: Kagahapon, okay. Nag-live man nila gahapon.
0: Mga bright man din yung mga kuya-kuya po sila. Maipod kayo mo ingon og debate baka nang diha mo mag-away sa debate ayon ang bala ba lisod kay ba
2: mabita nang tanga ko ang ginaingon ba nga mo ninindot kaysa maggira mo
0: kada mo dapat hira mo sa mga rason mga tao
2: kay pagutan na kaghapon dito katropang Alan na let's say ang usa sa mga question dito sa moderator is sa inyong party unsaon niyo pagsulbad ang kining guns og kining illegal firearms.
0: Oo, kana. Mo na yung number one nga problem dito.
2: Kung saan nila pagsulbad. So, mo nang ilahang institutionalize nila, dapat makipag-cooperate muna sa kapulisan, barangay, kapulisan, og pwedeng himuan o balaod. Lugan nga balaod.
0: Mayo.
2: Kaysa maggubat sila katrupang Alan, labi na karon o, sa record karon sa Comelec, dunay 12 ka mga taong namatay sa sulod lang sa 45 kaadlaw nga
0: official og supporter.
2: Mga supporters ba? Hinautang sa sunod nga eleksyon, zero casualty na dihang dapita.
0: Mag-litsyon baboy sila din ha kung mag-zero casualty. Mag-imposible.
2: Hindi man sila mga baboy po. Sukuro ba na sila kuhan? Kanang nga mag-hisgot kag baboy kay Muraga
0: litsyon baka.
2: Luod nga lami na sa ila. Litsyon baka ginailahan.
0: Mo nay haram na kay nakoy kaila nga bag-ulan sa Mecca. Di na nakoy isulti kinsa. Nagkaon nila Lucy niya kay wa man king na ni Lucy og ganang sa boss baboy. Sabi niya sa boss sa manok.
3: Pinawa.
0: Nga adubo. Ingo man si Lucy nga. Ano ni kao man kanang ano na haram na ni. Bago rata abot sa Mecca.
3: Pinawa.
2: Panagsulti po. Sulti, bagos.
0: Ano siya, wala man nakakita.
3: Pinawa!
2: Alam ko niyo bago ko ang pork sauce.
0: Ayaw, lagi sa hagulos. Kay parihara man o ka ng color. Nya sabaw na man lang nabilin. Nya pagtuo nya katong adobong manok.
2: Sabaw sa adobong manok.
0: Sabaw man sa adobong baboy.
3: Pinawa.
0: Lami man.
3: Pinawa.
0: Anyway.
2: Sa nga pangbahin prisik ang regional party sa so, mauni sila karon ang misalmot no sa debate di Dorbita sa may Bangsa Moro elections nga ato ang ginahandom nga makahatag ni Kalina o alang sa nagsigabot
0: ni Kining 13 ka mga regional parties mura ni isog-isog dito matubang o kanang sakto gyud nga mga pahayagay. Okay, mas... dili man lang nakay 13 dito ka mga partido katrobang BRICS. Daghan pa man nga naapil dito.
2: Daghan nga nangapil dito katong mga isog.
0: Katong mga nangapil dito, katong man tong gusto nga mo papili. Katong mga nakaposisyon wa man niapil.
2: Katong magpapili nga kanang kuan, kanang magpapili nga
0: linaw.
2: Mabag-o ang probinsya o ang rehiyon.
0: Katong mga karaan ito wa man niapil.
2: Karaan ako. Umanang eleksyon.
0: Umanang eleksyon. Unsa pa may mo na ni debate nga human na naman ang eleksyon.
2: 1996 karon pangalan remember nako na sa coverage nako dito sa kuan na nagcover ko dito sa eleksyon sa arm pa na kaniadto. Ako Paruk Hussein versus sa kuan to. Parang si Chairman Miswari.
0: Si Miswari Nur Miswari.
2: Nga
0: si Hussein versus Miswari.
2: Pagsulod dito nato sa usa ka polling center ana na daytong guardiya dito nga porting waytog, pula kaing mata. Waytog tapos naka sling og ambot og sa tunga klasing armas.
0: Uzi to Uzi.
2: Unya ingon din siya nga asa ka? Ingon dito nga mabuto. Humanang eleksyon. Uli oy. Uli, human ng eleksyon.
0: Uso man na nga buto. Wala din ka appeal kagabi.
2: Nag-counting, nag-counting na sila. Sukat pa kagabi eh. Ang mga ballot boxes i-deliver na padulong dito sa grabe sentro na. Sa kuan, sa Comelec.
0: Asa, tuwa sa sagingan ang mga maestra o pag inahuman ng counting.
3: Pinawa!
2: Sa Pigas Gabahin, di ako. Congressman Adyong, gisaway ang pamahayag ni Senator Robin Padilla nga nagtandi sa mga sikretong nadawat sa OVP fans ngadto sa manasudnong bayani. Sa may imuhang lanto ni katropang Alan.
0: Si Adyong wala siya kaget sa konteksto ni Robin Padilla. Yan, si Robin Padilla niya nga dili na niya patulan daw si Adyong kay pareha sila nga Muslim daw sa tinuhoan. Unya iya pud ang respeto bro si Adyong pero wala ang igapatol nga naman. Kaya sabto na to si Adyong na wala ka get sa konteksto nga giluwatan ni Robin Padilla. Pareha sa ni Bam Aquino.
2: Kadaghan kayo dito katropang Alan nga gipang-mention dito kagahapon sa balita nga ang mga bayani di ay mga aliases
0: na sila. Mga alias na sila mga bayani.
2: Kaya mahadlok na sila nga ma-detect sa kontra sa mga Spaniards. Kaya to during sa revolutionary sa Pilipinas.
0: Ang konteksto sa pasabot ni Robin Padilla nga dili ni angay ikatingala. Nga ultimo magani ato mga bayani naggamit magani og kanagani
2: alias.
0: Alias. Si Jose Rizal na si ayahang yahang alias. Unya si Binigno Aquino, unsa to yang
2: Marcial.
0: Marcial
2: Bonifacio.
0: Marcial Bonifacio. Na magani alias gani si Joseph Estrada. Unsa yang alias? Ha? Jose Pidal. Galing lang ang yang alias may nagapapukan ya.
2: May nagapukan sa iya.
0: Oo.
2: Ang dato, katong alias mo, ito'y makatabang sa ila. Sa iya, ha? Hindi makatabang.
0: Pirma ni Jose Pidal. Normal lagi nang alias labi na kining critical kayo nga trabaho intelligence ka.
2: Mali wa na sabti nila kay wa man gud na sila alias kuan gud kanabang wala man gud na sila kanang interest para diha karon katrupang Alan. Ang gusto nila, ang gusto nila karon nga ang unsay gusto nila mahitabo, mahitabo. Jose Rizal. Gitawag man ni siya og kuan kining laong laan.
0: Laong Laay. Oh. Ay, sa to.
2: Laong Laan.
0: Dagan ka mga heroes na to.
2: Andres Bonifacio. Agapito, Bagumbayan.
0: Oo, oh, okay, man. Memorize pag yun ni mo. Oh. Solo juga karaling panlipunan sa
3: unang.
2: Dagan ni sila yung mga kwan.
0: Kailangan ka ng subject ka ng araling panlipunan. Di ko ganahan na na kay araling panlipungan sa kwan.
2: Panlipungan.
0: Grabe, memorize na to ng mga hero na to.
2: Ganahan kung memorize sa unang katrupangalan sa uka ng mga isay. Kaysa ka ng mga mathematicians, kapoy kay memorize po na ng mga formula, nga halos nagkapari-pariho ra ba?
0: Nga, lalahig solusyon. Pari-pariho ra ka ng kuhan niya, lalahig solusyon. Ako muna ako mga hate na ako ng mga subject ka.
2: Ikaw na
0: ako lang. Kuhan, Pilipino.
2: Nalantaw sa nato, diri ka rin pangalan. Gawas nga, nabisi ka ron kining pipila ka mag-kongresista, kinilabi na si Congressman Adyong. Tanawa, gipanggusla ang mga tao niya dito sa iyang rehiyon.
0: Kana mo iyahang
2: naman. Kanya na ibaluin nga 24% ang gigutom diri sa Mindanao niya. Tapos dito dahil sa iyahagikan ang gigutom. So inyong congressman, nabisi dito sa paghalungkat o kinsa niya mga aliases.
0: So, mo fight yun ani ang prosecution kay spokesperson man ni si Adyong, no? Mo fight yun si Adyong din na kay nam siya sa prosecution side kay ginagamit karon og gibutangan nila Malaysia ang kini mga aliases. Onya alang sa mga intelligence normal ni dili ni Malaysia mo at tinud-anay ni kay gira ni.
2: Pero do na nay kwant karon, do na ra bay onya mo ni itong hisgutan ra ba onya kay ang nindot onya nga hisgutan nato kining polisiya nga gipatuman karon sa impeachment court. Wa na kagwanta ning presiding officer ba kining mga tawhan na mo ha. Nagpatuyang na lang gyud mo. Di ay korte dire nga dapat ipresenta ninyo mga ebidensya. Dahil debatihan ninyo diri, anha ino mo magdebate anang social media. Unsa may ibot niya ipasabot, wa mo isalig sa mga jurors, wa mo isalig sa mga senador. Kini po mga senador dili dapat maging abogado sa both parties. Dapat pantay patas kay nag-judge na sila, maghukom na sila base sa ebidensya.
0: Dili sila mag-una-una og kadaganing hukom sa ilang kagalingon nga wa pay panahon. Ilan ang ikip ang ilahang mga gibati din na usahay magod, ma-emotional po sila, labi na ni Raffy Tulfo.
2: Ano yun niya itong hisgutan, katropang Alan, kaya itong hisgutan ng dirimanggod, ang impeachment court nagtakda karon og two-strike rule, din magmulta ni sila. Sa bagay, katropang Alan, kung doon na kay 400 million nga kinibang katigayunan, wala na si Mohaning 30 mil.
0: Gamay ra kay
2: na sisiw.
0: Ang akong dili malimtan sa mga aliases kani adto nga isa pud akong correct kini si Mabini. Kay appeal man sa mo ang quiz ng mga aliases nila. Si Apolinario Mabini kay tik balang. Dili ko magkamali ana kay uso man tong tik balang sa moa bago playa.
2: Mabini mangud ka to bang Alan murag kuanan ano kanang nabit ay sakit na siya.
0: Kwan siya, kanang murag namayat man siya ito. Murag na natikbalang lagi.
2: Nagtawag siguro siya tikbalang.
0: Si, saan mo nga, isa katropang breaks, no? Si Escudero, saan mo niya hapon? Last warning niya, kang VP Sara, saan mo ito?
2: Kwan ito, katotong sub-judici.
0: Sub-judici.
2: Pero atong ibasa katropang Alan na dito sa katubitong comment bitaw ni Vice President through sa iyang statement, official statement to sa Office of the Vice President, calling ngadto sa mga complainant sa impeachment case.
0: Okay, naamang case. Siya ay nagpa-interview mangod sa media.
2: Ikuan sa reaction, may relative dito sa kinabang scam, katong term dito nga brat, no? Muna iyang gingon nga
0: mga unlikely nga mga term dito sa nagigamit nagibadlong na sa presiding judge.
2: Ingon siya nga
0: ano po ning media magod ba mangutana magod po
2: pangutana siya niya tapos sa nitubag siya napagulagi siya statement.
0: So iya hala tong kagulingon po nga gibati.
2: Pero nakita na to dito kay Trupang Alan, wala may dautan dito no sa iyang statement, wala man siya dito
0: kumbaga,
2: ingon niya ipakita dito ang kuan, ipakita lang dito ang mga ebidensya instead of calling
0: kasi mga name callings mga unsa ba nang uban
2: mga pseudo names no nga tagan siya nga pangalan nga kuan Alicia nga scammer or scam or brat. Mana iyang
0: dapat ebidensya. Actually, nag-reiterate naman to si Inday nga dapat mag-focus sa ebidensya. Anyway, dili yung gusto si presiding judge sa nigaroon nga magsigigisgot about sa mga meritos dito sa kaso.
2: Actually, wala siya pili dili karon, no? Wala siya pili para nga, para neutral. Mauna yung itong hisguta, ma-neutralize, no? Ma-neutralize dapat pag makapagula o desisyon ang impeachment court. Wala magmahay itong pangalan.
0: Anyway, ato nang isa sa mga ato ang mga taga-nabagdagan mga tropa taon-taon. Motong naglangkob sa ato ang mga headliners karon mga orasa.
1: Bullseye, Bullseye Liners.
0: Dito mga tropa sa ato ang mga balita karon sa ato ang mga patrollers sa DCPO padayong gipalikon ang peace program sa far-flung areas. Mga pulis nga magiglambigit sa illegal activities gipahimangnoang dili kini santohon. Ani ay balita mga katropa ato ang tagar pagtagad katropa nga Marvin Ibano.
1: Live report.
3: Padayong gipalig-on sa Davao City Police Office kun DCPO ang mga programa ni ining nagtinguha nga mapalambo ang kalinaw ug seguridad ilabi na sa mga hilit nga lugar sa Davao City. Subay ni ini gipangunahan ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria uban ni Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Randy Sambalod ug ni RPSB Focal Person Police Captain Rene Caras ang gilusad nga DCPO RPSB summing up presentation alang kana sa tibuok Hulyo 2026 kagahapon nga gilusad ang aktibidad sulod mismo sa DCPO headquarters sinalmutan kini sa tanang team leader sa revitalized police sa barangay kun RPSB sa Dakbayan ang mao kalihukan naghatag kini og higayon aron susihon ang performance sa mga RPSB cluster uga uban sa pagpasiugda sa ilang mga mahinungdanong kalampusan, pagsulbad sa mga hagit sa operasyon, ug uban ang espesyal nga pagtutok sa pagpadayon sa mga programa alang kana sa kalinaw ug seguridad sa far-flung areas nga labing nagkinahanglan ug suporta sa komunidad ug presensya sa kapulisan. Giyawag sab sa direktor ang tanang team leader nga kanunay nga kanunay magpakita og profesionalismo, pagtahod og disiplina ug paghinumdong or pahinumduman ang ilang mga sakop nga kanunay babaw ang maong pahimango. Dugang ipasugda ni Madria ang kaminungdanon usab sa paglikay sa mga kapulisan sa pagkalambigit sa mga ilegal na kalihukan sa manamang sa droga, sugal, moonlighting ug uban pang susamang mga buhat ug nagpahimangno kini nga ang bisan kinsang kawani o mga personay sa DCPO nga mapamatud-ang nalambigit ni ining mga kalihukan magatubang gayod sa tukmang disciplinary action. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Daga salamat katropa nga Marvin Ibano, katropang break sa to ang dalikitan ang mga balita sa to ang mga regional patrollers.
2: Gikan karon sa to ang mga kaubanan na atuan na to karon ang report gikan dito napita sa May Caraga Region. Dahil 19 anyos nga gipasanginlan nga karnaper nalitag na sa kapulisan dito napita ni sa May Butuan. Motorsiklo sa miyembro sa BGMP na recover.
0: O din nagigawat ang
2: BGMP pagigikawatan.
0: O di prison na siya daan.
2: Kulong na siya dito karon. Tigbantay pag ini sa prisuhan. Atong i-check karon ang report katrubang mo sa balita si katrubang Junji Librias. Katrubang Junji, good morning, please come in.
1: XFM report.
4: Nalitag sa mga kamot sa kapulisan ng usaka 19 anyos nga batan-on nga giingong nalambigit sa kidnapping human kini nasakpan sa gihimong follow-up operation sa Butuan City Police Station to sa Purok 2 Barangay Duungan Butuan City alas 12:30 ang takna sa udto Agosto 2026 giila sa mga otoridad ang sospitsado nga si Mark nga residente sa Purok 6 Santes sa May Barangay Obrero sa Gutang Dakbayan na maltod sa taho sa kapulisan samtang nagpahigayon sila og regular nga dagan sa patrolya usa ka concerned citizen na ang miduol kanila gi-report niini nga gitanyagan siya sa suspitsado og usa ka motorsiklo nga gibaligya apan na gaduda tungod kay wala kini yawi o susi tungod sa maong timailhan nagduda ang lungsuranon og dali nga gidangop kini sa mga kapulisan kini ang hinungdan sa paspas nga paglusad sa follow-up operasyon nga may resulta sa pagkasikop sa suspitsado. Sa maong operasyon, malampusong na-recover gikan sa mga otoridad ang maong motorsiklo na sayran nga kini gipanagiyahan sa usa ka miyembro sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP nga residente sa Barangay Rosario, Tandag City, Surigao del Sur. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong laom nga imbestigasyon sa Butuan City Police aron matino ang tibuok detalye sa insidente o aron masiguro nga mapanubag ang suspitsado o haom nga kaso ubos sa balaod. Mga katropa, aron liski ang atong panglawa sa inadlaw-adlaw nato nga ginbuhaton, mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita. Junje Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Gikan sa Caraga Region, TMU Tagom, subling nag-auhag sa motorista nga respetohon o sundon gayod ang traffic lights o warning signs. Ato ang sayro ng balita manukad ni katropang Lar Sanyol.
1: XFM Report.
5: Subli nag-awag ang Tagom City Traffic Management Unit ngadto sa mga motorista nga respetohon og sundon ang mga traffic lights og mga warning signs sa kadalanan sa dakbayan aron malikayan ang posibleng disgrasya. Sa interview sa XFM Tagom News Team kang TMU Chief Francisco Sibilis Jr. ang dili matod papagsunod sa mando sa trapiko, taas ang risgo nga magresulta og disgrasya. Matod niya base sa ilang monitoring, ubay-ubay pa sa mga motorista ang nagabiting the red light, muagi sa mga no entry point. Rason nga iyang gimanduan ang iyang mga personahe nga dakpon kini og isyuhan og citation ticket o TOP. Depende matod pa sa nahimong kalapasan sa balaod trapiko aron magmatngon. Sanglit dugay ra nagpahimang no matod pa ang iyang buhatan kabahin ini dugang mapahibalo ni civilians o kung anong adunay mga higayon nga walay TMU personnel sa ubang gimuntar nga traffic lights. Sanglit na ka-deploy ang ubang mga personahe ngadto sa mga eskwelahan aron magiya sa trapiko alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Gigumpirma usab sa HEPE nga doon na kini mga naka-deploy nga personahe nga deputay sa LTO adlaw gabi alang sa pagmonitor sa kadalanan aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Walang ipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.
1: Live Reap. XFM Report.
0: Alright, mga katropa, nagkasalamat kini mo katropa nga Lar Sanyol. Una kita mag-break nga mga katropa. Ito sa nga ipadalikat ni nga panawagan karon sa Bantay Hayop katropa nga BRICS. Gani, ipipalag sila, gumikan kay. Ato na yung mga iro manggodya sa UP, Mindanao. Kana mga do, laagan, siya tawag gani, kana mga stray dogs.
2: Askal.
0: Oo.
2: Nga sungkalye.
0: Oo, pero kuan siya, kana ganing friendly nga mga dogs. Siyempre, kay open field man na, diya sa may UP, Mindanao. Agoy kay ginapakaon din sa mga taga-Bantay Hayop, no? Kay napo din ni mga tagiya pod niya, lagan na yun mga iro ah. Oh, so mga stray dogs gani, na yun ni mga kabalo naman ta nga isa ka kilometro, isa ka barangay man ilang lugar. magsuri-suri mga katropa, no? Ni palag kini gumikan kay gipanghiluan man ni katropang BRICS.
2: Uy,
0: no? Tao ni mga katropa, no? Makita ni mo diri mga katropa ba nga nangamatay ang tao ni ilaha mga iro. So, ato ni nga
2: sa ito ba, gilalugan ni silang mga hilo?
0: Oo. Oh, nga makaingon ta diri mga katropa o kanaganing kaluoy po daan yung mga iro.
2: Cruelty to animals na siya katropang Alan.
0: Oo.
2: No? Marabag ginakuan nila.
0: Sa atong balita, mangod kagarina, pahimang no sa Bantay Hayop, Davao, nga kinibantay Hayop, Davao, muna yung nag-rescue ka ng mga dogs diri sa Davao City ba? Muna, ilang ipahimang noan nga animal cruelty ni siya. Kaya na di ay iro dito mga katropa nga diligod siya ingon o kanaganing nagdag kahulga diya. Ilalang yun yung friendly kay siya mo ato sa gwardiya diya sa UP, di ba na may gwardiya diya sa UP Mindanao. Napod yung iring diya, magpuyo na diya sa UP Mindanao mga katropa ba? Karon kay nag-all atong namang yung mga dog lovers mga katropa nga magsigi o ganagaling panghatag Japon sa mga iro dito, bisag ganang dilit na ilang iro, pero apil lang yung Bantay Hayop. Karon kay gipanghiluan man yung katropang BRICS. Lima yun ka mga iro, ang isa nagkirig-kirig niya, niingon tong taga vet, no? Doctor sa kaning veterinarian, nga ang matang sa hilo, nakaadto na siya ang utok mo to nga nagkurug-kurug, dili na siya stable. So, na may mga nakasurvive pero wala lagi, inutil. So, Luoy ba? Nilala lang gi mercy killing mga katropa. Ang uban dito kay Luoy man. Di, ma, di naman ma, wala na lapoy na ang lawas, sila makatindog. So, panawagan karo mga katropa ha, sa Bantay Hayop Davao nga ang Davao City nagtuman ta diri og animal cruelty.
2: No? Dapat magudun tani, ilhunan ni nila kung kinsa no para matagan ni sila leksyon, matagan og sampol. Kay pasagdan na ni katropang ala nagkatawa tong mga nagapanghilo karon.
0: So, ang UP Mindanao ko no, doon ako no'y prestigious state university, Osaka prestigious state university in Davao City, na siya kaugalingon nga Animal Welfare Committee. Nga nag-work hard ko no, aron nga ang kining mga animals o kining mga and human, animals and humans coexist. Muna nga, in fairness sa UP Mindanao mga tropa, ginaalimahan din nila mga iroa, katropang BRICS. O niya, karon kay kini mga ubang mga kataling ba nila mga tropa, ipanghiluan man.
2: So, dili ang mga taga-UP mismo ang nag-aunsa, nag-pakaon o hilo.
0: Dili ang taga-UP.
2: Doon ay mga naman, tigbalay diha, tagbalay nga gipakaon o hilo ang unsa.
0: Pero nahitabo ni sulod sa school campus. Una nga, natingala sila karon nga ang kini nga school campus, manggo, di ba, naamantay Animal Welfare Committee diha, nga nagatrabaho kini sa kining mga pagtipig o pagtratar sa mga animals o kining human nga nagcoexista, nganong diha man pud nga matay kun namato pa sa UP campus ang mga iro. Mo na nga nanay mga question din karon mga katropa. Anyway, daghan jud makasulod gawas mga dina bud ba. Panawagan lang ni mga katropa nga ayon taon. Luoy pod no. Usay lagi ang nila ang pinaka cruel ko no. Nga matang diri sa Davao City ang katuwaran tong dog pound. Kaya mo man doy mga tiga kuha ng iro niya tapos pamatyon na nila katropang BRICS. Si Mercy Killing ba?
2: Dunay kuan gani ana sa una na ni gulak nga mga balita katropang Alan nga kanang chamber ba, gas chamber. I-smoke chamber nila.
0: Kay kuan iya kanang wakadong wala man kalukat gani.
2: Ilokaton man nag 300 kapin. Katong dili malukat.
0: Ni mahal na daw ron. Nanay mga tag 4 na daw o tag 500 sa bato.
2: Pero one time na tayo gipadala dito sa dog pound kato pangalan. Di naman sila mudawat. Kay inalan ka kung magkuan ka dito, magpadala kag iro dito. Na kay kagasto po dun sa may imong ipakaon. Sila rin tigpakaon di ay.
0: Sila tigpakaon din na. So din mga katropa. Anyway, panawagan lang na mga katropa. Una kita mag-break mga katropa. Gini pong isa mga katropa. Ito ni nga Daigon eh. Ang presensya dito sa bar mga katropa, aning mga sundalo. Grabe naman isa mo ni ka batalyon ang ipadala dito katropa ang BRICS. Para lang yung mahimo nga ma-peaceful kung namatod pa ang kining eleksyon sa BARM, no? Inaamang ko din mga katropa ang bagang duot sa mga sundalo gipang deploy karon sa BARM alang kini sa eleksyon. Pero tindaghanan ni ang one of first mga katropa maugyod ang nagapadala may kalabutan nini. So mga pulis o sundalo na karon dito mga katropa. So bagay, modo ni ang pinaka-peaceful kunong eleksyon karon so far sa BARM.
2: Kay ito na ibang ko bang alam para parang 9,000 sa pulis pa lang ha, 9,000 ka mga pulis personnel ang ipadala dito ang i-deploy ang napita. What about sa mga sundalo, pila pud ka ang ipadala di karon sa sundalo?
0: Basta para, kay halos katunga kuno sa 101st Infantry Brigade yun ha, padala sila ang division din ang mga tropa, kailangan mga unit din ang mga tropa. Pero kini mga sundalo ha, gi-train kuno mato pag kini aron nga masabtan kuno ang kining cultural sensitivity, election security, kunya combined arms operations, mga kay ang uban mga ani mga katropa gi-pull out gikan sa lagyo nga lugar. Kaya di ka kasabot mga katropa sa kultura diya sa mga kaiso nato mga Muslim. Di ba? Lahi-lahi matag ka ng pamaagi. So, dapat masabtan ko na matod pa. So, makita ni mo daw katropa, ambot mo, tuwa ba ka ni katropang BRICS nga, kini daw so far ang pinaka-peaceful nga election sa BARM. Diyo tanaw ni mo.
2: Garon. Bagay, ugdu sila kabuk patay, peaceful pala na sa ila.
0: Grabe lang yun. Ano siya nga? Ano itong yan?
2: Sa tuwa diri, pag doon ay mamatay isa, wala, gubot na.
0: Gubot na.
2: Pero dito sa ila ha, doon, si peaceful pa na.
0: Kanang RPG yun, gani ka.
2: Sa kay kag-transformer.
6: Ano siya? Kano pa min naka-experience nga peaceful. Peaceful kayo ang election din eh.
2: Peaceful. Dapat timuon nila diha karon sa to mga sundalo, pulis katropang alan. Pag higta nila ng kuan ka ng mga transformer diha. Hindi nila na pa nagkaroon. Igaid, igaid.
6: Bawal ang mga transformer managan panahon sa election. Pagbakta sa mga tao kayo, magdala mo nila mong RPG diha.
2: Magkahanan na din yung RPG ng transformer ha.
6: Okay, salamat sa itong mga taga 101st Infantry Brigade nga nagahatag giniog para ma-peaceful yung taon ang lugar diyan mga tropa. Sabi na kay gisaad diha ni Police Colonel po no, sa gawas sa kaning batalyon sa Army si Attorney Renault Makarambon ko naman ito pa ang Provincial Election Supervisor dito. Nagpasalamat siya sa suporta sa mga otoridad o polis ug sundalo diha sa ilahang nga lugar. Tapi kasi pa na katropa ang Brigade, sabay atangan na ito diri mga katropa sa ito ang mga issue
2: ka. Dili, mani karon ang atong hatagan og pagtagad da mga kaigsoonan karon. Kay ganina ato na mention, kay di bang two strike rule nga gi patuman karon sa impeachment court. Makamulta ang kadtong mga abogado 30,000 pesos kung himuon nila karon ang kinibang trial by publicity.
6: Na, dako, dapat implementa na sa sugod na kaya para magkortahan daghan kay mga naka-violate na.
2: Unya, sa ikaduha warning pa ni primero, ikaduha 30, ikatulo 30 kada kuan kada violation.
6: Kada violation.
2: 30,000 per violation.
6: Oo.
2: Naon sa may pasabot ani karon? Ni Senator Francis Chis Escudero ang presiding
6: siguro nagkamati ko judge. Na si Escudero nga daghan kayog mga
2: after naginubra na
6: silang hearing
2: na,
6: ba?
2: Oh, naginubra na.
6: Naginubra na ba?
2: Oh, ang ginahimo diba,
6: mapresko man sila after sa hearing.
2: Mm.
6: Na dito na mahitabo ang trial by publicity.
2: Sa press con gamito nila karon ang press conference ngadto sa mga social media.
6: Walay limit sila mo comment gani sa ilang kay, luwatan sa sulod.
2: Oh, kaniadto magud gipangutana ning mga speakers no. O kinibang mga spokespersons sa bawat party katropang alan. Unsa may inyong ipagula? Unsa may mga limit sa nga gipagula karon sa impeachment court? Money dapat dili ipagula ang merit sa merito sa kaso para nga dili ma kuano dili maguba ang jurisdiction sa impeachment court. Pero ang nahitabo karon katropang alan, dito nag-trial po silang ila. Labi nagmutingog to si katubitong si unsa ni kaning kabataan party list.
6: Si Kuana.
2: Si Kulot ba?
6: Congressman Ko.
2: Oh, si Ko. Oh, Kulot ba? Maraming hindi. Kulot.
6: Ko, Kulot.
2: Kulot ang utok.
6: Tingog na itong sa bagay, kabaro naman tayo sa lining ang mga grupo, ha? Hilig na sila trial by publicity.
2: Di, so, ang hilig ani nila katropang alan, ang positive himong negative. Ang puti himong itom.
6: Bit-biton ang taong bayan.
2: Damay-damay
6: lang yung tungoy labot.
2: Taong bayan na pag-inatayon ang ilang ipasangil katropang alan, bisag sila Raguna.
6: Nainataktan anak karon nga senador, si Raffy Tulfo. Sige, nag-ingon, nagkikinig ang taong bayan.
2: Pinawa!
6: Si Raffy Tulfo, muramang siya ganaganing nataktan anin ni Rizal Antivirus, kaya magtandim daw kuno sila.
2: Pinawa! Tandim sila, dapat pare silang untok, pare silang leaning.
6: Oh, magtandim. Anyway, sa Pikas Bayan nga katropang breaks, usap
2: pa sa mga iskutana na ito din ni Karon, no? Kinibang gihagit ni Congressman Paolo Pulong Duterte ang ombudsman. Sa isyu may kalambigitan sa flood control corruption sa Davao. Nagingon mago nila ni nga ang Davao City
6: epicenter
2: sa kinibang flood control. So dai although ang ombudsman wala nagingon nga di ay corruption kay investigation pa mailaha.
6: Si Tenyor
2: may nagingon nga di ay corruption. Pero gihagit karon sila ni Pulong Duterte. Ipakita ang tanan yung mga pasangil, ebidensya. May kalambigitan sa flood control corruption diri sa Davao.
6: Bitapon, mag-una mo kong istorya, una mag-imbestiga ba? Diyan na to na
2: mag-imbestiga. Kamu, Regi, pangbaha, diyan todo niya, pasangil lang yung Davao.
6: Anyway, muna ito ang isgutan, makapalikta mga katropa. Standby lamang kamo, ito ang oras. Alas 7:34.
7: XFM. Maklarit sana.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
14: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
15: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
16: X F M.
17: X FM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o giligon pa jud kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, protection at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort. Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
1: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: Bullseye!
5: Oy, balik na din mga katropa sa tuang ikanawang hugna sa programa nga Bullseye. Una kita mag-adto sa tuang mga isgutanan mga katropa. Mayong buntag una. Katropang breaks ni ato ang mga sukit na paminaw karoon din.
6: Ato sa ni silang kumustahan kay Mang Luo dunya ni katropang Alan.
5: Oo, gyud na paning uban nakasayo kay og mata.
6: Si Mami Regrace sa krusada, sayo ra ba kayo ni? Amo ra ni say first time pa ni sa first una pa ni sa first ba o?
5: Oo, kagahapon din nakita mi ni Mami Regrace kay naghatod ko og kape diha niya.

0: Doktor kon jadi mapamayo.
1: Para mudut pita, para mudut. Pinawa! Saya manggoda, inala, mag-kuan pa na sila, kada bang mag-alanganin, mag-hata ka itong pangalan, no? Mupalit ko, dili. Mupalit ko, dili.
0: Basta kay, ang uban mag-una, kaon o tagam, kay nagpalit sila o ka ng Santon coffee, pero dili, dagigan sa Yes to Health. Siya, may lami, oy, ladang man, sakit na ng kuto-kuto. Nabitaw ba ng sashibi? Nabitaw ba naman to kay Santon, ingko tanaw ng sashibi? Di yun na mo, ana.
1: Nabitaw ka itong pangalan, mga nindot kay advertisement pa. Grabe, murag na nindog.
0: Magabuhig patay.
1: Murag na nindog ang patay cementerio sa Davao Memorial Park. Oh, pero tilawan din mo katong pangalan, Jesus Maria. Magkapanampit kag Jesus Maria.
0: Ang sakit imo hang koto-koto.
1: Asa man lami ani nga dili ka makuan ani, mamatay ka sa way lami. Kay mas stress ka katong pangalan.
0: Kining atoa, ma-rejuvenate ka, maluya ka.
1: Oh, kining atoa kay pareha aning Santon Gold Coffee Mix. Inigtilaw pa lang nimo katong pangalan.
0: Gawas nga nanam.
1: Gawas nga nanam, paligunong gini mong lawas.
0: Paligunong lawas.
1: Paligunong yun.
0: Epektibo yun na.
1: Kami dali, ang uban ka nung nga, pagtilaw pa lang ni mo, na, imbis nga mabuhi ka, mamatay ka na himon. Tuloy-tuhod ni mo. Tabang lang agi.
0: Managingon nga, naon sa matin yung santon, yung tanawa na pag lahat-lahat, daganda bag santon-santon karon pero santan di ay.
1: Kaya ito, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, doon na ni daghanan nga mga, kuano. Say for example, daganda mo breakdown sa kuana, health breakdown, ani health benefits. Kung hisgutan na to, kay may naaman ni glutathione. Glutathione, ha? Ina na ko kung misis ka pangalan nga inom ana ba kay ang
0: mahigayag buda
1: mahigayag po ka kisira ba ka panlaba
0: unahon ra ba niya pahayag atong ilok
1: doon na ni glutathione ang toy ang gihimo ani glutathione sa tuang lawas sa i-brighten ang imuhang skin
0: yan.
1: Sa to pa pahayagon ang ngit-ngit nimong panit
0: limpyuhan mo kunya imuhang kulon
1: kanang galagom-lagom muputi na no mo pinkish
0: muamag
1: gumika na sa melanin production nga nagtabang sa pag fade no pag lights no sa katong mga dark spots nimo so mo na nga mo hamis ang imuhang pamanit ikaduha diri karon kining collagen. Kaya naman ni collagen nga ingredients, kining Santon Gold Coffee Mix sa mga kaigsunan.
0: Hindi basta-basta.
1: Mag-replenish po ni sa imong structural matrix ni mo. Improve ang imuhang pamanit. Ha? Nga dunay elasticity ka na mo. Pag-inat niya nga, pagtanaw ni inato ni mo ng imuhang panit, makita niya ang
0: kahinlo.
1: Niya,
0: hugot
1: ang panit. Hugot ang panit nga, inigbalik niya katrupang alan, dili mo kunot.
0: Dili mo kunot.
1: Dili mo, kinabang muringkel.
0: Ihanin mo yung skin ka nga, uy, di naman ni mo balik. Wala naman ni unod.
1: Kaya lang i-reduce ang kuwan, kining i-fine-tune niya ang mga lines sa ito ang panit katrupang alan.
0: Pas-pas ka niya, mara niya ka ng sa stem cell pa niya, botangan niya bag-o o kumpunihon niya yung mga patay ng mga silyo.
1: Silula. Nya, karon punaan pa ni Mangustin o Moringa be. Nagahatag man ni karon og massive dose sa para ngadto sa tuang lawas.
0: Samot.
1: Kung ingon pa lang ta, Moringa pa lang daan na antioxidant na. Mangustin na do na po gawas nga do na mga vitamins, do na po na siya contains nga lahi no nga mga components sama sa santons. No? Moni siya ang ginatawag
0: kanang turmeric pa yun.
1: Potent nga chemical compound kining santon.
0: Moni nga pwerte ka powerful ni sa tuwa nga body ni no kung matake nato na.
1: Mana nga i-neutralize niya ang katong mga harmful bitaw nga mga free radicals kana mga free radicals na mo na mga namilit nga na hanggap nato nga mga toxins gikan sa tuwang gawas sa tuwang panimay. Kay mato kag tubig karon do natay water pollution. Mari ka karon sa kahanginan do natay air pollution.
0: Di naka prona pollution,
1: no? Puros na
0: mga siyon.
1: Ocean, no? So with that, ang Mangustin nga naa karon content diri karon sa tuang Santon Gold Coffee Mix dako kana siya og katabang.
0: Ayon.
1: So Moringa antioxidants, no? Ang atong
0: naging on nga tree of life na to na kanang kamunggay,

0: So mo ni karon nga to ang pinaka nindot nga kape mo na kinabuhi ning Santon Gold Coffee Mix.
1: Ah, kaya akong kape nga giinom karon katropa ang Brixag, ako nang i-combine Santon Plus Coffee Mix gisagulan ako katunga pod og kanang Santon Gold Coffee Mix na ni samot namo ng kalami ani katropa.
0: Oh.
1: Pagka lami kayo. Lami yung kayo tanan. No? Diba, Merry Grace Kosada? Aganahan ko na yung mga message, Merry Grace ba? Nga tanawa. Tinood yun kagahapon, nagkita yun mi ni Sir Alan. Bata pa yun siya, lahi rasa personal. Tanawa
2: na. Pinawa!
1: Aganahan yun. Nagkala po na kaglibre nga kape na po.
0: Parehan ni si, parehan ni sa kumigo da. Kanabitaw, nanindag isda da sa may ilustre.
1: Diri sa may
0: tungod-tungod anang
1: lapag-lapag da sa ilustre.
0: Lapag-lapag da sa ilustre. Saba, guwapo man di ka sa personal, no?
1: Wala. Ganahan.
0: Di ko mamalit.
1: Ana mana? Guwapo ka sa personal, no? Niya, kaya man ka di palit. Kumidya na to.
0: Good morning day kay Ma'am Mary Grace sa Crusada. Walay pabor-pabor ha. Nagkita mi ni Sir Alan kagahapon. Tinuod yun di ay bata pag yun di ay siya sa personal. Na, thank you kayo Sir Alan.
1: Hindi yun kumusupa ka na.
0: Sa akong Santon Gold Coffee Mix. Si Richard Ramos po. May buntag si Richard no. Good morning sa tanan mga katrupa. Si Ma'am Jing Pigarido. Si paring Roger Kapangpangan, nagmata paghihapon hantod karon.
1: Di na matulog, nagbahay ka na, tiwalyo ka, kadalag ka ng kape.
0: Ayaw matulog ng gabi ba?
1: Oh.
0: Maayong buntag, pari Bricks, o Sir A, watching kunin nyo. Salamat kayo pare.
1: At least nami tiga paminaw na karon sa UK.
0: Nagtingog data dito sa UK. United Kingdom karon. Si paring Roger Kapangpangan, si katropang Roger Kapangpangan, tuwa karon dito. Tuwa na siya dito nagpabugnaw. Si Juran Mats, morning mga katrupa, Sir Alan, Sir Briggs, watching from Times Beach, Ikulan.
1: Ay, may buntag ha.
0: Dito ko sa Times Beach kagapon, higo po sabaw dito. Gamay na lang magkayo ng mga sinabaw ninyo diha nga kanang kambing.
1: Talagsaon na kahit kakita diha kanang kambingan.
0: Tag-upat na lang magkaliro sa una nga pati man ang puno, diha ilang mga stanti, katrupang Alan.
1: Wala na magutong sukin ako diha. Kanang atbang mismo anang sa SM. Linyada sa padulong sa Times Beach kanang entrada padulong anang arko sa una diya sa Times Beach nga wala pa nang Coastal Road. Nawala na.
0: Nawala naman to kay kuan naman to kanang gibalhin man to sila. Mo na tungto na dito dapis sa Bungguyan lagi banda. Nya adto ko kagahapon ngita ko ganang sabaw sa kambing ba.
1: Gimingaw gyud papait pod.
0: Gimingaw ko anang papaitan niya tapos sa tingala ko nga sa una puno makinig mga kaldero nga dagko niya karon mura gamay na lang man.
1: Hindi kayo na siguro niya pero
0: pikto ang, siguro ni sa kuan siguro sa economy ka katropang Alan
1: mahal ang gasolina pod
0: mahal ang gasolina di madalag ligo sa kambing
1: di madalaw kanang ilo gasolina ng kambing ha
0: Karina TCL a blessed Friday to you Sir Alan ug Sir Brick sa ug tanang katropa salamat Ginoo for another day.
1: Steven Thomas Chong, good morning po niya. Oga lovely con Lucernas. Oga Drift Nan, good morning po niya. And sa tanan ng mga suki ng tigwa minaw karon.
0: Si Ma'am Lia Manalaysay ha, good morning po niya, Ma'am. Salamat kay Ma'am.
1: Lami si gyud ang Santon daw ha, gold coffee mixer Alan. Nagkape pud ko ron, mo order na pud ko sa sunod.
0: Asa ni si Sir Drift Nan? Mayong buntag Sir Alan og Sir Brick sa Sir Alan, na apatong lubi nga dwarf. Ngayo ta ko.
1: Nami, bago lang to natugkan karon. Akong asawa nagsigikingon nga kining lubi ra. Kadahatag na ko ba, moana din ko nga. Moana akong asawa, kining lubi ha ni palito ni mo ni dia sa bangkirohan, mga kuan ni siya, mga 150 ni. Ako yung sortian ba? Ha itong nanghatag ko, ini siya nga kana rabano ibaligya na sa kuan.
0: Mahalin na ito si Quinta.
1: Hindi man yung tamadato ane, kaya sige naman tayo panghatag ane.
0: Dipnan, pag-andam na lag 150 di ang daan. Day turok dito.
1: Yung ultimo ka ng silingan na itong palit. O guys, pila may mong sisilyo di ha? 5 raman ko ni silingan. Sige, taga-atog, tag-5 ka kilo. Siya nga, 5 ka kilo. Kurinti na ito, tulog ang kuwan dito.
2: Pinawa!
1: Ano lang pag negosyo, be?
0: Tinood yung kagahapon, nakita gida-gida mo, personal gida. Mary Grace Crusada. Lami gida ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Alan, nagkapi-kapi pud ko ron. Mo-order na pud ko sunod. Si Ma'am Gloria Malala Apelo, good morning ni mo, Ma'am. No? Good morning, Ma'am.
1: Ayan. Alright. Okay, wala may utang yun mga katropa. Bernice Mamron, di number one mo sa mua din mga katropa. Okay, sa to ang isgutan karon katropang Briggs.
0: Ah, itong isgutan ni mga kaigsunan, kining may kilambigitan sa kinibang ginatawag karon og two-strike rule, two-strike policy sa impeachment court.
1: Unya, doon ay multa?
0: Unya, pag once na malapas ni, ay multa eh.
1: 30,000?
0: Pero, unsa may sulod ani, unsa may unod aning gipagula karon nga pulisiya sa impeachment court ni Senator Judge og presiding officer Senator Chis Escudero. Now, kini bang pagpatuman niya karon sa two strike rule batok ni sa mga abogado.
1: Dili
0: specifico ning abogado ha. Partido. Sa ato pa, both parties sa katong pangalan.
1: Both parties na.
0: Sa prosecution o sa defense.
1: Sa defense counsel.
0: Kay di man ato manalikayan yung katong pangalan nga maka-comment ning uban no.
1: Okay, kulit di ba kanang mga media pod.
0: Gawas sa media, ang kini atong kamot na pataka lang
1: onya
0: gamay lang kayo nga bikil sa tuang una-una katong pangalan mulihok din ang atong
1: unsa kamu- magunang si Mita gud mangutana what's on your mind Maro ni si Mita kay mangutana what's on your mind at tuas ligutan no mo na nasa una-una tuong nagka-post ng taon siya mga katropa
0: Now kay do na di ay mga abogado o party members sa both parties nga mga tao no nga sakop sa impeachment trial nga naghisgot sa publiko bahin sa merito sa kaso ni Vice President Sara Duterte
1: no? Di magagwanta
0: daghang kay katropang alan ako na matikdan bisan even diha karon sa mga press conferences before ato nabati nga ginalimitahan ni sila sa pagpagula o mga pahayag dito hinon sa press conference mura naman sila nagtrial dito mura na sila judge mura na sila judge yan nangutana po ang mga media mura po ga kining
1: mura po ga ng mga senator judges po
0: mura po senator judges di na nakatubag in town ang nakatubag ni mga speaker nila o kuan niya gawas
1: kay impeachment court na muna sa ngalan nga korte na ba mura gulay kalin sa mga RTC diri sa may municipal trial court MTC nga ang abogado gani pangutanon nimo bisan pag naglabo-labo na sa sulod pag pangutanon nimo kuan na siya kanang muna normal na di gina sa mag-isgot about sa meritos
0: kini ko nung ta mga abogado katropang Alan no usahay kuan ba kada bitaw matawag matawag nimo nang mga litsi maning mga tawhanan tuluan mata direk binuang unta kay balo man ni sila unsa mga rulings nila kay mga abogado kun gi-iskulahan na nila kana mga rule diha karon katropang Alan ila ko nang gina-istudyohan pila ka tuig ila nang ginaludhan og todo sa simbahan ilahan nang gi paningkamutan nga mapasaran nila nang tanan
1: dugo at pawis
0: karon doon naman ko'y gina-refer din eh karon si kuan si Senator Chis Escudero ba kini bang Rule 18 kuno. Di ato na baluan katro pangalan nga kining Rule 18 is kuan siya kada bang patakaran sa presentation of evidence. Rule of evidence kini siya. Nga
1: Rule number 18.
0: Pananglit ug malapas ni sub judice rule na ni siya.
1: Pamintin niya gina-mention no. Gina-cite niya ang rule number 18.
0: Karon kay di magid maminaw lagi ning uban ba. Doon na siya mga ruling diha nga gipatuman karon sa impeachment court, di maminaw. Mura lagi palapo sa pikas dunggan og ginuhan lang sila karon sa presiding judge.
1: Bahala ka diha, mura nana ang ilahang tubag.
0: Mura bag
1: ni naka, usa ba?
0: Migo ka sa moang boss. Migo ka sa moang boss sa kuan Mr. Senator. Ba no muraga gi yanoyano lang nila. Now di ba basta-basta po nang trabaho ana katong pangalan no limang ka magpatimbang-timbang kay nang duha ka katarungan. Asa bay bug-at ani karon be. So mo na karon diha ang gipatuman niya. Hatagan niya karon og severe ha nga reprimand og stern demonition diha karon sa open court og permanente nga i-record isip mga pasidaan. Now, kung maabot ang ikaduhang higayon o ang mga sunod ng mga pagpanlapas, iyan ang ipahamtang dinikaron ang 30,000 pesos nga multa.
1: Mm-hmm.